0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Kagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin ana mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit.

pakinggan si Papa Kebs, ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Internet Radio Panabo City. Bad Liar by Imagine Dragons. At ang oras may gala, alas 8:11 na. Ayon, welcome sa tuwang programa nga Top Radio Hits Morning Edition. Kabarin yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay kung mabasa na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa taas sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
1: Good morning.
0: Ayan, so kinsa man ang bad liar kaninyo mga

0: Igala. Ayan, so sa'yo sa buntag, ha, nag-line na. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw. Ayan, so kamusta man mga higala, adlawng Webes mga higala. It's already August 13, 2026. Ayan, so kamusta inyo hang adlawng Webes mga higala. So gamay ang antos na lang, Biyernes na. Ayan, sa itong mga tigpaminaw karon, so gamay na lang ka adlaw sad, mag-Bermans na. Ayan, so madunggan ninyo ang mga Christmas song sa mga radyo. Ayan, sa mga kuan mga higala, sa mga mall, mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kinitanan. Ayan, sa itong mga naminaw ron. Ayan, sa mga naminaw ron na bag-upang mata or nag-andam-andam silang pamahaw. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa mga gustong mo-text, mag-song request timbaya, birthday greetings, panawagan o guban pa. Ayan, so available atong hotline number. Ayan, sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kanyang tanan. Oga diha sa mga tigpaminaw sa Light FM Bukinon, mga higala. Oga kanang mga pamilya sa Rita family. Ayan, so good morning kanyang tanan. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapit kung asa man na madungog ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so kamusta sa itong mga taga-Bukidnon? Ayan, sa so, bugnaw ba diha? Ulan ba or init? Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan diha kang Sir Kelvin o kang Sir Paeng. Ayan, so good morning kanyang tanan. O gadri sa itong mga tigpaminaw dris Panabo City. Ayan, so good morning kanyang tanan. Sa itong mga drivers, commuters mga higala, mga motorista. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so amping-aming mo sa kadalanan mga higala ha. Kay grabe kainit dris sa Davao City mga higala. Habi na dris Panabo City. So walay ulan-ulan mga higala. So lipay ang mga motorista. Kay walay ulan, less ang baha o galapot. Dapat yung manpod na dilipod maayod mga higala. Kaya ito ang mga farmers mga higala. So kailangan na ito o gaulan sad. Pero nag-straight siya na walay ulan. Ayan, sa basig next week mag-ulan siguro ni. Pero kicheck na ko sa weather forecast mga higala. Basig ugma siguro sa hapon siguro mag-ulan. So na chances of raining mga higala. Ayan, sa so, walang andamay inyo ang mga kapote diha ato ang mga motorista. O good luck kang Papa Kebs. Ayan, so good luck kay Papa Kebs pag uli niyang Davao ugma puhon. Ayan, sa so, mga gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. At ang aras mga higala, alas 8:14 na. Huwag ganing oras sa hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available ato ang Vital C mga higala sa mga piling butika ug soon available diri sa atong istasyon. Ato ang Vital C mga higala ka gentle kini sa tuwa ang tiyan. So dili kay nimo murag mahapdos pag inumin niyo Vital C mga higala made from veggie capsule ug ga-support sa inyo ang daily wellness mga higala. One healthy habit can make a difference. Mao na nga gamit na mo og Vital C. Ug ato ang pinakusgang sabon mga higala. Ato ang Cutis Mistisa ayon sa mga naay an even skin, mga oily skin, mga katul-katul sa lawas mga higala o kanang pwede pang sa babae mga higala. Ayan, so gamit ang mga Cutis Mistisa kay nataya carrot, papaya soap and glutathione na available dito sa Panabo City o dira sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so available dira sa Light FM Kibawi, Bukidnon. Nagkatuwang pahumutsad mga higala. Ito ang case fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo o case fragrances. Ayan, sa mga tigpaminaw karon na na hilig og pahumot may gala or wala pa'y pahumot. Ayan, so gamit ang mga case fragrances may gala. If ever na ganaan ninyo pang daily use or pang laag ba or pang gala or pang day. Ayan, so sakto kayo niya ito ang case fragrances. Ayan, sa mga wala ka to diha, sa ito ang station sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so naradiya sa Purok 1A Barangay East Kibawi sa Rita Building. Ayan, so naradiya sa second floor sa door 1. Ayan, so panuktok lang mo diha mahingala. Ayan, naradiya si Sir Kelvin and si Sir Paeng. Whoever na mo diri sa Davao del Norte mahingala, so naradiya itong station sa Panabo City sa Bongkawel Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid lang sa PCN mahingala. So saka lang mo sa Explore Building, second floor pa wala. Ayan, so naradiya ito ang station mga higala niya. Doorbell lang mo para matagad mo ni Sir ani Ma'am Rose o ako si Papa Kevs. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Ayan, o sumunod sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa ito ang karinderya diha sa Ibanez Street. Ayan, so diha may nagkapalit o lunch ni Ma'am Rose and taga dinner mga igala ilhang barbecue. Ayan, so good morning kayo tanan. Sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Ukay-Ukayan mga igala diha sa Ibanez. Ayan, so naka-agimid na taon mga higala. So madunggan na mo amo ang tingog diha. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning. Ang mga tigpaminaw dira sa Carmen mga higala diha sa Balutan. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning. Ayan, dira sa mga palengke mga higala. Ayan, so kamusta to ang mga palitunon mga higala? Nagmahal ba or stable lang? Ayan, so muraga lami kay ikaw no kwandro na humba. Ayan. Si Ma'am Rose, sige tanong reels na humba. Ayan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa DU sa subdivision diha sa Davao City. Ayan, sa mga okay. Kinisin niya si Ma'am Rose, namukaw na siya gumba. Okay. Ayan, so good morning kang Ma'am Rose o kang engineer. Ayan, sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, sa agigotom na si Ma'am Rose. Namukaw na siya gumba daw. Ayan, so gikan kang 6140. Ayan, sa hi DJ. Ayan, so hello, good morning sa mga 6140. Good morning. DJ Kofita, DJ DJ Kaunta DJ. Ayan, so unsa majud mga pita or mamahaw ta? Ayan. Pwede man siguro no mamahaw niya mga pi may gala. So unsa sud ani mo diha 6140. Ayan, sa so, asa man kada pita texter kay mo adto mini Ma'am Rose diha. Ayan. Butuin na lang pud kumba si Ma'am Rose. Ayan. Ayan, so sa mga gusto mo text, magpatimbaya. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Huwag ka good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa bake shop mga higala. Dari napit sa mga station sa ang Rose Bake Shop. Ayan, hello si Mohate. Ayan, so automatic na pag na ako, palit dahil ko itong coco bread. Ayan! Purito ni Tana to. Ayan! Ayan, so good morning kanito nan. Huwag ka diha sa Manlait Bake Shop. Ayan, diha sa ito, Kanto Gamaw. Ayan, so diha ba Kanto Gamaw ba na diha? Ayan! Ayan, so good morning kayong tanan. Sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kayong tanan. Good morning. Basig next week siguro mga onta diha. Ayan. Ayan, so di may magsaba na mga tumi. Ayan, so wapon mo kaila sa person. Ayan. Okay, sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, sa mga mekaniko diha, sa mga sa tawag to mga laundry. Ayan, diha sa Surplusan. Ayan, so good morning kayong tanan. Good morning. Ayan, so pohon-pohon. Ayan, so mabisita si Papa Kevs diha. Kaya nangita si Papa Kevs o kuan mga higala o kanang mga anime figurine. Ayan lang tong katong mga dal gikag kanang sa laing nasod kay mahadlok si Papa Kevs. Ayan. Ayan, so ano siya na DJ tagay kong single dad a farm na kanina na. Ayan. Yung nabas-tabas ayaw so pasi siya ay may higala. So dilita pwede maghatag o number mga higala. Ayan, so naman ko may experience may gala na ina-ghost ba? Ayan! Manang in-kwan na po, security sa each na mo na mga listener. Ayan, so as much as possible, di may mag-air na o ga number. Ayan! So, kung afam man lang, ayan, so may kaila afam si Papa Kebs. Ayan! Mata natang Ma'am Rose kay kwan man, kay hilig mag-afam o mga gagmay. Ayan! Aya, okay. So, wala po.
2: Aya!
0: Ngayon, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw ng Webes mga igala. Ayan, so kabalot ang mga igala na hapit na ang atuang sweldo, syempre every quinsinas man. Ayan, so tuwang topic for today kung unsa imong masulti kung tan-awon nimo ang imuhang pitaka karon. Ayan, so sa tuwang mga tigpaminaw karon. Ayan, so unsa imong masulti nimo kung tan-awon imong pitaka karon? Ayan, so sa gusto mo text, ayan, sa gusto mo mag ambit siyahang kasinatian siyahang unsay masulti siyahang pitaka. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan siya. Papagayos, morning ang ako ang masinati. Papagayos, magmakit anak kong pitaka karon. Ihilak na lang kay ang nabilin puros resibo. Ayan, pero yan ipapakayap resibo sa civil service ang nasa kong pitaka. Abot lang kang Ma'am Rose, mamusay sulod siya ang pitaka. Ma'am, mamusay sulod siya ang pitaka, ma'am. Ha? Lisensya rin. Pwede na, pwede na ito na iprinda. Ayan, so gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. So, unsa imong masulti kung tan-awon nimo ang imuhang pitaka karon? Ayan. So, mo nang tan-awon na to kung unsa ba kung daghan bag sulod diha or wala na gud kung sa Mandaya Patsaho. Maghilak. Ayan, ingon pa ni 6140 na DJ, shoutout ko si Love Love na asa Samal. Ayan, so good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Island Garden City of Samal. Ayan. O ga, hapit na siguro diha ato ang tulay diha, padlong Samal mga higala. So gusto mo balik sa Papa Kebs diha, kay murag 3 years or 4 years ago pa day na nakaato si Papa Kebs diha. Ayan, so good morning sa to ang mga tigpaminaw diha. Good morning! Ayan, sa so pagbalik na ito mga igala, ito ang basahon na ito ang mga nag-text sa ito ang topic for today. Ayan, so maghatag sa kong mga pipila kaawit mga igala, kay sakto mga igala mo, timpla pong kape si Papa Kel. Ayan, so gikan kang Sam Smith. Ayan, sa so, kabalata, gwapo kinig mga music ni Sam Smith, entitled I'm Not the Only One. Just stop radio hits sa morning edition. Kapanin yung DJ Papa Kel. So I'll be right back. Hey,

0: niya ng buwan buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix karun normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Maunga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulog ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Glagel Coffee Mix.
6: Wow!
7: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng dube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan?
5: Lampingan. At Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
6: Oh no!
5: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
8: At ang oras mga igala, alas 8.42 na. O kaning programa, hatod ka ninyo sa Vital C. At ang Vital C, mga igala, ka gentle kini sa tungtian. Made from veggie capsules. O nagasuporta sa inyohang daily wellness. One healthy habit can make a difference. Busa, gamit mo ka Vital C, mga igala, na available sa mga piling butika o gasun, mga igala, available dari sa atong istasyon. O kaning programa, sa hatod ka ninyo sa mga produkto sa EXL, mga igala. Ayan, so available atong mga EXL products diri sa Panabo City, Mahigala. So nataya pa-premio sa EXL, Mahigala. So ang promo mechanics, Mahigala, kay step 1 purchase, Mahigala. So buy any EXL products worth 200 or more. Ayan, so palit mo ga EXL products worth 200 or more, Mahigala. So every 200 worth of purchase you, Mahigala, earns you a one raffle entry. Ayan. So every 200 pesos na palit niyo sa EXL, may gala, so automatic na lang mo yung one raffle entry, may gala. Example, 400 din mong napalit. Ayan. So 2 entries na may gala. 600, 3 entries, may gala. Basta 200 purchase sa EXL products, may gala. So ibutan niyo sa envelope ang EXL products inside sa envelope sa proof of payment, may gala. So sa isa ka envelope, ibutang ninyo ang proof na nipalit yun mo EXL products, may gala. Example, kay 1 pad of capsule, 3 black coffee sachet, o 7 EXL coffee mix 17-in-1 sachet, may gala. Ayun, so munang ibutang ninyo sa isang envelope for 200 lang, ha. So if ever na 400 inyong napalit, so lahi na po to na envelope tong isa ka 200 na worth of purchase. Mo nang one envelope for every 200 purchase, two envelope for every 400 purchase, mga igala, and so on. Ayan, so sa envelope, mga igala, ibutang ninyo ang full name, complete address, and contact number, mga igala. Ayan, so ibutan ninyo, isulat ninyo ang complete name nyo, complete address, and a complete number, mga igala. Yeah, i-drop sa inyo ang i-drop inyo ang sealed envelope sa official drop box near you, mga igala. So there is a station sa Panabo City, mga igala, sa Infinite Radio. Ayan, so nataya drop box, official drop box, mga igala. So pwede mo ato dire og magtagak sa inyo ang entry, mga igala, or sa partner radio station in your area. Ayan, so step 4, mga igala, all valid entries will be automatically included in the EXL Grand Draw. Ayan, so kamutanan, mga igala, appeal mo sa EXL Grand Draw. Ayan, so nataya important reminders, mga igala, ha. Mga incomplete na ngalan, address, or contact number automatic na disqualified. Ayan, so ibutan dyan nyo ang complete name, mga igala, so dili siya pwede na angga lang nickname. Butang Janjan, si Luyloy. Ayan, so dapat complete name, mga igala. So ang inyohang complete address, ayan, so same gyapon, complete address, mga igala. If ever ato ang mga senior na walay contact number, mga igala, ayan, so mahiram sa mo sa inyohang mga anak, mga igala, or apo. Ayan, so para matawagan, mga igala. Ayan, so kabalata ang mga senior, mga igala, wala na sila nagagamit og phone. Di sila ganahan og mga phone, magunit og cellphone. Ayan, so pwede mahiram mo sa inyohang mga apo siguro, mga igala, og mga inyohang mga anak. Ayan, so this promo is open to all EXL product users. EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan, so munang ito ang mga EXL products user, mga igala. Ayan, so pwede mo appeal dre. Mag-ato mo station, mga igala, o mag-hatag sa inyohang sealed envelope sa inyohang entry. Ayan, at ang oras, mga igala, alas 8.46 sa kabuntagon. Drigyan mo magapin ng Stop Radio Hits sa Morning Edition. Kapan yung DJ, DJ Pop Cabs ang nagsasabing bahala gulay gugma, basa na ay kwarta. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so kamusta man? Namahaw na ba? Nagsugod ng mukhaon?
6: Ayan!
8: Si Papa Kebs tawon kay Igor na katimpla or nakainit o panday tubig.
6: Ayan!
8: Ayan, so taon-taon makakapi si Papa Kebs.
6: Ayan! So,
8: para healthy ang kwan ba ang kabuntagon kay makulang akong adlaw kung walay kape or makulang adlaw kung di ako siya makita.
6: Ayaw!
8: Kaya kaniyang kwan ako ang kwan ako ang makitaan ako siya na naga ribbon ang iyahang kwan ang iyahang buhok.
6: Ayaw!
8: Basta na-i ribbon ang buhok, ayan, makasmile na taan.
6: Ayaw!
8: Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, so dito sa oras ay 8:47 naman. Ayan, so dito, unsa imong masulti kung tanawon ni mo yung mga pitaka karon. Ayan, so dito sa unang text, good morning si mga Papa Kebs. Akong makita sa pitaka mga ID ragyod o card sa video o picture sa kumbana kay nahurot na o withdraw ang sulod sa video. Ayan, so wala may gala na murag video may gala namang or na yung maintaining balance. Ayan, so ayaw hot dapot kay para dili ma-deactivate.
6: Ayaw!
8: Ayan, so drita kang texter 6370. Ako masulti ra jud Papa Kebs kay bahalag walay sulod. Ang importante dili ko mahutdan og sabon. Ayan, so say sabon nimo. Ayan, so basig Kutis Mistisa na. Ayan, so available to ang Kutis Mistisa diha sa Bukinon and diri sa Panabo City. So drita kang 654. Ayan kang Fatima. Ayan, morning Papa Kebs. Ang akong masulti sa kumpitaka kay wala na jud kwarta. Giulser na jud akong pitaka. Ayan, sa manang giulser na ng pitaka. Wala kasagaran may gala noon. Kita mangga kwanta natay wallet holder. Anang ginakip na tong ang resibo sa mga grocery or padala.
6: Ayaw!
8: Siguro ka nang kuna na to, anang memories na lang ay nanay ko ikwarta na inani.
6: Ayaw!
8: Ayan, so mo nang kasagaran ang pitaka, mas daghan pa ang cards or mga resibo sa pitaka kaysa kwarta.
6: Ayaw!
8: Ayan, DJ, shoutout ko sa auntie na si Ding Ding nasa Bukid del Franco Inland og si Papa Nako na si Lario na naat sa Davao. Ayan, so good morning kani niyo tanan.
9: Good morning!
8: Ayan, so dirita ka ang texter 0344. Ang isulti na ko, DJ, na ako na ay kwarta karon pero ugma hurot na o bayad sa mga bayronon. Ayan, so tama pa mga gala, no? Siyempre, kay una ko manjudo na itong mga utang. Example, every 15-30 man ang sweldo kasagaran. So, every 15 mga gala, bayad ka og home credit nimo. Imuhang SPay later. Imuhang TikTok pay later. Talagang kikag-utang mga gala. Ang nabili na lang, tinapanapod para makasurvive na po ka sa ika 30th na adlaw. Ayan, so drita kang texter 9743. Ano siya na? Dagan pa mantog sulod itong niyaging adlaw, DJ. Oy, nilaag lang ganita. Sinsilyo na lang ang nabili. Kaluoy sa ako ang pitaka. Ayan, so may gala na kung manglaag man galing mo, kailangan ninyo i-budget mga igala, ha? Samot nagkaroon kadayawan mga igala. So, nag-celebrate ang Davao City o kadayawan festival mga higala. Ayun, so, manang i-budget ninyo na kaya dagang magkaon dito. Ito ang mga ating pamilya sa Bukinon. If ever na pwede mo mag-celebrate, ayan, sa kadayawan, ayan, so pwede mo mag-visit mga higala kaya dagang mga artista. Nanapod si, amot, nung nabato si Coco Martin.
6: Ayaw!
8: Automatic man na pag sa una pag kadayawan kay puro si Coco Martin, Shackle, ayan, sa ganahan pa si Papa Kebs sa unang panahon.
6: Ayaw!
8: Ayan, sa so drita Kansas Texter 5T44. Good morning sa mga Papa Kebs. I-greet lang nako si Tio o si Jai Jai na nagskwela karon. Ayan.
6: Ayaw!
8: Huwag mo itulok god.
6: Ayaw!
8: Ayan, so good morning kang Tio o si Jai Jai. Ayan, so what's an I-grade? Ayan, so marag katok August 21 pa man siguro ang may klase siguro. Ayan, so mo na nga eskwela-eskwela jud ha para naay matun-an. Ayan, so Papa Kebs, unsay imong masulti kung tan-awon nimo imong pitaka karon? Ayan, so magigala kung pitaka karon magigala. Ay, ambot lang puro sarto sinsilyo. Pwede na maka-survive siguro hangtod ugma. Ayan, so mo nang pait pagtanaw sa kuang pitaka mga puros mga cards. Mga digital cards, mga ATM cards, pero way mga sulod. Dapat dito ako ang resibo or katong resibo na ko although way back sa college pa ko. Ganahan ko mag-keep og mga resibo mga galam. Ganahan na lang ko kay, uy, nandito yung kwarta na yun,

Ayan, so unang agwanta sa ta mga igala kung sigira tag tinapa, sigira ta og noodles, sigira tag pancit canton. Ah, pagkabot ana, reward ra imong self pag naay sweldo. Ayan, so tagay lang ko ga isa ka milk tea with daghag ka ng bubble tea. Kaon mo ga lami mga higala. Ayan, so manang dili pwede na dili ninyo i-rewardan ang inyong self. Ayan, at ang oras mga higala, alas 8:43 na. Ayan, so gamay nilang taga oras mga higala. Ayan, so salamat kisa lang sa itong mga tigpaminaw. So ay mong kalimot mga higala ha, ato ang mga produkto dere sa itong istasyon available kayo mga higala. O ga magkuhan lang mga higala, mag-abiso lang eh, na wala pa yung available na Power 10 and Cradle Coffee Mix mga higala. Ayan, sa produkto ni Nong Lading. Ayan, so para dili kala sa inyo hampliti padlong station mga higala. Ayan, so wala pa yung available na Power 10 and Cradle Coffee Mix. Ayan, so salamat kay sa tanan sa to ang mga tigpaminaw karon. So ay mong kalimot mga higala ang sunod ni programa, ang programa nga Yesterday's Once More. Ayan, so tama man ma'am no na na IS Yesterday's Once More. Ayan, so inyo ang makauban si Kristen Dero. Ayan, so onya, sa mga gustong mo request o mga love song may gala, automatic kang Kristen Dero na pod onya ang iyahang kapalaran. Ayan, kapalaran for today. Ayan, sa so, panang maminaw nota sa iyahang kapalaran for today. Ayan, so akong pasalamatan ako mga kaubanan diha all the way from Infinite sa SJTIT Network may gala. Ayan, so good morning kang Attorney Ulysses Salabaw, kang Ma'am Rose, kang Engineer Wolfie, o sa mga kaubanan na ako dire, mga disc jockey, mga nagtingog sa radyo o diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so puhon mga igala, mo try si Papa Kev siya diha mismo mo tingog sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, salamatan na to si Sir Kelvin o si Sir Paeng o sa mga tingpaminaw diha. Ayan, so salamat isanan. So ugma na ba itong mag-uban-uban mga igala kay Friday man. Ayan, so uban-uban ta kay automatic na lipay-lipay na ugma. Ayan, so salamat isanan. Ayan, so maghatag sa koga last na awit mga igala gikan kang James Arthur entitled Impossible. Ayan, so ano Impossible man? Ayan, so dili lagyan mo gapin ako sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kinigyan mo niyang DJ Papa Kebs. Happy Thursday and I love you all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak to. Asa man ta makakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
7: okay. Ay, kasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
8: Ay. Nausa mang katay. Oh. Nga nagkita naman ka sa sahog.
7: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Ay, daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
9: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
8: Unsa man na?
9: Nong Laring Essential Oil.
8: Nong Laring Essential Oil?
9: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
10: Ang chia seeds usa ka matang salisog nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang clay gel coffee mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sanggap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation. Yeah!

0: Okay, there you have it. Something from David Pomeranz on his song entitled Born For You. Anyway, it is now 10 minutes after 9 nang morning, mga higala. Anyway, sa magandang Thursday morning, mga suking tigpaminaw. And yes, back on the radio, this a beautiful Thursday morning, ang nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tindahang walang tindero. At ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan na Chris Tindero, mga ikala. Alang sa programang Yesterday's Once More, mga suking tigpaminaw, no? Okay, once again, this is a beautiful Thursday morning. Alright, okay, Pizza 3C sa bulan sa Agosto ng Tuig 2026. Alright, sa tanang nagsaulog silang adlong natauhan, happy birthday to you! Sana ay ma-invite nyo ako! Bitaw higala, no? Happy birthday gid sa imo mga, sa inyo mga suking tigpaminaw ay. Okay lang. Happy birthday, ha? Okay, naghinaot si Chris Tindero, mga higala nga niining imong adlaw nag natawhan, ikaw magmalipayon. Sa kaduna may gisagubang na mga problema sa kinabuhi, hinaot ko magmalipayon gyapon ka, ha? Huwag din natong kalimutan, mga higala, di ba? Pagpasalamat sa itong labang magagagahong for giving us another year to celebrate life, mga higala, no? Maka-remember ka ni atong niaging mga bulan, semana, adlaw. Makaingon ka bitaw nga kanagano, paita, gina ning kinabuhian ni oy. Paita, gina ning kinabuhian ni oy. Tungod bitaw sa itong mga gipagsagubang na mga problema. Well, anyway, yeah, that's part of life, mga higala, di ba? Okay, yeah, na ang mga problema, mga higala, para himuunta nga mas ligon bitaw. Mas pataasun na itong kapasidad, mga higala, sa pagdala sa itong kaugalingon bitaw, sa pag-sulbad sa itong nagkadiyang mga problema. Di ba, karon, o, oh, na kadaguan, karon na imong adlaw na tawhan, imong na-appreciate bitaw. Salamat Ginoo kay Karakano. Kay gatagan pa ko ni magdugang katuigan sa kong kinabuhi, di ba? Okay, para makuan bitaw, na-appreciate na nimo karon mga higala na mas kuan giday. Mas nindot giday ang mabuhi ni ibabaw ning kalibutan na. Alright, once again, happy birthday, ha? Anyway, mga higala, live tag madunggan, mga higala, no, sa itong kaubang sibiyahanan dito sa siyudad sa Panabo, mga higala. Kaya Panabo City, Davao del Norte, pinaagi na sa may 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, Panabo City, Davao del Norte. Oh yeah, good morning, ha? Sa kong mga kabanan di, ha? Okay, sa itong kabanggiitang IT di, mga higala, si Sir Kevin. And also, may pagpabina, good morning day sa itong mainabtikon o kugihan nga General Manager, Ma'am Rosemary Amit Bulfa, o sab sa itong Operation Manager. Okay, ang itong kugihan nga mga higala, Engineer Sarah Wolfie Orio. Inubanan po sa akong mga idol, mga sidekick ni Sir Wolfie. Si Idol Lloyd o si Idol Bonifacio. And sa pagigala, itong kauban sa Picas Lawak, akong sparring partner, mga higala, dari sa may 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ang tatay sa kahanginan, tatay paing mga higala. atong sparring partner dere sa 94.3 Light FM Makibawi Bukidnon. And by the way, usa ka malipay pagpabidaw and a good morning mga suking tigpaminaw, mga kasilinganan na akong mga lungsod dere sa Kibawi Bukidnon. Okay, good morning ha sa tanan natong mga higalaan og mga suking tigpaminaw da sa may damulog mga higala. Dere sa may Dangkagan. And also dere sa may Don Carlos. Maramag og Quezon mga higala, no? Ang sa tanang mga munisipalidad nga maabot ning atong pagsibya karong takna mga higala. All right, good morning ha. Labi na good dere sa atong lungsod sa Kibawi mga higala. Okay, good morning buday sa atong mga kuan sa atong mga government officials nga naka-tune in right now sa atong paraguban mga higala. Okay, especially sa itong halangdong mayor, ha, Mayor Rinaldo Jimboy Tibunto ang Rabines. Okay, good morning, Mayor. Uy, no ba na nasab sa itong halangdong Vice Mayor, Vice Mayor Raimundo Nunong Bataw Jr. Aga, inubanan po mga higala ha, sa mga sangguniang bayan members, yung mga councilor, mga higala. Okay, usa ka malipay pagpaminaw. Good morning kaniyong tanan. And labi na po sa tigbantay sa itong kahapsayong kalinaw ang itong mga men and women in uniform mga higala. Sa itong kwerpo sa kapulisan o sa mga kasundaluhan, usa ka malipay pagpaminaw. Good morning kaniyong tanan. Labi na po sa 23 ka mga kapitanis mga higala. Dere sa 23 ka mga barangay nasakop sa Kibawi, Bukidnon. O sa kamalipay ang pagpaminaw, good morning kaniyong tanan. Kumusta man itong pagsikay-sikay na mga kapitan? Ay, si kapitan, no? Doon lang election mga higala. Good morning ni kapitan ha. Okay, mga kapitan na to diri sa kuan mga igala. 23 ka mga barangay sa Kibawi Bukidnon. Okay, diya sa may barangay Balintawak, Bukagli Wayway, Kagawasan, East Kibawi, barangay Gutapol and sa barangay Kiuraw. Barangay Kisawa, Labuagod, Bagsaysay, Marapangi, Mascarinha, San Natulungan, New Kidapawan, Old Kibawi, barangay Palma, barangay Pinamula, og sa barangay Rumaguok, Sampagita, Sanipon, Spring, Talahiron, og sa may Tumaras, og sa diri sa may West Kibawi, mga igala. O sa kamalipay, pagpabinaw, and good morning kaninyong tanan. Ay, labi na po dyan sa itong mga, ano, sa mga kapwa ni Krisendero, ng mga tindero-tindera, ng mga patisoy, yung mga patisoy kayo, liwat gabon sa DJ.
1: Ano? Nangilad na po ka.
0: Liwat gabon sa DJ, mga higala, no?
1: Adika ko, no?
0: Mupalag lagi din niya itong, ano? Mupalag lagi din niya itong effects, mga higala. Automatic din ba? Oh yeah, good birthday day ha. Okay, shout out day ko sa kong kauban na kanhi mga igala sa laig planeta dito sa Karaguan, dito sa siyudad sa Cagayan de Oro mga igala. Aga banggiita nga magsisibya gyapon ni mga suging tigpaminaw si Ludimer Ramos Hagos sa vlogs mga igala. Okay, kumustamos man da bay. Ay, ganagawan mga igala, bagiitan nga po ning magsisibya mga igala, magsuon ni sila, si Ludimer o si, ganagawan, si Ray Ramos Hagos. RRJ ni mga igala, no? Manghod o magulang ni. Okay, kumasamos man ba? Okay, naginawad ko nga naaga sa kabiskes mong panglawas karong takna, ha? And anyway, alang sa mga text, greetings, mga requested songs, mga higala, mga suking tigpaminaw. Okay, pwede ka ninyong isan mga higala ha sa itong text line, temporary text line ni Christendero mga higala. Pinagi sa 0927-958-0601. Okay, once again, mga igala, 0927-958-0601. Well, either way, mga igala, ha? Karong buntaga, mga igala, atong pagkabasahon ng atong mga kamalaran karong adlaw. Sa mga kamalaran ako, DJ, kanag-ano, nagsagunso naman karangguan DJ, mahalas DJ. Anyway, sa gikaingon ko ng mga higala, okay, kaninga akong ginabasa ng mga kapalaran, mga lingaw-lingaw na lang, lingaw-lingaw lang kini mga higala, ha? Man, bitaw ko, kanag makapa-inspired po bitaw sa inyo, bitaw. Bunga lamang kini sa tinaliksik, tinaliksik sa huna-huna sa tumbulang kristal. Di ba? Lagay sultian daw mga higala. Okay, kung gusto mo ga maayong kabalaran mga higala, nagdepende na ha sa inyong pagkugi, sa inyong pagpalingkamot mga higala, huwag labos sa tanan sa pagkampo sa labang magagagahom nga hatagan kag maayong kabalaran mga higala. And anyway mga higala, para mas mas mamunindot pagyod ang imong kabalaran mga higala, mas nindot yung mga higala, no? Kung ato ng ubanan mga higala sa paghapla sa itong hagunoy liniment oil, mga suking digpaminaw. Diba? Labi na sa tanan na itong mga higa, kahigalaan, mga suking digpaminaw na doon ay ipagbati nga pagpanakid silang lawas. Diba? Na yung mga panuhot silang lawas mga higala. Mga pamaul. Diba? Aplasi ka na mga igala ha sa itong hagunoy liniment oil para kumbati bitawid kayo. Kay kaninga itong mga igala, kung gusto mo may gabalaran, syempre, kay ikaw may naghimo sa imong gabalaran mismo mga igala, mas maayo gid na itong pagliok-lihok bitaw kung wala tayo gibatig pagpanakit sa itong lawas. Diba? Ito mga suking dipabinaw ha, ay kalimot sa pagpanghapla sa itong hagunoy liniment oil. Labi na po dyan sa itong mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Na mga buntis mga higala, safe kayo niya na ano, liniment oil mga higala, no? Wani ka ng mga higala. Itong mga, mga gibuturan sa tiyan. And also, doon ay pagbaragit ilang lutahan. Okay, ni tukar ba ilang arthritis? Ilang rayuma mga higala? Kaya plasi ka na sa Hagunoy Liniment Oil. Anyway, by the dose or regular 23 minutes after 9 ng morning. Kaya padahal nagyapon mong nagpaminaw dito sa iyong paboritong radio station sa programang Yesterday sa Once More. And let's say hi and good morning. Day hakang dance PR Ulibara Sail. Kaya she's watching right now all the way from Cagayan de Oro City mga higala. Hi, Joe. Kumusta mo sa man, Joe? Hello, good morning, ha? Kaga Dance PR Oliver Sail. Okay, good morning. By the way, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Utada Hikaru, mga higala, on her song entitled The First Love. And of course, all right here sa inyong paboritong radio station, kao ba nagyabon ninyo ang nag-iisang tenero ng inyong radyo. Chris Tenero, mag-igala lang sa programang Yesterday's Once More.

It is now 27 minutes after died on the morning. And once again, there you have it, something from Utada Hikaru on her song entitled First Love. Well, pala lang gabon ninyo kawa si Crisadero magigala dere sa programa ka yesterday sa Once More. And by the way, I'd like to say hi and shout out de magigala ha sa naka-view ka rin sa itong Facebook live mga suking tigpamiraw. Okay, shout out de sa kong buutan o guapa nga auntie. Shout out kang Auntie Esther Umo Panila. Okay, she's watching right now over kanagwana. Diyas may kanagwan mga higala. Diyas may Jensen. Jensen ba ito, auntie, no? Ang guwapang igsuon sa kong amahan mga higala. And belated happy birthday day sa iya dong pugi nga igsuon na brother Dudong Umo. Okay, akong amahan mga higala, ha? Belated happy birthday sa kong pinalanggang amahan kang Dudong Umo ada sa may Valencia City Bukidnon. Ingat sila mga higala, there were two important days sa kinabuhi sa tao mga higala. Ang first mga higala, atong adlaw nga gipakatawo ka. And the second mga higala, isang adlaw nga imong magwan bitaw. Imong magwan mga higala. Okay, imong ma-found out na kanagwan, nganong kwan ka, nganong gipakatawo ka. Unsay purpose ni mo, diri sa kalibutan. Diba? Okay, nanoy duha ka importanteng adlaw sa kinabuhi sa katawang mga higala. Okay, ang una mga higala, ang adlaw nga gipanganak ka. And the second mga higala, isang adlaw nga magkwani mo bitaw. Ngano, unsay purpose nimo, makita nimo ang purpose ba? Kita ni mo nga purpose sa imong kuan bitaw nga nung ipakatawa ka na rin kalibutan. Lala DJ, gyanak lang yung ko. Diba? Everyone naman has a purpose in life, mga asa diri sa kalibutan, mga higala, diba? Usaba ka sa kanagan, usaba ka sa mamahimong magapalambo ning atong komunidad. Or base na usaka sa mamahimong badlungon. Diba? Ikaw igala, nakita na ba nimo ang imong purpose diri sa kalibutan? Ako DJ, siguro gipanganak ko kay kananguan. Siguro DJ, purpose na ako makaasawa ni akong bana o gwapa. DJ, pag-greet ko sa ako kay special someone og happy birthday. Dili lang panganlan nato kaya di pa sure. Okay, more birthdays to come and mabuhay ka hanggang gusto mo. Mabuhay ka kaibigan, okay, hanggat gusto mo. Happy birthday to you. Okay, sabi ni Gary Tapia. Hop. Kuana day. Kuana day to magigala, oh. Mo na ninga sinyales magigala nga pagkabasaon na nato atong mga kabalaran karong adlaw. Ayan, karagwan na once again. Okay, good morning sa kong iyan mga higala, Esther Umo Padilla. Okay, and she's watching right now over at Apupong, Jensen mga higala. Good morning, auntie. Okay, kumusta mo sa mandiha?
Basi na pwede makatilaw sa inyong lechon niya, ate. Yeah, good morning, ha. That's my apo pong Jensen. And happy jud ko kay on air akong name, ha. Napay pagkapinagwapa. Okay, guwapa gito. Guwapa bitaw gyud anti. Oi, sa kong mga iaan po da kang Anti Rona o kang Anti Lynn. Kang Anti Rona Umu Alvezo o kang Anti Lynn Umu Bitor. Okay, si Anti Rona magigala. Ang Anti Rona to dito sa siyudad sa Bislig. Okay. Ang nahimong training ground ni Cristindero sa iyang pagka-DJ. Okay, kang Anti Lynn Umu Bitor. Okay, dia sa may Butuan City. Pero kayo mga ikalaan, iyan na itong mga kabalaran karong adlaw, ni adlaw nga Huwebes, mga suging tigpaminaw. Pizza 13 sa bulan sa Agosto ning tuig 2026. Before that, mga ikala, atong i-greet day, ha? Ang mga kasilinganan ako dere sa Sibihanan. Oh, yeah, good morning day kang Boss Toper, ha? Diyan sa may Arieta Vulcanizing Shop o kang Jean Claude. Likewise, usaka malipay ang pagpaminaw. Good morning day kang Boss Jeramil Hinayon, ha? Diyan sa may Sampagar. Kang Nanay Carmencita o kang Tatay Rujilio Rita. Labi na po sa ilang, silang patisoy nga anak. Kaya Boss Gerson o ingon man sa iyang pinalanggang kapikas. Kaya good morning po dahil sa itong panggitan ng mekaniko dere sa mga barangay is mga higala. Ang panggitan ng mekaniko sa barangay is Boss Popong, ingon man sa iyang pinalanggang kapikas nga siya Maymay. O may nga morning po na yan silang chikiting niya nga siya Tantan. And, good morning po na yan kang Ma'am Julieta Ferinal o kang Boss Ruel Rieta. And isang maligayang pakikinig and magandang umaga nga pala kang Boss Engineer Kenneth Confisor at sa kanyang nga poking driver. Nga si Boss Marvin Ilivado. Pero kayo mga ikala, alang sa karagano, alang sa inyong mga kapalaran, karong adlaw. Kapalaran kini sa mga nagsaulog sa ilang adlong natauhan karong adlaw mga higala. Happy ding Agosto 13, tuig 2026, adlang Thursday, mga higala. Padayon kang ipataas sa kapalaran. Gikatakda kanan nga mangulo og magdumala sukad pa sa sinugdanan. Mato no ang kapalaran sa mga nagsaulog silang adlong tauhan karon mga higala. Padayon daw kang ipataas sa kapalaran. Gikatakda ka na daw nga mangulo o magdumala sukad pa sa sinugdanan. Uy, sana o. Pero weya, direta karon mga higala sa Aris. Alang kini sa mga nilalang gipagkatao ni atong Marso 21 nga to na sa Abril 19 mga higala. Oh yeah, Scorpio day si kananguan si Gary Tapia atong patisoy. Eh patisoy. Patisoy nga kanaka technical dia sa maya ko ano dia sa maya Infinite Radio Claver mga higala. Is
Scorpio dahil si Gary Tapia. Anyway, Aris mga igala, matod pa sa itong bulang kristal. Gikinahanglan ang kalmado nga panghuna-una sa mga sitwasyon nga gubot. Angay kang manghilabot uban sa uban ang kalmado nga pamaagi. Mao kini ang mensahe sa imong kapalaran karong adlawa. Lucky color for the day para sa imo, Aris, is color black. Agi kinahanglan daw ang kalmado nga panghuna-una sa mga gubot nga sitwasyon higala. Diba, kinahanglan yun na ha, kay gubot ng sitwasyon, gubot pag yun mong panghuna-una. Ah, magubot yun, di ba? Angay daw kang mangilabot. Mangilabot. Uban ang kalmado nga pamaagi. Mao kini ang bisaya daw sa mga kapalaran. Swerte color, color itom. Oh, garo mga igala, diri kita sa Taurus. Alang sa mga kigsunan, mga kahigalaan na itong ipanganak ni atong April 20 at na sa Mayo 20 mga higala. Pakikuban sa mga taong impluensyal. Makita ni mo nga dili, sa dili madugay, mauban ka sa ihap, sa ilang hanay, buot ipasabot, muuswag ka, usab, sama kanila. Ito mga higala, no, mas nindot gito ga ubanan bitaw, itong mga taong dunay impluensya ba? Mga influential bitaw ng mga tao bitaw. Kay mura ka gumatakdan po kanila bitaw. Kay karagwan man, oh, mamahimo man ni mo silang karagwan, oh. Mura ka mamahimo ni mo silang inspiration ba? Maka karagwan ka, maka punit kag idea sa ila, di ba? Sa mga pamaagi. Sa mga kuan na gikan sa ginagmay nga butang na imong pagahimuon, bitaw nga nang ma-inspired ka ba? Dili ma-expired ha. Ma-inspired o. But pasabot daw mga igala ko ka kung muuban ka sa mga kuan mga igala, mga tawo nga influential, makita daw usab nimo ang imong kagilingon sa dili madugay nga mahisama ka sa ila bitaw, silang hanay nga muuswag pug ka sama kanila. Lucky color for the day alang sa imo karong adlaw, Taurus, is color violet mga higala. Oh, karon dire kita sa Gemini. Alang kini sa mga nilalang, ang ipagkataon niya doong Mayo 21 nga doon sa Hunyo 20 mga higala.

0: sahay. Nagamahay ako. Ay sa magigala, lubog-lubog at umbulang kristal lagi karon ay. Anara, nara, ni patimaw na maghigala inyong kapalaran, no? Ay, sus! Gemini, mga higala, ha? Usahay, maayong tanawon kung unsa ang nahimong dala sa umaabot. Kung buhato ni mo kini, mahimo kining oportunidad aron mapalambo ang imong kapalaran. Ipadayon ang imong kasamtangang mga plano alang sa kaayuhan sa imong kaugmaon. Lucky color for the day alang sa mga Gemini is color peach, mga higala. Usahay mga higala, maayo daw nga tanawon kung unsa ang mamahimong dala sa umaabot. Kana bitaw ng imong kuan mga higala, ibong tanawon bitaw, ibong i-picture out mga higala ba? Uy, mao kung tumaanon ko ni na mga plado, kung kaluian sa itong labang magagagahom, ingani gino, ma-picture out gino akong kaglingon nga magmalampuson gino ko aning mga plano. Diba? Oh, nindot kayo, no? Diba? Mas ma-inspired ka, mga higala, ba? Kanag-ibitaw nga i-manifest ni mo, mga higala, nga ugma, kanag-ba na sa sunod na mga adlaw bulan, kaning ako mga plano, matuman na gyud ni. Matuman na gyud ni. Ubanan din si mga ubanan din mo sa pag-ampo. Syempre, pagkugi o pagpaningkamot dayon, di ba? Ya mga higala, dili man ni mo mabuhat ang bisag unsa ka kakugihan mga higala basta aduna kay gipambati nga pagpanakit sa mong lawas. Di ba mo aray gyud ka mga higala? Mo na mga higala ha, ipaila-ila na ko sa inyo mga higala nga atong hagunoy liniment oil. Ah, diba? Himuang nga kaabag mga higala ang atong hagunay liniment oil. May kiniya lang atong dunay pagpamaol ang inyong kalawasan. Every time bitaw na dunay batiyon kag kuan mga higala, dai mga panuhot nimo sa mga lawas mga higala, diba? Ang mga bugnaw-bugnaw. Pagpanakit sa imong tiyan, eh, kanagwan baka ka mga higala, gibuturan. Sakit ba imong lutahan? Itukar ba imong arthritis? Rayuma? Wala'y problema mga higala. Diyan na itong hagunoy liniment oil, di ba? Kaysa hagunoy liniment oil, huwag tang ang aguy. Moving on, mga suking di pambinaw, dire kita karon sa ten cancer. Alang kini sa mga nilalang, gipagkataon ni atong Hunyo 21 nga tuna sa Hulyo 22 mga higala. Og matod pa sa itong bulang kristal. Ayaw tagda ang mga negatibong opinyon. Paminawa ang imong kaugalingon na nag-ingon nga karon na ang saktong panahon sa paglihok. Swerteng color karong adlawa alang kanimo cancer is color red. So mga higala, ayaw daw tagda ang mga negatibong opinyon. Paminawa daw imong kaugalingon nga nag-ingon nga karon na ang saktong panahon na maglihok. Kay kung dili karon, kanus-a? Kung dili ikaw, kinsa? Di ba? Oliho ka, ginapag-igala ang iyong gustong makabot sa imong kinabuhi. Para makabot ni mo imong pangandoy. Kinsa man po'y nagsangata ng pangandoy ko. Nawa ka ron, sige na natong kabuton. Anong isangat man po ng pangandoy eh? Anyway, dere kita karon sa Leo. Uy, dagag Leo na kaubanan ako, no? Si Sir Kevin, si DJ Tanya, o si Engineer Wolfie. No, Leo. Alang sa mga kiklana to, nga gipagkatao ni atong Hulyo 23, nga doon na sa Agosto 22, mga higala. Huwag matod pa sa tong bulang kristal, Leo, paminaw ha. At doon ay talagsaong paagi karun. Arunday. Osbon ko, adunay panalagsaong paagi aron makadani ka og suwerte. Ilakip o himua nga kabahin sa imong mga plano. Ang usa ka tawo nga sa imong tanaw walay nahibaluan. Ito bitong walang alam. Ay, nako, mag-igala. Alright. O, talagsaon daw yung doon daw yung talagsaong paagi aron makadani kang swerte karon mag-igala, no? O, ilakip daw o himuang kabahin ang sa imong mga plano. Ang usa ka tao nga sa imong tanaw walay nahibaluan. Uy, panalagsaon ginahinga na mga igala eh. Oh, wa ta kabalo base day mao imong kanang ano, mao ang imong lucky charm. Oh, lucky color alang sa mga Leo karong adlaw is a color orange mga higala. Anyway, diri kita karon sa Virgo mga higala. Alakinis mga kapariho ni Chris Tendero mga higala. Virgo the Virgin.
1: Agus! Nangilag na po ka!
0: Virgin.
1: Abiga ko daw!
0: Never been touched, never been kissed. But totally damaged.
1: Abiga ko daw!
0: Damaged na kayong gawin ba? Kasing-kasing bitaw kay perminti lang kasakitan. Alang kinis mga nilalang ang ipagkatao ni Adong Agosto 23 nga doon na sa September 22 mga higala. Matod pa sa tong bulang kristal. Pilia ang mga tao nga maayo ang pagtartar kanimo. Ayaw pagsugal sa mga tao nga wala pa nimo hingpit nga naila. Swerte yung color, alang ka nato mga Virgo. Is a color green. Pilia daw ang mga tao nga maayo ang pagtartar kanimo. Ayaw daw pagsugal sa mga tao nga wala pa nimo hingpit nga naila. Ito, mas maayo itong kuan bitaw mga higala. Itong mga tao na ilado na bitaw yung kenimo. Kaya gawas na ilado naging kainin mo mga higala, kwan pa yun. Kining, unsa yung tawagan ni? Kining maayo pa yun ang pagtartar sa imo, di ba? Oh, ayaw daw pagsugal sa mga tao nga wala pa nimo hingpit nga naila. Swerte nga color, color green mga higala. Pero may mga sukig di pa bidaw, ayaw kalimti ha. Nga kining atong segment mga higala, ang atong ang akong kapalaran karong adlawa. Di paluyuhan kini sa may tingwa kabubuton sa Hagunay Elemental mga higala, no? Ang atong Hagunay Elemental mga higala, duha kini ka kanagwan, no? Doon natay 60 ml o 100

muscle pain ba? Adi ba? Ato ga do day pagpapawal sila ka kalawasan mga igala. Baga grabe na gibuturan baka gatian. Do nay panuhot ni tukar ba mga arthritis, rayuma, haplasi ka na sa hagunoy ya liniment oil mga igala no. Pagkay sa hagunoy ya liniment oil, huwag tang ang agoy. Anyway, ay kalimot pang mga higala nga kining segment. Di pala yan kini sa mga tingwag kabubuton sa JK sa marketing. Ang tigamag tigapod-abod sa Mega Pure Food Supplement Capsule. O gingon man na itong Mega Pure Herbal Coffee Mix sa 12-in-1. Pero also, alas mga kahigala na itong nangita o long-lasting na perfume. Humot ba? Diba? Ang humot. Diba? Niya na itong Keisa Fragrances mga higala. At airway, doon ay daghang kapilian sa itong fragrance, na mga fragrance mga higala. No? Fragrance of your choice. And don't you worry mga higala. Natay tester de rin. No? Na mamahimo niyo yung simhuton mga higala. Diba aron makapili yung sakto ga unsa nga humot ang imong gusto, di ba? And 100% humot gyud eh, long lasting mga higala kaya inspired ni sa mga higala sa mga international perfume brands mga higala. Morning long last and mo long last gyud ang kahumot. Ba na mamahimong makapainaba og samot sa inyong mga partners karon. Dati kada kano dili ka mapansin sa mong crush mga igala. Basin maora ni kada nga kuan mga igala, basin maora di tubag no. Basin maora ni solusyon mga igala tong Keisa fragrances para mapansin ka di crush. Alangpun sa mga kalalakintan na itong dunay problema sa kanagwano sa atong atong paglingaw-lingaw sa itong mga partners in life. Katubitong minus ng mo ismiring huy sa ilang mga partner mga higala. Kay lagi gikapoy. Ay ka na pasagdi nga magdugay na nga problema mga suking digpaminaw ha. Anian atong Muscleman food supplement for men ang atong Muscleman strong coffee mix mga higala nga mapahimong muhatag kanimo og extra energy. Di ba? Dili lang pangkama mga higala ha. Extra energy pod para pod sa imong trabaho, di ba? Anyway, sa mga kailangan po nato nga gustong mo puti, muhamis ang pamanit, mga suking tigpaminaw. Anihan natong kutis mistisa glutathione with collagen soap blended with milk and honey. And also ang atong kutis mistisa carrot papaya soap, mga igala, no? Alang sa mga kailangan nato nga tunay mga skin problems, mga igala, mga katul-katul, buni. Okay, pagpanimaho sila nga underarm. Huwag itong nga doon ay mga athlete's foot, mga higala. Gamitan natong kutis mistisa soap, mga higala, no? And anyway, maayo po ding alternative, mga higala. Alang sa mga kababayan nato, isip feminine wash, mga higala, ha? MLA ito, malunggay with Luyang Dilaw Food Supplement Capsule, mga higala. Himuang kaabag sa inadlaw-adlaw ni mong gimbulaton mga higala ha. Atong MLA malunggay with Luyang Dilaw food supplement capsule. Available kay na mga higala atong mga produkto nga inyong mapalit diri sa atong mga sibihanan mga higala. Diri sa Kibawi Bukidnon. Available kay mga higala ha diri sa atong station mga higala. Pinaagi sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ganimutan diri sa may Barangay East Riata Dumaga Building, door number 1, second floor, door number

Number one, panuktok lang. Always magini close ni among door magahigala. Okay, ay lagkaulaw ha, pagsaka diri sa second floor magahigala, panuktok lang dayon gyud. Andam kami ni Tatay Paeng na muabi-abi kaninyo mga higala. Diba, mutubag siyang pangutana mahitungod sa itong produkto. Anyway, da sa may Parabo City. Okay, mapalit ninyo da sa may 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, Parabo City, Davao del Norte. Naimutang sila mga igala. That's my second floor A square building. That's my Bongaville Street. Ang Parangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Okay, pagsaka niyo sa second floor mga igala. At to din kag pa left din ka mga higala. Kita ka dyan doorbell mga higala. Kita ka dyan doorbell. Tuklo ka lang na mga higala ha. Mo ablihan din mo sa atong mga inabtikong mga kaubanan di ha. Ablihan din mo ni Sir Kevin di ha, mga higala. Di ba ka si Ma'am Rose? Willing po kaya sila mutubag sa inyong mga pangutan ng mga higala ha. May tungod sa itong mga produkto, di ba? Unsay dapat na inyong tumaroon, di ba? Pero sa haplas mga igala ha, 100% mga igala, hagunoy nga liniment oil na gud na. Ang epektibo, ang mas epektibo mga igala. Anyway, doon na kita ay... Eksakto, alas 10 ang takna sa kabuntagon mga higala. Tama gyud ka DJ sa cancer. Say cancer, JB. Okay, shout out day ha kang ma'am Juanita Miranda Dimain. Okay, ang naka-view ka rin sa itong Facebook Live mga higala. And also, don't forget mga igala ha, sa pag-like, follow, and share mga igala sa itong Facebook page mga igala. Sa itong Facebook page, isa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Okay, mauna na itong Facebook page mga igala. Search lang ninyo mga suking tipaminaw. Cancer, ayaw daw tagda mga negatibong opinion. Paminawa, ang imong kaugalingon nga nag-ingon, nga karoon na daw ang sakto nga paglihok. Cancer din si cancer din si si Ma'am Juanita Miranda Dimain. Kaya nang salamat sa pagkuhan ma'am ha. Thank you so much for watching ma'am sa itong Facebook Live. Anyway, it is now 1 minute after the nag-boarding mga higala. And by the way, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from America this time mga higala. Their song, it's called Right Before Your Eyes. And of course, all right here sa yung paborito radio station. Kabalag yabo dito si Chris Tadero mga higala alang sa programang Yesterday's Once More. All the way until 11 in the morning.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
2: Labad akong upalangga. Nalipong ko. Og taas kayo nga kong blood pressure.
3: Uy, high blood ka palangga?
2: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
3: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gipati.
2: Unsa man na palangga?
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako di ay si Freddy Hilario. Naton dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, ligid ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa panya nakatekuhan eh, makatulog na dahil ko balik. Delibra dati nga, magsimurang pula. Ulaw ko ay ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami dito sa panglawas. Tanan ni mong ginabati. Muraw, kung sa ito'y ginabati, malibad sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako na abang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
10: Tubag, misang unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule.
11: Amolite Herbal Capsule.
10: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember,
11: prevention is better than cure.
10: Amolite Herbal Capsule.
11: Amolite Herbal Capsule.
10: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
12: Kanunay laay ang imong gibati.
13: Pag Muscleman Coffee.
14: Gusto kang mapayat?
15: Pag Muscleman Coffee.
16: Buot ka magalikay sa type 2 diabetes.
17: Pag Muscleman Coffee. Gusto nimong protektado imong atay?
15: Pag Muscleman Coffee.
16: Para mabawasan ang risko sa cancer.
17: Pag Muscleman Coffee. Para sa himsog na kasing-kasing.
15: Pag Muscleman Coffee.
16: Para ganado kanunay sa pagkumbati kang misis.
17: Pag Muscleman Coffee.
15: Pag Muscleman Coffee.
18: Oh yes.
19: Muscleman Coffee, ang kape abunda sa antioxidants. Muscleman Coffee, ang kape sa mga tinuod na parako.

Who's Holding Donna Now by L. DeBarge mga igala. Diba, sometimes mga igala, naka-try na ba mo? Kanang bitaw mga ex-bitaw ninyo mga igala nga mo, kalitrag ganagwan sa inyong huna-huna bitaw sa... Uy, si Kwan ba? Si Donna? Kumusta na ka siya? Mayo ba kaya ang kahimtang karun? Di ba? Nai ka na ko, ano? Ay, kung na, wala na ninyo na experience. Anyway, mga kaibigan. Okay, dahil nagyapon ninyo kauban si Chris Nandero, mga igala, alang sa programang Yesterday's Once More. Okay, and I'll be yours all the way until 11 na nga morning, mga igala, no? Pero by the way, usa ka malipay ang pagpaminaw sa tanan natong mga kahigalaan diri sa mga kibawi Bukidnon mga higala. Ug may nga pagpaminaw dai ha sa tanan mga baw-baw drivers nga nag libot-libot karon diri sa lungsod sa Kibawi. Nangitag chicks. Nangitag pasahiro. Ay gara DJ, bulabog na noon mininyo. Ani mo. May nga pagpabinaw niyo yung tanan dyan, mga igala, ha? And yes, mga igala. Okay, tama na alas 11 ha. And by the way, nakuha na ba sa mga igala? Kanap ito nga mag-celebrate daw kasi mga adlong natauhan, mga igala. Sa kanagwan daw, sa in English daw, mga igala, happy birthday to me. Sa kananggwan ng mga higala, sa poetry daw mga higala, they say, okay, they say mga higala, sa kananggwan, sa poetry na kananggwan, nga, ganabi tao nga, magkuhan ka sa kananggwan sa imong Facebook, bito. About sa imong adlong na tawhan. Okay, once again, sa English daw mga higala, happy birthday to me. Sa poetry daw mga higala, they say, today my soul turns today my soul turns one more verse and God lays another stroke on the portrait that is me. Gabi kini ka laglum kini ganan kuan bitaw kini nga poetry bitaw mangigala. Okay, today my soul turns one more verse and God lays another stroke on the portrait that is me. Here in Philippines, we say plus one. Diba? sa Facebook, diba? Kanay mag-birthday magigala sa English, okay? Happy birthday to me. Kung sa poetry daw na pinag-agi mga igala, today my soul turns one more verse and God lays another stroke on the portrait that is me. Here in Philippines we say plus one. Oh, hinga na gagarang ko ng mga igala. Plus one, simple ra kayo ba? Anyway, it is now 18 minutes after 10 in the morning. The time check was vibrato as by Haguno Yalirbentoel, mga igala. Alam sa mga gigla na ito, no? Ilapit agad sa itong anaasa mga bukirong bahin, mga higala. Okay, nga every hapon, mga higala. Okay, kada hapon, kada gabi, tugnaw, bitaw, gigaya, batiun, yun nilang katugnaw, mga igala. Okay, gabitang haplas, mga igala, ha? Ang atong Haguno Yalirbentoel, mga suging digpaminaw. Mayaw kini, alang atong adunay, mga pamaon sa lawas. Mga kuan mga higala, kining panuhot, ibuturan pagkagtian, gasakit ba yung mga arthritis mga higala or rayuma, haplasi ka na sa itong Haguno Yalirbent Oil mga suking digpaminaw. Anyway, it is now 19 minutes after 10 the morning and once again, good morning ha kang Gary Tapia. Ato pagkapasaw na imong one karon ang imong kapalaran na Gary.
ang patisoy na technical dito sa Infinite Radio Claver. Patisoy. Anyway, adiyan na magigala, ikaduag hugna sa itong pagbasa sa itong mga kapalaran karong adlawa.

20 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon, mga higala ay kalimot, mga suking di Paminaw, no? Sa mga kahigalaan o mga suking di Paminaw, there is a 94.3 Light FM Kibawi, mga higala. Nangita ba mong limpyo o masaligang imnunong tubig, mga higala? Pesa duawa ng mga suking di Paminaw atong JC Water Refilling Station. Kanimutan, mga higala, diri sa may barangay Labuago na Kibawi Bukidno, na unahan lang mga suking di Paminaw. Diri sa may Petron Gasoline Station. Okay, ang JC Water Refilling Station, ipanagiya ni Mrs. Carlosa Camillo. Okay, and good morning po daya. Sila nga patisoy nga kuhan dyan na refiller niya, mga higala, si Angelo. And likewise, usa ka maayong pagpaminaw, maayong morning sa tanan na itong mga kagihalaan. Sa tanan na mga patisay na mga staff, mga higala. Diha sa may IF surplusan mga suking di Paminaw. Kung ikaw nangita o mga kaptangan sa panimalay, sa opisina o sa eskwelahan, mga higala, na garantisadong ligon o barato, mga higala. At tuwa lang ang IF surplusan mga suking di Paminaw. Nga, naimutang doon sa may purok dos barangay is mga higala, no? Diyan sa may dalan padulong natulungan. Ay, good morning day, ha? Silang tig-dumala, diyan kang sir and also kang ma'am. And sa tanan nila mga staff, diyan mga higala, na mga patisoy, mga patisoy, kayo. Base na one of these days, mga higala, maka-nata diyan, no? Kaya palit po tag-kabtanga diyan, mga higala. Bangan ko ano, sa may palito ni mo Cristindero. Sa may palito ni Cristindero ni Tatay Paing. Mangita pa po me. Ano ba? Napod sa ilang mga igala, mga nindot na mga ukay-ukay na mga igala. And yes, mga suking Paminaw, atig Paminaw. Okay, mga Japanese surplus, mga Japan surplus yan ang mga igala, ha? Okay, nasa ilang nagamit pang kusina, pang kuan mga higala, mga kitchenwares, mga plato, mga baso, nadya mga higala, mga nindot pa kayo mga higala, no? Use but not abuse, ika nga. Anyway, sa itong pagpadayon, diri kita karon sa libra mga suking tig Paminaw. Alang kini sa mga dilalang nagipagkatawan niya itong September 23 nga doon na sa October 22 mga higala. Pag-amping. Ang pagbudhi kasagaran magikan sa mga tao nga imong giisip nga matinud-anon. Og tinuod nga higala. Maayo nga bantayan pagkaayo ang mga lihok sa mga tao sa imong palibot. Suwerte nga color alang kanimo libra karong adlawa is color puti. No, karangguan mga higala, ang pag-amping daw. Okay, ang pagbudhi daw mga higala kasagarang magikan sa mga tao nga imong giisip nga matinud-anon o tinuod nga higala. Maong bantayan pag-ayo ang mga lihok sa mga tao nga anaa sa imong palibot. Swerte nga color is color white mga higala, ha? Karon, diri kita sa Scorpio mga higala. Ang zodiac sign ni Gary Tapia. Alang kini sa mga nilalang nga gipakatao ni adtong October 23 nga doon na sa November 21. Ana
baka sa hustong dalan sa kinabuhi. Busa, ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga mapalayo sa hustong dalan. Tungod sa uban nga nagtuo nga mas labaw sila kaysa kanimo. Swerte nga color alang kanimo, Scorpio, karong adlaw. Is color yellow. Uy, abagay kay ni kang kari na ako na color yellow. Og sa way paglagay, diri kita karon sa Sagittarius mga igala. Alang kinis mga nilalang, nagipakataw ni atong Nobyembre 22 ni padulong na sa Disyembre. 21 mga igala ha. Tagda ang tambag sa mga nag-una kanimo. Kay ang ilang gisulti, nagikan kina kuna nagikan kana sa ilang kasinatian. Samtang ang imo, nagikan lamang sa imong kagalingong kaisog. Swerte nga color alang kanimo sa Sagittarius karong adlaw. Is color purple. Mao to mga suking paminaw, no? Tagda daw mga tambag sa mga nag-una kanimo, sa mga tao nga nag-una kanimo. Kay ang ilang ginasulti mga higala, nagikan daw sa ilang kasinatian. Samtang ang imo daw, nagikan lamang sa imong kaugalingong kusog. Kini nga ako lang ba, lakas ng loob lang bitaw. Oh, sa lakas na, nagikan lang daw sa imong lakas ng loob. Mas maayo bitaw mga igala, no? Mas nindot yun na maminaw mga suking tigpaminaw. Mas kanagwan na, mas maayo daw nga maminaw sa mga tao bitaw nga dunay na ikanagwan, no? Dunay na experience ba? Experience sa kanagwan, sa kinabuhi, kato bitaw, niagi bitaw yung niagi bitaw yun og kapit o magahigala. Dahil na sa pagdagan sa mga pagdagan sa panahon mga igala, nahimo siyang magmalampuson ba, di ba? May kinakanagwan nun eh. May kinakaning paminawon ang iyabit ang mga pulong mga igala. Matod pa ni Gary Tapia, murag mudaog nagigkuhan ni pagka barangay kagawad ba? Yellow muratag sinina nga galutaw ana charis nang. Uy mga igala ha, karong kuan umaabot ang Nobyembre 2 mga igala ay mukalimot. Ay mukalimot mga igala, kalag-kalag na. Diba, ganagano, kung mahinayon ang BSA KA mga igala, okay, dito sa Nobyembre 2 mga igala, pagkaimon ang piniliay. Oh, dito himo na piniliay mga igala sa barangay o SK election mga higala. Oh, ay kalimot ha, karong Nobyembre 2 mga higala. Oh, All Souls Day na. Ang November 1 mga higala, galing ko ano, All Saints Day man na siya, di ba? Pero anyway, moving on mga suging tigpaminaw. Dere kita karon sa Capricorn. Alang kinis mga nilalang, nagipakatao ni atong December 22 nga ito na sa Enero 19 mga higala ha. Oh.
nagikan ka sa ubos nga kahimtang. Busa, hatagi og bili ang imong gigikanan. Di ba ka nang guwan mga higala kung nakatilaw, nakaug arag-arag na kinabuhi karon mga higala, ayaw yun kalimti daw ang imong guwan bitaw. Hatagi ga, bili gihapon daw mga higala kung asa ka nagikan. Baana, magina mga higala, no? Huwag kalimutan kung saan ka nang galing. Swerte ang color, alang kanimo karong adlaw Capricorn. Isa color pink mga higala. O karon diri kita sa Aquarius. Alang kini sa mga nilalang, nagipagkatao ni atong Enero by day, nga ito na sa Pebrero 18 mga higala, ha? Umulay dautan sa pagpangutana. Ilabi na kung gusto lang nimong mapalapdan ang imong kahibalo. Kini ang mensahe alang kanimo. Swerte ang color para karong adlaw Aquarius is color beige. Wala bang idautan sa pagpangutan ng mga higala, di ba? Oh, promise mga higala. Pag-idautan ay. Di ba kung dili ka sure mga higala sa imong kwan, panglita na kining mag-fill up bitaw ka. Nakay fill upan mga higala. Ayaw di ka kwan na, ayaw ka ulo pagpangutan na. Ma'am, adapit ni kananguan ma'am, filapan ma'am, diri ma'am o, diri. Diba? Isa magpakuan kasi mong guan mga igala. Magpakuan bitaw, paulaw-ulaw ka. Di tumaw dahi mong napilapan dahi, pastila. Imbis ang pagpangutana para madali ra. Mali mo na yung muna fill upan. Uy, siguro mga higala, makasaban pa ka. Di ba, hindi mga diri, sir. But-but, mag-fill up, sir, uy. O, ganong diri man ka nag-kwan? Ganong diri man ka nag-fill up, sir, sa imong ngalan, sa imong, kwan, mani? Sa imong mother, mani, na information diri. Imbis sa mother's name, ha, nahimo namang imong ngalan, imong nabutang. Ah, di ba? Mas maigit ang mangutana, mga higala. Sambot na sa kanagawan bitaw. Kini bitaw ang baguhan pa lamang silang trabaho, mga higala. Oh, ayaw ka ulaw pagpangutana, ha, kung dili pagkakabalo, mga higala. Oh, di ba? Kaya mo ginay kanagawan ni mo, hinagibanda. So, labi na yun sa mga baguhan pa lang sa trabaho, di ba? Sir, asa ka inapit ang CR diri, sir? Pero way, diri kita karoon mga higala sa Pisces. The last but not the least mga higala, ha? Alang sa mga nilalang, nagipagkatao niya doon nga Pebrero 19 nga doon na sa Marso 20 mga higala. Nindot ang imong kapalaran. Nga nagpasabot nga angay ka lang musunod sa dagan sa kinabuhi. Go with the flow lang ka mga higala ba? Kung nabuhato nimo kini, madawat dayon nimo ang imong gitinguha. Swerte nga color alang kanimo Pisces karong adlawa.
is color blue. Oya, shout out dai ko ha kag pareya Season Vergara Joshua. Okay, ako nga bagitan gapon ni nga kaubanan sa mga igala sa teknikal. Kanagaron dia sa kanang ano? Na nakaroon dyan sa sibihanan ni Pastor Dan. Napakaroon gihapon dyan, pre. Kay si Joshua Season Vergara mga higala. O, oh, bangiitan gihapon niya, Kwan. Bangiitan gihapon niya sa technical mga higala. Anyway, oras sa doon na kita ay try day size minutos na ang nakalabay. Sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga higala ay kalimot mga suking digpaminaw, no? Nga kini atong programa mga higala, dili kini mamugna kung wala kinigipaluyuan sa atong mga produkto. Ang atong main sponsor ani mga higala, mao ang Hagunoy Element Oil. Alang sa mga kagalaan natong adunay gibang bating pagparakit silang kalawasan. Dunay panuhot nga nasinati dila karon. Buturan mga satiyan, kasakit imong diyan. Di tukar ba ang imong arthritis, rayuma, sakit sa lutahan. Aplasi ka na mga higala sa Hagunoy Element Oil. Sa Hagunoy Liniment Oil, huwag tang ang agoy. Masab kini nga programa, gipaliwan kini sa mga tingwag kabubuton sa JK's Marketing mga suking tigpaminaw. Ang tigamaw, tigapod-apod sa Mega Pure Food Supplement Capsule. Huwag atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mga higala. Well, usas sa mga sangkapa ni mga igala yung atong produkto sa JK's Marketing, atong Mega Pure Products mga igala, naadiri ang grapeseed mga igala na makapa-improve sa imong blood flow, makapa-improve sa imong collagen levels, at makapa-ubos sa blood sugar, makapa-improve sa kidney function o anti-cancer po ni mga igala, ha? Sabi, doon na po ni purple corn mga igala. Rich in antioxidants mga igala, no? Pag musuporta usab kini sa healthy glucose mga higala, anti-aging, anti-cancer, anti-inflammatory. Niasab kini malunggay mga higala na mamahimong mupaubos sa itong blood sugar, makaayos sa itong constipation, makapaubos sa itong cholesterol, makaprotekta sa itong liver, o makapaubos sa itong timbang magigala, no? Sam, nabod kini guyaban, no? Na makapaubos sa hilanat, anti-spasm, and makakontrol sa imong blood pressure, magigala, anti-asthma, o makapaubos sa imong energy level. Usa lang na sa mga sangkap mga igala na naa sa itong Mega Pure Herbal Products mga igala. Okay, napon ni Agaricus Mushroom, Mangosteen, Ginseng, Turmeric Barley. So, unsa pa inyong gihulat mga igala, gamitan ng taming ang atong ang atong Mega Pure Herbal Products mga igala. O kini nga programa gipalawero sa kini sa Case Fragrances alang sa mulahutay nga kahumot mga higala gamit na sa Case Fragrances. Alang usab sa mga kagilaan natong minus nang mo ismiring hoy sa ilang mga partners. Alright, okay, gamit ng mga igala ha sa itong Muscleman Food Supplement for Men. Huwag itong Muscleman Strong Coffee Mix. And
dyan again mga igala sa mga kalalakinan o mga kababayinan, mga suking tigpaminaw nga gustong muhamis ang ilang kutis muputi mga igala. Aniya atong kutis mistisa glutathione with collagen soap blended with milk and honey. Kutis mistisa carrot papaya soap mga igala. Na mabahimong mupawagtang sa imong sa imong skin allergies mga higala no. Okay, baho nga kanaguan underarm mga higala bisag unsaon imong panabon lagyud gyapon. Diba makakuan na pagigikay ni mga higala no, kining bad odor mga higala ba maka disappoint bitaw gyud. Diba? So, gabita itong kutis mistisa, carrot papaya soap mga higala ha. E makapawagtag din sa mga bad odors sa mong kalawasan mga higala. And also, adi ato ka ML8 malunggay with luyang dilaw mga suking digpaminaw. Gamita kining kaabag sa inadlaw-adlaw ni mong gimbulo hatun. And then again, mga higala, ang atong mga produkto, available ganyong mapalit, dire sa itong sibihanan, dire sa Kibawi, Bukidnon, mga higala, inyong mapalit, dire sa 94.3, Light FM, Kibawi, Bukidnon, nganimutang dire sa may barangay East, okay, dire sa may Rieta, Dumaog Building, second floor, door number 1, mga higala. Okay, kung inyong pagsakan, inyong mga higala, sirado. Kay sirado, magini always ang atong door, mga higala. Panuktok lang baya, mga higala, ha? Ay, mukaulaw. Alang, mukaulaw, ha? Pero also, diyan sa may Panabo City, mga higala. Inyong mapalita, pinagi niya sa itong kasuyanan sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, Panabo City. Kaya diya sa may second floor, Bongkawil Street, lagi. Second floor, diya sa A Square Building. Second floor, A Square Building, Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte, magigala. Alright, okay, and pagsaka dito dyan, mga igala sa second floor, aturin mo sa walang bahin, mga igala, ha? Then, pangita, mga igala, na doorbell dyan na color itong, mga igala, tuplo ka lang. Atikin na si Sir Kevin dyan, mga igala, gamu open, o di ba ka si Ma'am Rose, mga igala, alang sa pag-abi-abi kaninyo. Og pagtubag sa inyong mga pangutana mga itungod sa itong mga produkto no. Okay, og laki po mapalit ninyo mga higala ha dyan sa may Panabo City ang mga produkto sa nung lading mga higala. And I guess wala pa sila kuada karon no, clay gel coffee mix mga higala no. Og power 10 capsule mga higala. Pero kanagwa dare sa kanagwa siguro mga higala. Dare sa mga products sa nung lading. Na diya mga higala, ang itong katungga duha rin wala ha. Ang clay gel coffee mga higala o ang power 10 capsule. Anyway, doon na kita ay 45 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntago. And then for the meantime, mga suking di paminaw, gonna give you a song coming from Rayo Speedwagon na this time mga higala. This song is titled In My Dreams. And of course, only right here sa inyong paboritong radio station sa programa Yesterday's Once More. Kaba si Kristen Darrow.

Roman na putol. Anyway, so you have a 75 stylistic mga igala. Their song entitled Bitch by Golly Wow. Time check, it is now 52 buday. 22. 52 minutes after 10 ng morning, mga higala. Well, this will be my final stretch lang sa atong paraguban, mga higala. It is a beautiful Thursday morning. And ay kalimot, mga higala, ha? Kining panag-uban na ito, ituloy kini sa mga tingwag kabubuton sa Hagunoy Lermentoel. And also sa mga produkto gikan sa JK's Marketing, mga higala, ang atong Mega Pure Herbal Food Supplement. Okay, a food supplement capsule and Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Lera sa Guinness case fragrances, mga igala. Ang atong Muscle Man food supplement for men o Muscle Man Strong Coffee Mix. Kutis Mistisa Soap, mga igala. O atong MLA na malunggay with Luyang Dilaw. And yes, mapalit ka na ha sa itong Sibianan, mga igala. Diri sa Kibawi, Bukidnon sa 94.3 Light FM Kibawi. Tingnan, imutang diri sa may Barangay East. Diri mismo, mga higala, sa may Rieta, Dumaog,

0: Kaya nga doorbell mga higala nga color ito mga suking tig paminaw. Atoplo ka lang na ninyo ha kay Ate Kinamu Abri si Sir Kevin dia mga higala o si Ma'am Rose para makikabi para abi-abihon mo. Di ba? Og magtubag sa inyong mga pangutana may tungod sa itong mga produkto. Karapay mga suki ni Pamilao, medyo pito sa gitag oras, sa ngalan na sa kinatibok ang puwersa ni nga itong sabihanan. Okay, adres sa Kibawi, Bukidnon. Okay, itong 94.3 Light FM Kibawi. Kauban ako sa Bicas Lawa, karong mga kala kong sparring partner, si Tatay Paing. And also, dia sa may Panabo City. Okay, sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM Panabo City. Okay, atong kauban karon mga igala si Sir Kevin ang atong kuano banggiitang IT diha. Ngala na sab sa atong General Manager Ma'am Rosemary Amit Bulfa and also sa atong mainaptikon nga Operation Manager Sir Engineer Wolfie Orio. Right, this has been your DJ, Chris Sendero. Say goodbye for now and thanks a lot. Sa kanunay ka pagpaminaw mga higala, no? Ugma po na Bernes mga higala, uban-uban na punta. And same program mga higala, yesterday's once more. So, gonna leave you a song coming from Cindy Loper. This time mga higala on her song entitled Time After Time. So, wala kita kong oras. Bye-bye and I love ya. Mwah!
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
8: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker,

0: Bawal! Magkasakit!
1: Bawal! Magkasakit!
0: Bawal! Magkasakit!
2: Okay, so mga pinangga, no? Mientras nagulata sa itong mga kauban sa beach, nga ni apatakaroon na ng hotel mga pinangga. So, kuwan ni siya mga pinangga, gidaginot na itong panahon, nagimot ang mga recordings. Okay, ang ato karong pinangga nga tiwas nga hisgutan is about aning gitawag na itong radish. No, labano sa Tagalog mga pinangga, ha? So, sa mga nasayod na unsa ang radish mga pinangga, niya ang dugang ng mga information. Matod pa, makatabang ni pag-increase sa urine production tungod kay naa siya pinanggay phytochemicals na diuretic properties mga pinangga. Matod pa, mo take good care siya sa tuwang kidney. Siyempre pinanggaw niya, hinumdumihan nga ang normal nga ihi na to kada adlaw every 2 to 3 hours. Mo na pinanggay normal, pero makaihi ganigagwa by 2 hours, defective na. Yung mga pinangga, ha, o niya ang pagkere sa itong kidney, any liquid mga pinangga, tubig man, herbal teas, fresh juices, prutas o gulay mga pinangga, 1 glass lagi na siya every 1 hour. Muna pinanggay, tama nga rule, ha, sa pag-take care sa itong kidney. Then i-avoid yun na mga pinangga ng mga na mga alcohol, no, any mga artificial juices, kaya muna sila itigamid sa kidney, labi na yun ang uric acid. Natuwa sa gitawag na itong karne mga pinangga isda, no? Uban pa nga na ay protein sama sa beans. Kaya mga pinangga, mataas ang uric, mataas ang krea, mahimo ng mga pinangga subject for dialysis. Then matod pa mga pinangga, dako sa ikatabang para mag-reduce sa incident sa gitawag na ito o kanang heart disease. Tungod kinasya ay anthocyanin. Okay, so mga pinangga, magpadayon pa sa itong hisgutanan about the radish. So ang radish mga pinangga, nindot niya kay soup, no, para sa gitawag o kanang pag-treat mga pinangga insect bites o mga examan bee sting mga pinangga, kaya nasa anti-puritic properties. So sa laro niyo ang radish, i-juice ang radish, pero sa mga pinaakan, ang duga nini ibasa na itong gapas, kunya ihampol direkta dito sa area na naay paa. So mga 5 minutes ninyo mga pinangga ibutang, ha? Okay, then dakong ikatabang mag-fight siya against colon problem or colon cancer, kidney problem, dunay mga intestinal problem or any stomach problem. Kunya nakanindot ani mga pinangga kay kuan siya katubitong dunay mga oral cancer causing by cancerous or gitawag na itong mga cell death mga pinangga, ha? Makatabang ang radis kinasa anthocyanin ug sa kataas ay ang gitawag na itong vitamin C. Maon ni mga pinangga ang kaiwan sa radish. Then ang radish mga pinangga kay taas man siya ang antibacterial o para sa mga anti-inflammatory, dakog ikatabang siya kung lumak kay mga respiratory problem. No, giubo ka. Naakay pneumonia, naakay pulmonia, naakay TB. Mga pinangga, hala, himua ang tanan. No, magsalad kag na radish. Mag-juice yun po ka mga pinangga, dunay radish. So, ang pagi sa pag-inom niini, every 30 minutes mga pinangga, tuma sa tasa. Mauni mong himuong pinangga, ha? Pero mas mayo, sweetened with honey. Basta imo siya imuong. Okay? So, mamay mga beneficyo na kayuhan sa gitawag na po o radish mga pinangga.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng 1 minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muadi man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
4: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Naun sa kamari? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
4: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga dipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
4: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
6: Serbisyo Publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
7: Doc Lagi, serbisyo publiko.
2: Okay, sa pagkakaroon na ito na paisgutan, yung gitawag na itong spinach. No, spinach mga pinangga or alubate. Kun sa Tagalog pa, ulok, bati, mga pinangga. Okay, so, kanindot ang gitawag na to, gradish mga pinangga, ha? Kay, kumuni ini, ilang i-un-un. Mag-un-un mga pinangga, kamatis lang yung ibutang, no? Maninindot ako, ubang lamas. Labinag na ihalang-halang mga pinangga, mas tsada ko siya. Kung niya, mga pinangga, pwede po siyang lawo yun. Okay? Pero the best, aning ulok, bati, mga pinangga, ato ni siyang i-choose. O himo ihalo na to ni sa ubang mga green juice. Okay, so mga pinangga ni ang kaiwan sa lubati kay dako gikatabang mga pinangga para mag-produce og red blood cell mga pinangga ha kay taas siya vitamin C ug iron. Nya matud pa limits niya ang neural brain damage. Ala, indot din para sa brain ang lubati ha, especially sa gitawag na to mga pasyente nga dunay mga Alzheimer's disease. Taas magod din siya mga pinangga, vitamin C na iron plus vitamin E. Okay, din ako kikatabang mag-prevent mga pinangga sa gitawag na ito, neural tube defect mga pinangga. O labi na kung ikaw ay nagdadalang tao. Okay, naamagod siya mga pinangga for light. No? Unya, matod pa mga pinangga, increase niya ang oxygen intake. Dina sa itong blood kay tungod sa iyang green color, taas kay siya mga pinangga chlorophyll. Napagid siya calcium, magnesium o vitamin E. Inya, dako ikatabang mag-prevent mga pinanggag anemia. Siyempre, hemoglobin forming siya. Di, lisod yun ka magka-anemic mga pinangga. Tungod sa vitamin C o iron, then i-regulates niya ang blood sugar level. Tungod sa magnesium content. So, katong mga diabetison, maghilig na mo mga pinanggag alubati na binagyod sa juice, fresh juice sa alubati. Then, matupad ako ikatabang mag-aid mga pinangga o muscle contraction tungod sa kataas o potassium. Then, dako ikatabang para sa unsaman, pagtubo mga pinangga o pag-repair sa mga tissues damage. Mga pinangga, ha? Tungod kay taas siya vitamin C. Okay, so muna mga pinangga ay kayuhan sa gitawag na to o alog bati.
8: Love yourself! Love yourself!
2: Okay, sa pagkakaroon pinangga ato na pangisigutan about the sweet potato. Sweet potato tops. Kanayalag talbos ng kamote. di lang talbos pinangga anang dahon sa kamuti. No? So, ni aday mga pinangga, ang kuman magunin eh, no? Lamit ay mga pinangga pang merenda. No? Kaning sabaw ba sa dahon sa kamuti, huwag mo nang pugag limonsito. Mga pinangga, o niya inikabog na o timplahan ni Mugdugos, o di pinangga ko, kung sugar or katong itawag na to, mga pinangga, ay stevia. Pating lami at pang merenda, labi nagdugangan pag limonsito. Pating lami at pinangga, mo pinky siyang yung color mark strawberry. Pero pinangga kung plain lang juice sa gitawag na to dahon sa kamuti or katong iyang nilapuhan na way laing timpla. Ni ang mga pinangga ang gitawag na to o kuan mga benefits mga pinangga ha kay matod pa ang iyang mga kayuhan dako ikatabang magprevent og premature aging sa tupadugay ka matigulang kay taas kay siyang vitamin C. Tinood pinangga o niya taas magkagayo makataas man siyang iron. So, lami imong tulog, mo naging ang pinanggang mabatanong ka, dugay ka mapigulang. Kanya, dako kay gikatabang pinangga para sa anemic person, na noon mag-inang kamuti. Pag i-anemic, ikakamuti, gaday lang binada. Actually, tanang color ha, not only red kamuti tops, kundi apil na ang mga green kamuti tops, kay gawa sa kataas yung iron, napag-vitamin C. Then, dako gikatabang mag-prevent og mga degenerative disease mga pinangga. Kaya naam siya polyphenols. Mga pinanggahan ka nambot pasabot sa degenerative, nagkagrabi o nag-increase mga pinangga na lahi ng mga sakit. So simply pinangga ha, fresh juice sa kamuti, ihalo nimo sa mga green juices, mga pinangga or plain nilapuahang sabaw. Ang tinanda magunaan yung mga pinangga na ginatudlo ni Doplag, maglawoy na lang ka. O ihalo lahi-lahing gulay, basta na yung kamuti, kaning imong gusto niya na benefits. Kunya half cook pa, wapay timpla, waan nagsabaw. O na ha, paminaw mo labi na sa mga kanabitang night duties, night shifts mga pinangga, or kaliwat ka GRO, animikon pinangga, pag di ka maglipong-lipong dito mga pinangga, ala, magtalbos ng kamote. Okay, so karon mga pinangga, ari na po ta. Tunan na po ang mga nindot na i-combine sa mga juices. Okay, so karong mga pinangga ato na itong isugutan ng mga nindot na combination sa mga fruits pinangga. No? Labi na kung gusto nimo for energies. Gusto ka pinangga na kanang mulaski ka ba? Mulaski, mupiskay, mukusgan. Nindot ng mga pinangga ang combination sa apple plus gitawag na ito pinangga kanang kiwi fruit. Nindot niya mga pinangga, no? Nindot niya siya. Ha? So, nadungdan naman yung mga benepisyo nga ang apple mag-facilitate sa pinanggang easy passage. Ay makaluyan mo kung hinay ka malibang. Kaya naman siya gitawag na ito pinanggang sorbitol mo nang makalibang ng apple. Ha? Then, i-regulate niya pinangga ang high blood pressure. Tungod kaya na siya ay pituo chemicals. Then, good for losing weight. Mga pinangga, kay luman siya kanangitag na ito calorific value mga pinangga o sodium. Mauni na kanindot sa apple ha, then mag-promote siya kanang heart health. So, di pasabot, nagka-improve ang imong function sa imong heart. So, mo nang mag-energize dito ka. Kaya naman siya, flavonoid pinanggag pupuli, heroes. Then, i-lower niya ang rest sa gitag na itong hardening sa itong mga arteries tungod siya ang kataas o vitamin C. So, di pasabot, nindot kay pinangga ang, kung sa man, kanang munindot ang blood flow kay, sok man mga pinangga ang gitawag na ito imong heart muscle mga pinangga na gwapo ang iyang wave din dako ikatabang magprevent pud ni asthma mga pinangga di kahubakon kay naman si flavonoids then mo flush siya mga pinangga mga toxins tungod sa alkaline content mga pinangga nga naa sa apple ha then mo act siya as liver cleanser mo ni nakanindot mga pinangga kay na siya victim then dako ikatabang pinangga magprevent pud gitawag na pud cancer mga pinangga ha. Pero ang imong tirada sa apple, apilo na panit, ayaw pagpanit eh. Okay, taas man siya pinanggag quercetin, the highest content mga pinanggag sa vitamin C. Labi na, galuan daw ni mo kiwi mga pinanggag. Sabi ninyo ang kiwi, imported niya, pero naanami sa akong mga mall sa Philippines. Okay, ang kiwi, nakukikatabang mag-prevent mga pinanggag o lung cancer o prostate cancer. Kaya taas kayo siya pinanggag mutin mga pinanggag. Then nakukikatabang mag-relieve o depression. Okay naman siya inusipul. So ito pa mo alert mo utog. Matod pa pinangga iyang stimulate. Mga pinangga ha. O niya na siya gitawag na ito ka ng brain tunic o nerve tunic mga pinangga. mo na nga pakalirutin mo ito, musabay ang imong lawas. Then, i-regulates niya pinanga ang mga diabetes. Okay naman si inositol. Kaya kung mga tao magong taas of sugar, mga pinanga, hinay ang blood circulation kay kulang oxygen. Mga pinanga, unya, luya ang lawas. O, kung man yung mga pinanga, sekreto, mag-energetic ha. Then, i-take niya good care ang imong heart, unya, improve niya ang gitawag na to o blood flow. Then, dakong ikatabang pinanga, mag-relieve o itawag o hypertension tungod sa magnesium content. Then, i-lower niya ang imong cholesterol tungod sa iyong gitawag o pipil. Then, i-provide niya ang calming effect tungod sa itawag na toxicity. Ito pa, more relaxed imong utok mga pinanga. O niya, iyang increase ang gitawag na to brain function. So, mo ni mga pinanga ang gitawag na to o energy food mga pinanga.
6: When health is lost, everything is lost.
2: Okay, so karon pinanga unsa dayon nindot nga pangpanindot sa atong skin nga mag skin glow mga pinanga, di ba? Mao din ni nakanindot pinanga kung mag-combine daw ning apple ug pears. Perting nindot aday pinanga ha. Pangpa skin glow mga pinanga. Sabab na to nga mga episode lahi na pud nga mga skin glow. Yung skincare mga pinanga. Okay? So, di palang pinanga siguro sa nadungganan nyo kanunay balik-balik na to nga unsa kanindot ang itawag na to apple juice. Kung i-compare ni mo pinanga sa pears, no? Pears mga pinanga, piras. Modern ng muglog yun ang atong skin. Okay, laliman mo ang pears pinanga na sa itawag na to perfect first food. No? Nabinagin sa mga baby. Pinaman si Tasset 15. Hypoallergic properties. Mga pinanga, maragparihaban ng first milk sa baby. Sa inahan mga pinanga. Katong yellow-yellow, moto yung nindot na maunang matutoy sa mga bata. Kung magpainom na mo niya mga fresh juice pinanga, nindot dahil ang apple o pears. Okay, kay baby pa lang daan, anay baby skin. Then ako ikatabang mag-prevent sa stomach cancer dahil yung pears pinanga. Ha? Kaya nasa ay hydroxycinamic acid. Niya i-build niya pinanga ang protein o ang muscles. Muscle build niya din yung mga pinanga o protein builder. So mo din ang mangunod, mumatso ang imong gitawag o bata. Kaya taas magkaisya protein na o potassium mga pinanga. Dahil mapunta, undo na dahil mga scar. Samad-samad, kagid-kagid. Dali daw mga ayaw mo mga bata. Kaya taas o vitamin C. Unya matupad akong ikatabang para sa gitan na to o blood coagulation. Kaya naman siya kita vitamin D. Then akong ikatabang mag-prevent o abdominal bleeding o mga brushing mga pinanga. Itaas man siya gitaw na to vitamin D. Plus ang benepisyo sa apple, di ba? Ngang apple pinanga, akong ikatabang mag-prevent o cancer ha. Basta ang sekreto sa apple, apilon ang panit, dili kay panitan. Inyo mang ilabay itong makatambal. Basta be sure na tanang mga prutas, umulan sa tubig sulod sa 5 minutes, pinanga butangag asin, kung naay limon sito, pwede po limon sito. O dunganon sila, mas tsada. Then muak siya pinanga as liver cleanser. Pag hindo gani imong atay pinanga, nindot ang glow sa himstig. Mabito na i-epekto pinanga sa gitaw na to glow pa tayo. No? Kaya pag mahinuan imong liver, ang iyang side effect, muputi ka. Mao na pinanga mo ni trabaho sa apple. Then i-flashes niya pinanga ang mga toxins. Okay na man siya kanang nature nga alkaline. May nakanindot pinanga, tanggalon niya ang mga toxins mga pinanga sulod sa imong lawas ha. Then matupad ako kikatabang para mag-twart mga pinanga at mga asthma attack. Kung maday dugang benepisyo ng apple ha. Mabito na lang sa clinic, mga bata na pag-ubakon, una-una ginapabutangan ginamog apple. Haluan siya Bombay pinanga. Yan na pa'y limon sitog lo'y amas, tsada. Ugdag ko mga pinanga na pag-iudlot sa gitawag na to kapayas. Then mag-promote siya og heart health mga pinanga. Sinaman siya'y polyphenol o gitawag na to flavonoids. Then good for losing weight, kala. Kung mga gusto magpaisli mga pinanga, pagpasupply mong apple. Lahi pag itong tirada sa grapes mga pinanga. Okay, so mao din ni pinanga, sulayan na gininibok lagi. Mag-apple o grapes lang pinanga. Kita ninyo after few weeks mga pinanga. Kung sana mabalik tong lawas ni Duklagit nga kung batanon pata pinanga. Then i-regulate niya ang blood pressure tungod sa kanang phytochemicals, then mo facilitate siya pinanggan easy passage. Nindot imong libang. Pero gikalibanga ka, nindot ko ng apple. Ipaingon sila, makakubol-kubol daw ang apple. Kaya namang isi, sorbitol. Improve niya imong bowel movement. Then, kung nagkalibanga ka mga pinanga, makatabang siya na dili na ka mag-LBM. Okay, so, mga pinanggay goodness o mga health benefits. Sa gitawag na to, pinanggang apple o pears, dugang benefits kay makatabang para sa skin glow.
9: Okay, so sa tanan na to, ang mga pinangga niya nga to ang special nga kuan mga pinangga kanang bisita ni. No? Pero kuan na to ni, sa patantuigan, nagkaila sa una?
10: Katong sa 2003?
9: Yes. Oo. Ay, lain pa ito, kaning asa na ito ka nakadungog kay Dr. Lagit sa una?
10: Sa kuan to, sa
9: Milutouch pa to.
10: Sa Milutouch sa siya.
9: Milutouch pa to, 94.7. So, niabot ang panahon, nga nung nakaadto magka-clinic?
10: Ani mo ganun siya, Master?
9: Pero sa dili pa dahi, unsa dahi ito pangalan to ni mo?
10: By the way, ako dahi si Yusef Yohinko Jr.
9: Iyang Christian name.
10: Christian name, then converted mo kong Muslim.
9: Mm-hmm.
10: Ako na si Abdul Rahim. Okay, karoon. Ako to si Abdul Rahim Ingoy.
9: Ingoy. Okay, so mga ilado ka na labi na mga nagpuyo mo kabukiran, mga pinangga ning Ingoy. Onya, so sa unsa nga nakaadtog kag clinic?
10: Ani mo kuno sa doc. Sige nang pinaminaw sa radyo kay nga naman ako mga anak ato higa yun na kay wala lagi ta kabalo sa mga pag-amping sa ila. Sige nga nagtubo pa sila. Jam ko diri so din si do biski kun sa tanga dami sa gusto nila kanang mga sweets.
9: Mamanay uso ron.
10: Yes. Sige ka sakit ako mga anak kunya pa sa bali sa doktor. Ka wali do kabalo sa mga buhaton niya atong imong kamo sa mahurot kamo dana. So sa liyan sigo tining tune sa radyo nang gabi nang dako mga nasa kung 7 na tayong program sa nasa
9: 7 to 8.
10: Okay. Na tune ako tong sa Juan Milutas. Dito na ko na nang gugulong pangalan.
9: Mm.
10: Sa continue nung pinaminaw, nagka-interest ako nakikita sa mga sinong gugulong. Na. Atong sakit sa kong anak nga, for yung isgit lang, atong ginawag Kawasaki disease.
9: Oo.
10: Grabe ito nga sakit na nang master doon.
9: Kung sa may bation atong Kawasaki disease?
10: Ang may tabuan na nang mag-Kawasaki disease ka is mubuto di mong tiyan. Ako imong tiyan. Tinindi mo ang kanin pala din mo 13 pula na nga pula, gimurag pula.
9: Pula nga puntik-puntik, no?
10: Oo, puntik pa din, gimurag apple ka pula. Ang bata, magsigil bidwa o green ang color.
9: Grabe yun itong bati.
10: Ang yan,
9: pila pa edad itong bata, ah?
10: Nasa mga 3 or 4.
9: Kung sa may pangalan na tutod?
10: Si Sweet Julena. Mata kong first na kong anak, akong first.
9: First niya, 25 anyos ay Peter Baningo pa, ha?
10: Yes, para lang siya, Master, actually, para siya. Registered pharmacist na siya.
9: Registered pharmacist ni siya mga pinangga, no?
10: Yes.
9: Unya, unsay padayon nga gibati adto?
10: Ay, ando masin, dili gid mo lang ang iyang pagsaka sa iyang kalintura. Tuloy-tuloy, sigig suto, green ang ulo, dako ang tiyan. Unya, ang iyang libi master is magpula.
9: Grabe.
10: Oh, grabe yun. Nga, ang last ni nga takin na siya masin, hindi tanayin nga nagunto siya masin.
9: Uy.
10: Oh, dito sa 10 days, nanang sa ikapito, so tulo na lang, cross siya.
9: Tulo na lang yun na bilhin.
10: Tulo na lang kadlaw, tulo na lang kadlaw. Yeah. Ito nga, sige lang, ampo lang yun. Ano lang, ano lang kapasal sa pao sa pag-ampo. Biskin sa'yo mo rin yun, basta kayo, doon kasi gano'n. Tadaan yun yung pamahali. Sa diwang katatune ko sa'yo mo, ha. Dito na ko nakuha mo siya kung mga kulang, mga pag-ihatag sa mga mat. Kung sa'yo lang gusto, ihatag mo. Mali na ito.
9: Ay, para lagi mapalapit ang mga anak.
10: Gusto nila chocolate, ice cream, soft drinks, sa mga tagay mo yan.
9: Eh, mo naging os Biblia nga my people are destroyed for lack of knowledge.
10: Correct. So dito na sir na magka-interest dito natangkol ito sa ito ang lagang magalagang sa ito almighty creator na nadungog kita. Then, ako dito kami sir, bye-bye yan.
9: Ang saman ito, na-admit to hospital?
10: Oh, nadala gitin siya, Master. Dili sa Dabaudog.
9: Dabaudog pag yun?
10: Nagkahilak-hilak yung tumutat kong sa gasto.
9: Gasto, gagibati sa bata.
10: Grabe yun, Master. Magkahilak yun ka. Gawas nga, bangkwarta, Master. Bilagun na lang. Murag bahalag mo, basta ma-respond.
9: Kinabuhi.
10: Yes. Pero di ay, kita ko rin mga binikanan. Naminaw ka rin. nagit yung mga lapses, kanihata nga ito kung sa ilang gusto. Malayo din na siya. So, kung ikaw karon nga naminaw, mas maayo yun nga maminaw pag nasama ni Dr. Lagi. O bisa kinasabi yung mga
9: health advisor.
10: Health advisor or health coach na maminaw tao kung sa'yo dapat kay sa counseling, daging kailang makuha.
9: Oo.
10: Nga, isa po na siya, kung wala kay kwarta, kung saan na lang pag nagsakit, pagyugga.
9: May na lang gini kay Naidok Lagit Clinic na bisag wa kay kwarta, tabangan ka.
10: No? That is one of the reason why nga anong nga-engat nyo ko nga gamitan ko na akong knowledge ang akong nahibaluan para po din part sa uban kung gani nahimod yung ganyan mong lecturer about health.
9: Oh, tungod atong experience niya nga naayo ang iyang anak mga pinangga.
10: Yes.
9: So, giamigo niya si Dok Lagit. Nya giopera ni siya mga pinangga o kwan na atong mga karaan natong mga kwantig subaybay sa una wa patay Facebook no kwan ni kan nakailan na ni nga mao ni atong health lecturer no asa ta uban ni mga pinangga unya mao ni ang tig interview og testimony mo ni si June Baskog yang gaan ko ni Baskog mga pinangga kay musukol ni push up bisan pag kwan mo pila mo kabog di pinangga unya i plus plus ang inyong push up.
10: Puto bro pa sa upat katao mas.
9: Ah, upat katao.
10: So, i-plus na po ito na nila. Katao yung nag-exercise yun. Hindi ito mo na nag-exercise.
9: Oo.
10: Katao nag-exercise.
9: Itong nag-practice yun.
10: Yes. Kay ako pong i-part sa inyo ha. Kung sa pag sa mukhang kay Baskog, yung Baskog katinood. Okay, record holder ni si June Baskog sa 1989 to 1993 dito sa Philippine record. Nag-hold with...
9: Oh, naanay siya yung Philippine record nga... Siya ang champion sa walk katon.
10: Yes, 10 and 20 kilometers walk. Sa Manila to ba, sir?
9: Ah, sa Manila, dito?
10: Sa Manila to. Wala na ako tigisit. Dari nga rin. Wala na ganyan competition dito sa Davao.
9: Ah.
10: Sa Manila ko na ako tigisit.
9: Unya, kaning samal mga pinangga o Davao, iyan ang balik-balikon o langoy.
10: Yes.
9: No? Unya, mga pinangga mo push up ni, kaya aning 150 ka push up. O, gitistingan bitaw na ako ni, naigwapas ilalo mag-push up mo sa mot. Oh, kayang-kaya ganyang 150 bitaw tinuod na mga pinangga ha. So mo ni aton lecture mga pinangga o daghan na ni siya nakatunan, daghan na ni siya gi-apply.
10: Gikan ko sa imo.
9: Oh, nga gikan diri kay Dok. Anong master may tawag ni Moskwa day tuod?
10: Ang master mo gutim. Imo eh, kung imo na siyang kuanan ko kasi but sa but master means teacher. So, ako magpagtanong sa mong master Luki, ikaw akong teacher, ako ang kanang itawag at pag nag-mood sa ko ba? Ano na ginatawag ka ka o
9: master? Abi na ako katong akong pagka-assistant karate instructor, matong itawag ko ni mong master. No? So, mga pinangga ako ani, muna itong buutan nga kauban mga pinangga, taga Turil Rani, si June Basco, inyo ning makita siya diya kanon eh. Kung sa may mong ika panugon tuod, labi na sa tanan na itong mga pasyente.
10: Yes, kani. Labaw na dito itong walay mga kwarta. Kaya pag once magkasakit kakaroon panahon na, na kay kwarta, wala kay kwarta, lisod din kayo.
9: Pwede pa itag
10: yun. So, akong iksutihin nyo ha, kay Dok Lagit mga welcome tanan. Ang counseling para manikay ka. Para manikay ka sa mga magugat na balatiyan. So, pinakamayo, bisita ka din nga. Wala may bayad mag-hatap sa Dok Lagit ng counseling. Wala'y problema. So, ang ikadawa po is, may baluan ng kukunsin na adiri. Daghan kang may baluan nga na adiri ah, nga wala sa uban.
9: Muna gingon nga, ang pulong magod alternative,
10: yes.
9: Naatanantay okay. Pamaagi.
10: Yes.
9: Oh, kay kasagaran nag-alternative clinic, puro baligya.
10: Yes,
9: no?
10: Tinod na.
9: Muna yung kalayang, kadiri sa to, daghantag itudlo nga dili baligya.
10: Correct.
9: Kanang makita silang palibot, gikan sa kusina. Pag naog nila sa ilang kusina, na ng tubig, na ng mga lamas.
10: Yes.
9: No, mga gulay, pag naog sa palibot, na idagang sagbot na narapot sa palibot.
10: Inani mo gina sa mga sarapin, no? Ang isulti sa labaw mo kagagahong, nga ang iyang gahong nagadagang sa tanan pa, sa tanan bahay.
9: No.
10: Runs through all nature, sa sikat sa adlaw, tambal na dan. Hindi na mapalit sa tindahan, wala na nakakapsulize. Sikat sa adlaw, fish air. Dagan tubig. Okay? Ang kanang kanindot sa panibuya, yeah. Makakuan mo gamasin, ma-refresh yung mga una.
9: Oh, nag-lecture na ni mga pinangga.
10: Ayaw ko lang nga ang inyong masakit doon sa kwarto. Musamot ang inyong masakit doon doon niya, kasi tanugan niya. Ipagawas na, patanawasan kanang mga kakahuyan dapit sa dagat kung pwede ayo pa sinila sa palakuang nga nagsini
9: tinil
10: langga kanang inyong mga masakit doon pasar yun ang dali ayon pero kanang mga gaigulo palagi dugay kin ayon mga sakit ni dugay ayon
9: mao ginanya pag maanhi sila sa clinic atong panugon di na gid magtuman sa gusto.
10: Correcto.
9: No kay kadaghan og bang komentaryo pastilan dito kay Doklit Doklagit kumpleto bawal.
10: Yes.
9: Okay.
10: Di na bawal basta kay doon na mo gibalaos sa
9: panglawas. Oo. Muna.
10: O kasagaran nga
9: kay kung makaayo pa ipakao ko nang kinilo oy. Pakao na to nagkinilo pero kay makadaot man gyud nya. Ang ato manggungi introduce sa mga katawhan kaning gitag na tog holistic healing. It trace up na to unsa ang root causes.
10: Oh.
9: So pasabton sila unyag mao nay ginabawal para dali maayo. Mao ra na sekreto. Kundangan ang makadabawal, inom kag tambal, di dali ka maayo. So wala tay lifetime nga
10: sakit.
9: Maintenance.
10: Maintenance.
9: Mao na pinangga ang tuyo na to diri makat up ang mga main tinans. Unya pag naalang gyud mo ko operation, ma-avoid ang operation. Mao na mga pinangga atong ginahimo.
10: Unya ngod na Sir Doki ang gitawag na tawag kanang kuan na bitaw kan temporary heal or healing gyud mismo.
9: Oo.
10: For example, kalintura ka inog kag pain reliever, nawala ang sakit sa ulo, labod sa ulo, pero pagkawala na po itong naipikto si Matambal, balik ang problema.
9: Balik na po.
10: Whereas kaning healing, wala na kayo gabadiyon na sakit.
9: Mauna mga pinangga. O iya hapon ang na-experience.
10: Yes.
9: Gani ang mga anak, ani mga pinangga, nakita na ko, siging gamit niya sa produktos clinic.
10: Soya bean.
9: Number one niyang soya beans. Ang sa ato ron bago, mauna ni. 38 in 1. O niya ingalan mo, nang gingalan na to, kusog baskog. Kanang baskog, iahagin ang pangalan. Ang kusog, katong isa po na ko ka, ito na amigo ni mo nga kusog ba, katong muguyod o sakyanan niya, mulakaw yun dito sa kanang bildo bito nga na ay kalayo. Niya, muguyod o sakyanan lang ito na mo siya kusog. O niya, kanang baskog, imo ng pangalan. Ang daghang ingredients na soya beans, 38 in 1. O niya, sa siging inom si mong mga anak, pure soya beans pa ganito si mong anak, no?
10: Okay ha, ako yung i-impart sa inyo ha, about ang soya bean. Ang soya bean, karong panahon na, nga katong ginainom sa kunak, karong pharmacist na.
9: Ah, pharmacist na. Mga bright yung anak ane.
10: Ako na nag-sinundo, ikaduha po, likot siya na.
9: Tayo siya, ako, nag-testimony pa.
10: Ang ako ikaduha ng anak po, ay manager na. Ako ang accountant na ako, sir. Ito ikaduha. Kung nga po sa soya, inanit, gali, pinakasimple pa lang ni. Now, ayos ang mukto sa among istorya ni Doc Lagit karon panahon.
9: Sulay yan.
10: Sulay. Kay lain mo ko ng murag dahil kay mukto. Sulay good. Muna akong challenge sa inyo.
9: Kay
10: mukto, sulay.
9: Kay ang Pilipino raba, to say is to believe, dihan lang sa e-bike.
10: Correct.
9: Sa bike na lang. Ibilin. Kanara. Okay, so mo to mga pinangga ang kuan ha. Testimony. So mga anak ani mga pinangga ikapanghambog yun nato nga kuan gyud ganang utukan gyud pod mga pinangga kay liwat gyud sa amahan ni.
10: 7 kabuok masel pores na mga bright.
9: 7 kabuok unya puro bright. Mintinadog soya beans.
10: Yes.
9: Nya mga award din ni mga pinangga.
10: Activated charcoal.
9: O katong mao nilang ginahimon la activated medicinal charcoal.
10: Yun.
9: O nya karon kay gihalo naman nato nag 16 in 1 nga mais nga kape. Mao na ginamintin simple okay, lang mga pinangga.
10: Okay, inyong mga pinangga. Bibili ko lang.
9: Oh, naa nangumpra na pud siya mga pinangga.
10: Gamit kina.
9: Okay. Charcoal. Unya mais.
10: Mais na coffee, 16 in 1. At unang yung ibati
9: na aham itong 16 in 1 mo.
10: Ang mga bukol, mga tutoy nga mga bukol. Aham ito ito. 16 in 1. Ang morog mo na yung 16 in
9: 1. Dari, patong dari. Dara. Muna mga pinangga, no?
10: Mga babae, what's out? Muna yung problema sa inyo. Kasagan mga bukol-bukol. Tungod sa inyo, pang-lusyon mo ng ganima o haplas, bisag kung saan. Yan ay gamit ka lang ka. Kaya para ma-eliminate ko siya pa lang ka, ha? kanani siya gitawag daw anti-inflammatory o katong mga bukol cyst kun yun ang pasagdan lang ga may manong tumor then tumor cancer na so ayaw kumpiyansa
9: dito man imo ni timpla sa 77
10: yes.
9: Ara man tong 77 po ni mo, naaagi ni 77 herbal tea mga pinangga. Okay, so muna mga pinangga, kahoy-kahoy, no? Okay, so mga pinangga, gikan og 2000, year 2000?
10: Yes, 2000.
9: Hangtod karon 2026 na?
10: Girigya po mo
9: kayo. Oh, waagid siya pinangga. Kada bulan, naaagi ni siya diri kay mamalit. No, o niya, mga pinangga, Moni atong ikalipay kay buhi patahang tud karon. No, baskog pagyod mga pinangga ha. Timani ha. Siya ang naapay record nga champion sa Wukaton.
10: Yes.
9: Niya kanang samal balik-balik ko na niyag langoy.
10: Ang akong medal akong trophy na sa balay. Gusto niyo makita pwede po mo ako lang pamatay.
9: Oh, kana og mo to katong maduha-duhaon niya. Mga pinangga, basta og mag-push up ni siya, kaya ang 150 ka push up.
10: Yes.
9: Oo, so, money siya si June.
10: Baskog
9: mga pinangga. Dagang salamat. Maing pag-view sa tanan.
11: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
11: Bawal magkasakit!
2: Okay, so parang mga pinangga, unsa na po yung mga lindot na combination. Labi na kung gusto ni mong healthy, stronger heart ka. May gingon na pinanggag honey and hearty drink. Oh, mga pinangga, ha? Combination na ni pinangga sa gitag na itong oranges. No, na kay puntan, na kay pumelo pinangga, na kay kiat-kiat, punkiat mga pinangga, nindot o iniana nga juices, ihalo mo sa mango. Murag nindot ni pinangga. Ang dugaan ni mo, gamitin ni mo pag-shake sa gitawag na itong mango, no? Ay ang oranges mga pinangga is nindot man para respiratory treatment. Labi na gubakon ka. Okay, naagudse ka ng gitawag na to Marigin o Hispiridin. Ganda kong ikatabang pinangga para smooth ang blood vessels nimo. Okay naman sa Hispiridin mga pinangga. Kunya mo hatag siya nindot na glow appeal na ang imong skin. Mga pinangga ha. Okay naman siya vitamin C. Then i-cure po ni ma-appeal ang scurvy. So dagat benefits. Not only for the heart mga pinangga. Then makto paputi correct ba din niya ang tanang mga birth defect. Sa gitawag pinanggag mga oranges ha. Kaya naman siya folate o vitamin C. Then i-lower niya ang rest sa gitawag na po cancer sa skin, sa breast, no, sa mouth, sa lung, or colon cancer. Kaya doon naman siya pinanggay di in doon na siya ka ng gitawag na di na limunin mga pinangga. O din ni content na kaning dilimunin, grabe yun ni pinanggag mo kumbati o gitawag na to cancer sa unya i-prevent niya ang anemia kay tanaw nyo nga medyo tamis ng aslo pero taas din siya ang iron o vitamin C. Unya i-prevent niya ang mga tooth decay. Paminaw mo ha, kay magsigig sakit ni Mipon, maghuot ng dighan o kapil. Mao ni pinanggag imong ihalo dahil ang iyang juice ani, inig-smoothin ni mo pinanggag imong pag-shake. Sa mangga mo imong isabaw ana katsada di ay okay ang laliman mo ang mangga mo tabang sa prevent sa imong mga muscle fatigue. Hinumdumi ang heart is part of the muscle ha kay taas yag iron o vitamin C then equip niya ang stress mga pinangga. Oh so grabe kag resistance sa gitawag ni mong stress mo ni makatabang pinangga sa mangga ha makatabang pinangga para sa heart conditioning. Okay then sunod mga pinangga dako gikatabang mag-prevent og eye dryness mga pinangga og night blindness tungod sa kataas og vitamin A mao ni mga pinangga ang katabangan sa gitawag na tug mangga paminaw mo pinanggan depektoso og mata pero si doklakit basta medyo kulang og hayag muhanap gamay atong mabaa atong ang litra labi na kanang gagmay pino mga pinangga muhanap man pero maklaro-klaro og gamay. Pero padakon ang litara, dugangag suga, perting hayaga. Labi na pinanggag, ikang tanaka, makatutok mga pinanggag, mga maayuhon. Mado na pinanggag, mualil po ang mata. Maoli mga pinangga, ha, nag-ingon po rin nga, i-maintain niya ang gitawag na itong collagen na maoli mag-provide o nindot na structure sa itong mga buhok o mga pangit. Nakanindot pinanggahan ay collagen, so ipamina mong mga bayi din ha. Labi nagdaghan mo ganak mga tandog na mga pinangga niya kulang dahil mo pinanggag vitamin C, vitamin A, mga pinanggag kulang mo collagen ni Adias Manga ang collagen para manghugot ang mga panit sa inyong tutoy ba? Para dili na po kayo yut-yut, iawat na lang na yung mangli-li mga pinanga, makadayig. Oh, dili kay manghimaraot nga, usang po, mangli-li. Oh. Mo ni mga pinanga, nindot kita tanan nga naitasog vitamin C. Mga pinanga, unya dako kikatabang para mag-decrease ang risk sa itaw na to cancers. No, any cancers ha, or any heart disease, pinanga high blood pressure, o osteoporosis, osteoarthritis. Basta dagtaas og vitamin C. Kung naanot ka tingalag, makakaon mo mangga nga na aslom, kayo ilahanan nga taas na siya vitamin C. Dili kay tamis tanan. So, mo nang pinangga, mo nang himuon ni mo shake, haluan ni mo juice sa oranges, mga pinangga. Perting tsadaha para sa heart, mga pinangga. Okay, so, mo nang kayuhan, mga pinangga, hala, paghimo na mo na pinangga juices.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Grabe ang imong kaguolog problema na wad-an sa paglaom tungod sa problema o balatian? Ayaw ka na paunda yun eh! Paminawa ang programa ni Dr. Lagit na puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga mao'y muhupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini. Ay, skabudlay ning kinabuhi ani.
12: Naun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad-an naman ko po pag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pa rin? Asa man ka nakabaloan na pa eh.
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
4: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
11: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
11: Bawal magkasakit!
9: So mga pinangga ni Atay Usaka asawa sa pastor no nga nagmadaugon mga pinangga dugay na kayo nato ni nga pasyente niya karon ako nag-una-hunaan og interview no. So maon sa toy pangalan nimo?
13: Josephine Madulara Daguman.
9: Madulara Daguman, taga diin ka ma'am?
13: Dili na ko sa Takong sa Uraya Mangkilam.
9: Unsa ganito nga simbahan ang inyo ha?
13: Ay, karon ko ano mi City Harvest. Connection.
9: Ah, City Harvest.
13: Connection sa Singapore.
9: Oh, niya kinsa ti pangalan si imong banas, Pastor?
13: Pastor Eliezer Magaliano Daguman.
9: Ah, okay, so mga pinangga ha. Ma'am, asa daytud ka nasayod kay Dok Lagit sa una?
13: Ay, nadunggan ako sa radyo. Kanang kuan na bisan asa ko moadto nga doktor, ingon sila i-chemo ko or i-daya. Pero wala ko kay lain man, paminaw na ko dili.
9: Unsa man dai mo sakit adto?
13: Lupus.
9: Ah, lupus.
13: Oh,
9: oh galuspad gyud ni si ma'am sa una no. Dugay na to nimo gidala-dala?
13: Dugay 5 years.
9: 5 years.
13: Oh.
9: Mm, nya unsa tuntuiga nakadto ka kay Dok Lagit?
13: 2009
9: dito pata sa Mantols Karinderia.
13: Opo.
9: Subri Karitri.
13: Oo.
9: Okay, ma'am, kanang daghan magitog bawal si Dok Lagit sa imo. Wa ka maglisod adto?
13: Wala kay natinga manggani ko kay sabihan na ako sa doktor, wa may bawal. Kagabot oh. Ni kang Dr. Lagit, daghan bawal pero ako mismo di mapukumkaw na to.
9: Awa po gam kaw na to.
13: So
9: mo tong wa ka maglisod. Oh, niya so nag pure vegetarian juga tuntung ora.
13: Okay. Niya kuan ka nang ang ako opong kinabuhi ba nga nagdisiplina ko kay gusto kong maayo.
9: Oh, mo lagi na kasi oh. Pag gusto mo maraming paraan.
13: Okay.
9: Oo, mo gitong gi-bless you ka ni Lord no.
13: Amen.
9: Niya uban sa tabang ni Lord na may kinagiyahan gyud kani adtong clinic.
13: Oh.
9: Ay unsa kadugay ka naghimog medication ato nga na-feel gyud nimo nga
13: naayo.
9: Oh, naayo na ka.
13: 1 year na, naayon.
9: Ah, 1 year.
13: Dayon.
9: O, ano sa may hibatin mo itong lupos?
13: Kanang manghupong, unya sakit ang mga bukog, unya halos di ko makatindok kay
9: ah,
13: sakit
9: grabe.
13: Kaayo. Unya, nang manghupong yun ko. Wala gikaon.
9: Ang lipong-lipong, na wala.
13: Oh, na,
9: gihapon.
13: Nag-leave ko ato sa ako ang trabaho indefinitely. Because
9: ay, ano sa may trabaho niyo po sa una?
13: Maestra sa elementary.
9: Ah, mga eskwilahan?
13: Sa Asuncion District.
9: Ah, mayo kayo. Nakabalik, rapog ka?
13: Promise ako sa Ginoo, hindi ako mabalik. Nag-early retirement.
9: Ah, nag-early retirement po ka. Para mag-focus na yung cross medication.
13: Oo.
9: So, mo din na yung mga pinanggahang. Si, sa ito'y pangalan o truga ni ma'am?
13: Josephine Madulara Daguman.
9: Okay, so mo ni mga pinangga nakabaton siya complete nga kaayuhan ginamit ang alternative medicine niya.
13: Yeah.
9: Unsa tuntui ka gani?
13: 2009.
9: Nya hangtod karon 2026 nagakamango na lang ni siya sa clinic, no?
13: Oh.
9: Uban nang iyang pamilya nga nagani sa clinic na nalasa sila gina pamalito sa kinahanglan nila.
13: Oh, dili na gyud ko nagapalit, wa na ko ning adto kanang kuan pharmacy.
9: Oh, wala na nagsulid herbal na gyud. Unya ma'am kanang tawag na to aning unsay imong panawagan sa ubang nay mga sakit pod?
13: Yeah, ako.
9: Labi nagparehas imong sakit.
13: Ako mong gi-encourage nga ato ang kuan i-try nato ni alternatibo nga kanang tambal.
9: Oo.
13: Okay. Ako, epekto, labi na rin kong lupus. Kaya ang lupus di ay 2 years na mamatay na di ay.
9: Oo, niya, lalimang kagikan at 200 karon. Kuan na?
13: Years.
9: Hapit na mag 20 years.
13: Oo, pero na-bless din ko ato mga gipang-take na ko. Kaya wala, wala kuan sa akong lawas ba, wala kontra niya. Naayo ko. So, nagbalik-balik ko din eh.
9: Oo, mo ito nga, na-bless niya. Na contact mo niya sa Dok Lagit sa una, giyoperan pag

0: mo na nga sa ginamo na ginasulat atus clinic nga ginasihan no si leukemia.
1: Inyong mga pangutan na hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangut.
2: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
3: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
2: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
1: Hey, hello Doc. Ang akong mama ba na ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello Doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lecithin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oi. No? Unya butangi ganyo licorice mga pinangka. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay. So, pinangka ang lecithin, gika man na sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unyag, ang brewer's yeast, grabe minerals ba? No, pinangga, di yun mo magmahay anak, perte yun ang nindota, ha? So, muna ibuhaton kay, gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog is kabulan, musukol na na.
4: So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
5: Dok, dok, dok, dok, ay sa dok.
6: Ay kalagot, lumipunta kay Maminaw da.
7: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usap ang inyong mga kaila.
0: Okay, sa ato pong mga pinanggantig paminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga, dalan padulong sa pantalan. Ha? Unya, mulabay mo mga pinanggag unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ang pinangga, Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang anak mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building na atas tunga ka ng itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag na A Square Building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman na ikaratulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then naada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC, na ang Duk Lagit Clinic mga pinangga. Bunya kada Merkules personal nga naa si Dr. Lagit. Og Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nag Sabado Domingo. Pero ang tanang mga clinic Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot. Tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-59-07-930. Kung tanawa kayo naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ang mga pinanga ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit mga pinanga, nagpahibalo ka ninyo na ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinangga. Oh, kung gikan ka pinangga o CDS na bunturan or super highway mga pinangga, adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadtunas clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinangga at bang sa clinic. Unya, balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinangga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una, Star Oil, tapad na to, GT. Ikatulo mga pinangga, may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building, kakayurin building na mga pinangga. Okay, room number 6. Ang katapad na to, mga pinangga, na asya'y wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinanggag Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal. Pag-abot ni mo anang Petro na ay kurbadahon.

0: Kanang pitron nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Gitawag nagkurba dahon, dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita nimo ang wow ibay. Monay tapad sa Duklagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo huwag manawag mo, di mo makatood mga pinangga. No, tawagin mga pinangga ang 059-07-920. Naamay, naka-flash mo ni mga pinangga? 059-07-920. So, ay magkalipat ha, kay katurubang sa mga iglesia ni Kristo na naapoy pitron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod paduol sa palingki, ang tawag ani pinangga at bangsa pitron o kurbadahon niya talisay dayon at bang anak pinangga na ana ang Duklagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga pinangga na i-bike o niya sa pikas tapad na ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot, no? Come one and come all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Okay, bayang otto, kumusta? Welcome, welcome, welcome mga kabida. Kumusta? Ngato sa mga tanang madungog, maabot sa Tosibya, mayang otto kaninyo. Dinis to 96.1, ang radyo. Dinis ato nga sudad sa Panabo, 96.1, Infinite Radio. Mga kabida, bida ka. So mayang otto kaninyo, welcome, kumusta? Nihanap kita sa itong programa. Ang marka sa kabaranggayan mga kabida sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa itong station manager Ate Rose Bulpa, sa itong partner Picas Lawak si Papa Kib, si Yuma, sa itong CEO si Kuya Olpi Orio mga kabida. Uyosaw sa ngalan sa kong partners Kuya Kaloy, may utukan nyo kumusta mga kabida. So adlaw karon nga huibis mga kabida, Pizza Trisi sa bulan sa Agosto mga kabida. Pipila lang ka adlaw ha, mupatok, mupatak na punta sa mga bulan sa beer, mga kabida. So, kumusta ka, Kuya Kaloy?
3: Ha? Ang, salamat, Kuya Mar. Sa ato ang CEO, nga mo si Engineer Wolpe Urio, ato ang Station Manager. Nga mo si Ate Rose Bolpa, ato ang partner Picas Lawak. Nga mo si Papa Kibs William, og sa Tibuk Pwersa sa 96.1 and Penetra Region DXOD Panabo City, mayong pagpaniudto sa tanan kutob sumabot ni ato ang programang marka sa kabaranggayan mga kabida. Kuya Mar.
2: So kumusta man Kuya Kaloy imong lakaw kagahapon ha? Gudyo daghang nangita sa imo kagahapon.
3: Ana man ba sa wala mangita na. Pero og naa gani din.
2: Di pa pangitaon. Mao mawito ngano pangitaon lang na diha.
3: Mao gani. Mao na sa mga kabida og kagahapon na medyo naikakulian manang wa taka sipot din he. Pero naman atong partner ha, si Kuya Mario. O gamayang pagpanyuto sa ato ang langita kagahapon na si Mads Miller Lampagos Kapala. Mayang pagpanyuto diha.
2: Nengkuan kit siya. Nga nung no, nag-inusara daw ko, nag-commitment siya.
3: Nag-solo so, flight.
2: So, araw po dili makuag yun. Kuan po lang ako sa PM lang po dako dito.
3: O gani.
2: Wala may reply di ay.
3: Wala.
2: Kumusta? May auto, may auto kay Mili Rilampagos Kapala diya sa Tagum City.
3: Oh, may pagpanuto sa tanan ha? Sa atong mayor din eh, sa sudad sa Panabo. May pagpanuto kang Kuya Mayor Jose Chu Rilampagos. Naningkamot po niya sa iyang mga plano aron na mapalapdan ang iyang pagserbisyo sa tibuok probinsya na. Dili lang kay sa Panabo. Tibok probinsya na mga kabida. Mana siya, Kuya Mar?
2: Mayingod to. Mayang pagpaniod to sa itong mayor dre sa itong siyudad sa Panabo. So ito pong kanon, tibayahon dili lang din sa itong siyudad sa Panabo, ang mga kasikbit po ng local government units, mga kabida, din sa probinsya sa Davao del Norte, mga kabida. Yung sa itong silingan ng probinsya, mayingod to kanyo, kumusta diya sa probinsya sa Davao de Oro, sa Davao Oriental, sa Davao del Sur, yung mga sa Davao Occidental, kumusta mga kabida? Labi na ginrisa itong probinsya, ha? Probinsya sa Davao del Norte, ang 11 ka local government units na gilangkuban kini sa 8 ka mga munisipyo o 3 ka siyudad, mga kabida. Ang siyudad sa Tagum City, Panabo City, yung Island Garden City of Samal, yung mga 8 ka mga munisipyo, ang sa munisipyo sa Carmen, Braulio Idohali, Santo Tomas, Asuncion, Kapalong, New Corilla, San Isidro, yuman ang Gantalaingod mga kabida. Ang San Isidro karon mauna ang lungsod sa Sawata. So may utopor kay Ronald da, sikat da, is watching ha. Niya atong gana nga sa mensahe po ro. Mga bro ha, naghatod may lubong sa Kua Bayaw karon. Condolence sa pamilya, Gila sa Purok 5, Barangay Tuganay, Carmen Davao del Norte. So, nadya karon siya.
3: Condolence.
2: Nasya sa kuwang karon siya, si Carmen. So, condolence, pamilya. Sa pamilya, Gila. Sa pagkwari, Gila kay Dubol Ilman. Sa Purok 5, Barangay Tuganay, Carmen Davao del Norte. So, silingan. Silingan ko na sa itong kauban niya. So, partner nga si Inday Tikla. Sa itong barangay kagawad niya sa Tuganay si Inday Tikla.
3: Di na magplano mo dagang kapitan?
2: Murang bukara ba pati kapitan siguro? Maying uto kay kapitan, ha? Tikla. Yung sa maying uto kay Amile Rilampagos Kapala.
3: Oh, may pagpanyo ano,
2: na? Nana akong partner. Nagpaabot ko siya sa reply sa akong gitsat. Kakong ipangumusta ko na nadawat ba ang imong reply?
3: Wala, nakalimot.
2: O, kauban po din lakaroon dito ni Ronald Sikad, si Mr. Boone. Oh, kumusta? Mangingunto ka niya, kay Mr. Boone po, kauban po. Karon kauban nila ni Mr. Kick o sa Mr. and Mrs. Kick niya sa Tuganay.
3: Basi mo na agad nagkagawa niya sa Tuganay si Mr. Boone. Kahit naman isa purok maligaya ko ya. Masakop na sa Tuganay.
2: Tuganay, di ba ni Barangay Ising, Purok Dele. Maligaya?
3: Dito na. Tuganay na.
2: Pwede po ni. Pwede po nga mahi mo nga Barangay Kagawa diya sa Barangay Tuganay.
3: Si Mr. Bon. Mauna so, siya.
2: So karon na marang naka-experience siya. Naka-experience siya na yun mo. Magkasaksi mo diya. Si Mr. Kick, magkasaksi mo kung unsang yun. Unsang klaseng serbisyo diya sa Carmen, kung may tungod na o karina mga patay. So, kaya istorya mo lang ito na kuwan diya, nga, ang tagtungod, igo lagi sa paghilak. Kaya naatanan, ginahatag na tanang serbisyo sa ito nga mayor din ha. Pinagi sa ito mayor diya sa local government unit sa Carmen, tanang mga hitabang o hatod dito tanang serbisyo mga kabida. Libre diya lungon, libre ang kanin sa kanin. Ginatawag ng chapel kundi dito ginahakwan ginahaya gilamayan ang saka kaning patay nga do kapi tanan na hatag dito
3: hilak na lang
2: trabaho hilak na lang ang may buhaton sa tagtongod
3: Mo na nihilak siguro ni si bro kay iyahan man prente.
2: Nadawat. Nadawat man lagi daw kuya. Nai ko ni Melio na nadawat man reply pero wala ko kana sa panabo. Wala wala mo nag adto sa City Hall. Wala na may magadto sa City Hall. Diretso na may dress ato programa. Kay gani ha? Wala lang makita lang tanga na kanto nag City Hall. Napoy atong kauban po bitaw magtuwa ko magtuo. Akong respeto ini niya isip niya sa kamedya. Gikuha naman hinoon me. Gina sa tawag atong unsay termino ana nga gina. Ug sa kuan papito ka na mo yatak sa imong isig ka tao para lagi ka mo angat. No, gisyuhan naman noon me nga nakuan din me. Na namin ug sa kuan pa murang nakapirol na kay paid naman paid daw me dito sa kuan City Government sa Panabo. So,
3: sige, ah, sige lang.
2: So, okay lang. Okay lang buhat ng inana. di nagsugod mag-grupo ng inani. Murang na inana. Kaya, siyempre, kauban na ito itong partner si Mr. Kick, solo dito sa opisina. Muna, siyempre, sabay, kasulod po ta. Kini na may mga siloso po lagi. Magkauban na itong media.
3: Mga marites.
2: Buhatan na yung isyo. Nangutukan na nga, nagkuhan lagi dahil, naan may binulan. Para mahilom, gisakyan po sa itong partner. Sumauna ning kuha ng istorya. Pero nakakuhan lang, naapon lagi uban po nato, nga muad to sa lain bitaw mo, itong mga kuha na po nato. Huwag sila magtuo, nga mutugan po rin sa ito.
3: Yan mo gani.
2: Dito sa kay Kuya Vic lagi daw, ning kuha dito nga.
3: Ining Marites?
2: Oo, ning Marites nga. Pid naman na sila dito sa City Government. Ano? Bitaw mga kabida di na ito makanagi mo yung anak bitaw mga tao nga uksakuan pa para lang yun nga mo kuan bitaw sila makadikit sila inpon nga kanin tao buhatan og isyo ilang mga kauban
3: kita na saswa na na
2: okay pero pasalamat og tinuod na kuanta sus ka maayo man kung mahitabo na nga matawag tamo yun nga may bayad may sa kwa pa may binulan na kita kana pa atong haguan og soroy-soroy
3: mao gyud
2: resul ko na ipoy nagistorya ha ali makaubar po nato lagi nga murag nangwan po lagi nga kay station manager na lagi daw na sila yung monthly nga pila to matawag nag 40,000 ang bulan niya napay ko sa ads o sa patudahan kay batay o ako yun na din ako mag soroy-soroy eh ato rito mga opisina, paabot tagpila ka oras, aron lang yun makasulod sa usa ka opisina.
3: Mangungkong yakon.
2: Oo, aron lang yun makasulod yun, makakuha o ginagmay. Matay po ng istorya hapon, no? Pero mao po na ilaha mga kabida.
3: May ilahing isyo ko ya? Mga kabida? Pero, intriguing.
2: Kanindot ka, o matinood na nga na atay binulan, gana pa doon na tayo kung saan pa o kanayang sa kung pa panagat na mutibaw na natitibawon
3: mutibaw lang dito
2: mutibaw na lang mudom-dom na lang
3: mao na siya mga mora, kabida ha
2: o pareha sa mora po na yung naay ka rin kayo 15:30 o naay na kasi mo kuya
3: kinakos gani wild gold Tiger, si Kuya Will ne. Kuya, kumusta Kuya Will?
2: Ay, bago na po na niya, Wild Gold na din na si Karong. Si Kuya
3: mga,
2: Will na.
3: Mga guwapo nga Kuya, kumusta man mo diha?
2: Guwapo lang yapon, Kuya.
3: Sekundara, minin mo Kuya Will. Kinakusga niya itong Kuya. Ha? Nagtanaw na ko, ito, punis pagadian, layuan naman ani.
2: Nagkuhan siya dito, marag na yung area dito ni si Kuya Will dito. Marag mining, nasa areas mining dito. Naman yung nagkuhan na ako. Marag nagkuhan na sir, high grade na siguro, di ba? Atong Kuya Will. kay kuhan naman, gold gold. Wild gold?
3: Tiger.
2: Tiger? Kuhan na gini.
3: Yung comment ba sa Kuya? Apil ako Kuya sa binulan diha. Pohon-pohon.
2: Pohon-pohon. Kung may madayon na, mabinulan na ta diha.
3: Huwag madayon. Kung madayon. Maman. Kumusta diha sa itong
2: malabo.
3: Amping diha Kuya Will.
2: Malabo.
3: kuya nga gwapo, ha? Kinakusgan, kinakusgan. Ah, kuya, wa mo tago os bato di asim, ha?
2: Ano, nangita po ka? Nangita po ka?
3: Nangita kong bato kay mangayaw tag wheelchair. Natay tagaan.
2: Di, ako ano, kinang wheelchair, kuya? Ato provincial government, murag naman sila kuan siguro ang hatag o wheelchair. Ude, dali sa itong congressional office, murag na po na sila. Murag na na yung mga inana. Bisan sa itong mga city government siguro, murag na na sila may mga inana nga programa, susama nga programa. Kaya magkaroon wheelchair nga to sa ito mga kaigsuunan nga matawag na ito, kwan? Differently,
3: disabled.
2: Disabled, oh, mao na ba karon? Dili na na disabled.
3: Kwan na na.
2: Na in a term na kayo, imo i-disabled good. Imo ka na disabled. Bote pa sabot nga wala na, di na sila, o sa kwan pa, wala na ipulos ba? Disabled good. Di na magamit. Mauna nga marag, differently abled person. So nagpasabot ka, doon na sila difference yung ginagmay, pero kuhan pa gin sila, able pa gin sila, pwede magtrabaho. Ganun, doon na yung mga kuhan sa itong local government, sa itong national government, nga matag kanayang kuhan, opisina or local government units, kinahanglan, doon na yung mga inana bitaw, marag, sa kuhan, pribilehiyo na sila, ha? Doon ay pribilehiyo nga makasulod sa trabaho, mga kabida.
3: Mao na siya mga kabida.
2: Differently abled person. Dili na yun, disabled.
3: Napay, kwan si Kuya Will, oh. Paldo na ta diha, kuya. Uyog mi usahay, kuya.
2: Murag, diha siguro mi si Mamu Kuyog, kuya. Kay murag high grade na ta karon diha ba? Kumusta? Kumusta, Kuya Will? Ha? Murag tugay-dugay na kita. Punta nga wala magkita.
3: Napasay gidugang, oh. Kuya, wheelchair padayon atong pagpanghatag, kuya. Oh, ayo, mayo. Salamat daan,
2: so,
3: kuya.
2: So, nakasulti mo po si Kuya Will din. Napo din siya maghatag po din sa karong wheelchair. Napo na siya ang programa.
3: Oh,
2: so, murag, kana, sigurado ka na di, kuya, nga doon na rin kay kuya isa ka wheelchair.
3: Oh, anak yun, kay daghan manggudili manggudingon nga disable lang katumang kong mga pasinti nga maglisod ganig lakaw na kuya. Oo, mao na siya mga kabida nga kinahanglan nangita po doon ka ng mayong malingkuran, anak, makagawas-gawas, mawag na siya ang katong wheelchair. Dako na kayo ng tabang
2: so, sa mga kwan. So, nakipasinti din nga mo, kinahanglan na
3: kanilang. Oo, natoy nangutana sa kuha. Ako upang gisultian siya nga, sige lang kay basin doon na tayo makitaan, ha? Kakuha tawag wheelchair, mga kabida.
2: So, mayang uto po diha sa siyudad sa Sugbo, sa Cebu City, kay Geneline Torres Dayagville. Mayang uto kanimo diha, day, may pagpaniuto kaninyo diha. Kumusta? Kumusta man, ha? Kumusta man itong adlaw ron din, ha? Ipangumusta ko sa inyo hariya tanan, ha? Sa imo mga igsoon, sa akong mga pagumangkon, sa akong mga, o sa akong mga apo po din, ha? Sa imo mga apo, kumusta na kon niyo diha?
3: Tanan-tanan na.
2: Tanan niyo diha. Ngayon, pangumusta na lang kami, pangumusta niyo diha. Kaya kung kami diri, okay lang. Sa kalois gino.
3: Mutan ang guwa ba yun dito?
2: Padayon, ma. Padayon lang sa panginabuhian. O gilabas sa pagservisyo. At sa atong Ginoo, mga kabida. Pinaagi diha sa iyang katauhan. Mga kuya, day, kumusta mo diha? Kumusta? Moto na yun. Utana akong partner rin. Kung unsa diha? Naabay ulan? Okay bang panahon? O,
3: direk kayo na ulan.
2: Taas-taas. Pipila na kadlaw nga ang init. Nga, lahi ang init. Sobrang kainit. Na,
3: murag duha lang kasumana.
2: Sakit na. Sakit ang kainit. Eh. Murag yung mamahit. Murag manuslok. Gani sa imo nga imong t-shirt or pantalon. Murag mulusot. Murag mulusot ang kainit. Grabe ang init. Gani akong kuya. Ang kini atong partner karon tag-iya man ang tanig bas. Di na mo sa kayo dili aircon, kito mo sa kainit.
3: Aircon.
2: Aguanta lang siya sa pang... Aguanta ang plete. Kaya kato sa itong dili aircon, wag magitaw na yung plete yung tanig akong partner. Kaya mo rin, tag-iya man yan ang mga tag-iya. Siya may matag-iya ng mga bas bitaw. Na siya marag sa stockholder o shareholder siya sa mga klase ng mga bas. Pero tungkol sa kainit.
3: Mga lagi, sakay yung aircon.
2: Aguanta, aircon lagi tayo sakyan. Nakuantas ka mahal sa plete.
3: Apay dugang si Kuya Will, oh, base na ay mangayo diha tabang sa hospital bill, kuya sa gobyerno nga hospital na atay tabang gikan sa PCSO. Okay, salamat kay kuya.
2: Pwede, pwede magkakwa si Kuya Will sa PCSO. So ato lang kontak ko na si Kuya Will pohon. Kung mauna, manginahanglan kita. So mga kabida, mabalik kita kadali. Dito tayo sa Pikas Lawak para sa mga pipila kami painumdom. Mababalik kita pag humanin.
4: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
10: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan. Sa Gyapon, kaugad akong partner, Kuya Kaloy. So, kumusta? So, padayon kita. So, kuan dai mga kabida. Ato ni hisgutan ni kaning kuan bitaw, kini sa mga programa. Programa sa itong national government nga pinagi po sa itong congressman diri, napaabot po diri sa itong mga kabaranggayan mga kabida. Labi niyo sa kini sa itong mga mag-uuma, sa itong mga o sa itong mangingisda mga kabida. Kinibito nga ilang ginakot ang presidential assistance for farmers and fisher folk mga kabida. So diyan itong yaging mga adlaw dito sa Santo Tomas, lungsod sa Santo Tomas. Doon ay kuwan dito, nakakuwan dito itong mga mag-uuma. Doon na sila payout. Gikan kaya, binaagi po niya sa itong Department of Agriculture sa Region 11, mga kabida. Kini itong national program. Pinaagi sa pradya sa itong Department of Agriculture. Nagkakuwan dito ang payout. Nag-payout dito itong mga mag-uuma. Nakadawat sila o kaning cash bitaw nga mo. Nagkantidad na 2,325 na kinidako na kinintabang labang sa ilang pagpanguma mga kabida. Kung samtang po rin sa New Visayas po, doon na po na rin dito na itabo po ni kinisusama ini nga pagkaning tea out sobra sa 400 kung 400 plus ka mga individuals mga kabida sa itong barangay New Visayas sa sudad sa Panabo nakadawat po sa susama susama nga payout no gikan cash assistance 2,325 ug kini pod pinaagi sa atong kongresista in coordination sa atong paningkamot sa atong kongresista sa Sikan District congressman JM Lagdamio mga kabida 2,325 ang ila pod nga nadawat nga dire sa kan barangay New Visayas sa siyudad sa Panabo. So dako sa kini nga kantidad bisan niya nila kagamay dako na kinintabang sa itong mga mag-uuma o mga sa mga fisher folk sa itong mangingisda kung madawat na nila kini mga kabida.
3: Wala ka ng appeal yato yun?
2: Wala ka ma-appeal. Susama ko sa nangagi mga payout sa itong trabaho. Huwag mo tuo ba nga? Huwag ito maka-appeal at ilang payout. Itong na mga tupad o sa patong uban diha. Kaya lagi, nila pa unay radaw ta sa luwag. Pero wala kita ma-appeal ana mga kabida. Ambot lagi usay pa pagi nga ma-appeal ta na. Para po ko parehas ko ni sa kaning sa senior citizens.
3: Wa man kapud na.
2: Wa po ko na-appeal po na kay kuan man god sa pagsugod gina ko na kuan ani. Doon na sa kuan sa GC sa mga kuan sa mong barangay. Ang akong anak mao'y nakakuan na mao'y una naka tanaw dito kay sa postman gipost sa Facebook na doon na lagi daw kuan dito sa mga senior citizen ang kuan na meeting di kay meeting lagi di siyempre ga inis ta og tarong sus pagabot dito kay evaluation man di ay this WD CSWD kay sa city man Panabo ang nahitabo di pagyun mo to nga senior citizen ako ang tanaw niya sa kuan hinto pot god ana hangad siya sa kuan tanaw na senior na kasir ko senior na ay pagita ka ide ano ito mukinan pag yun ko okay mo ko ano sa para magina sa tanan ng senior citizens mukinan pa ko nga murag link on pa man kasir oy kaya pa man nimo ato sa nang ihatag palabi lang siro na ato sa uban so pag kuha po ko sige okay lang wala po kayo mukhang kumamugos ato karo wag ito ang tama pilan so sa mag unong katuig na kung ikan na nanay mo senior citizen wag yung wag pa kumapil ka lagi daw link on pa lagi daw taglawas pa pasalamat lang po ta sa Ginoo naghihatagan ito ginanay nga panglawas link on nga panglawas so pasalamat ragin tagya po ni anak
3: Pero dapat kuya kay senior man di sa muto masigwalhon to.
2: Ay ko senior naman po ka nakadawat na din ka.
3: Wa pa yon.
2: So abot ka si Pastor Jerry, JC Birang-Birang nakadawat na apil abot senior na po ka. Senior na ba po gani atong amigo nga senior? Desa Pastor Desa Carmen ha, maayong utok kay Pastor JC Birang-Birang ha. Saya salamat sa iyong paglantaw diri sa atong programa ang atong marka sa kabaranggayan. Una sa ko ano, okay kaayo. Murag pusa kay buto yung okay kaayo naka nakadawat baka ni siya sa
3: senior.
2: Senior okay ni sa mga kini mga Pay out. Maayong utok, maayong utok. Kanimo diya, Pastor. Pastor JC Birang-Birang sa kanin.
3: Maayong utok po kang Kuya Board Member Al David Oy. Ha? Yeah, murag committee as a whole ron sila mga kabida dito sa Capitol.
2: Naa sila karon dito mga board
3: member. Kuya Orly, kay kagahapon pa to ni Abot because Malaysia, kay graduation siya ng anak.
2: Malaysia ka? Kanin kuha? Kanin Canada? Murag sa... Malaysia, Canada or Australia ba to?
3: O, basta kay gahapon lang niya.
2: Gahapon, o. Tama, congratulations. Congratulations sa ito, Kuya. Kuya Orly Amit. Sa Island Garden City of Samal. Board member. Ang agila ng masa. Board member, Honorable Orly Amit.
3: Oga. Board member, Kuya Al David Uy.
2: So, dukan pag-ibang dekabida, no? Sa pagsuporta, ha? Kini ko sa itong kwadito, ang kaning ito si Kan District dito, Congressman, kana yung hope, mamunay ko na sa yung pagkuhan sa yung servisyo rin sa itong si Kan District. So, isa na rin sa hope ang kanang E, anang education mga kabida. So, mamuna mga kabida, tungkol sa yung kwan nga, paghatag po ng suporta o pagkaning kwan sa kaning edukasyon, nagpadayon na, naghatag siya kanang mga educational equipment, mga kabida, kung kanang mga gadgets na, dito sa itong mga eskwelahan, mga kabida. Lubay sa itong mga elementary schools, mga daycare centers, mga kabida. Paghatag niya kanang iyong kanang mga
3: laptop
2: ha, computer sets, tablets, ha, smart TV. Baguhay lang lagi dito sa Barangay Nanyo Elementary School o gina sa San Nicolas Tagorot Elementary School, nakahatag dito sila og smart TV, mga kabida. Samtang dito sa kaning kuan, Malatibas Elementary School og yaman ang Katwalan Elementary School, computer sets po iyang ginahatag dito, mga kabida. Ang Smart Child Development Centers, din sa Barangay Consolacion, Kakao, Katipunan, Upper Likanan, kauswagan yung mga sindaton ang mga tablets mga kabida. So mao kini ang suporta ang pag-alalay ngadto sa edukasyon mga kabida.
3: Wala siya mga kabida ha. Doon na pay dugang si Kuya Will ha. Masuroy ko diha pohon sa inyong programa kuya. Tawagi ko kuya or PM ha. May pagpanood to diha kang Pastor Henner Tesoro diha sa opisina ni Kuya Mayor Luni Bahagirias Carmen.
2: So Kuya Will, kung mawari ka, basta kaya kiniyamba itong programa, gikan kinis adlaong Lunes hantod sa Huibis, alas 12 hantod sa Launa. So pwede ka makasuroy diri sa ato ang istasyon.
3: Pwede kayo.
2: Pwede kayo, Kuya Will. Labi na magdala ka diri kung sa'yo makuha. Itong wheelchair, okay, kinahanglan na ni Kuya Will, Kuya Kaloy, ang wheelchair ha. Ayaw lang po nga wheelchair nga. Kana po nga mali apil po ta doon na tayo kan ba makakuha kang paniod to o magdala kang paniod to kuya wala upat lang may kabok dire ang imong dalahon o para pang paniod to dala kami ang duha ni Kuya Kaloy o atong partner sa Pikas Lawak o apil gina na to sa paniod to alangan magkamira yung magkaon imong librehon so upat gyud imong karon ikaw lima tatanan.
3: pohon Kuya Will ha.
2: Bitaw Kuya Will ha. Kuya Will ha, magpaabot mi sa imong pag-ari pagbisita diri sa atmo ang istasyon.
3: Si Kuya Bern Toto ha. Shout out diha Kuya Davao Region 1. Oy. Musta naman diha taga Davao Region 1 atong nga mga kuya ati bunso.
2: Kuya dato sa Kuan di Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Diyas sa Davao Region 1. Ah, kumusta?
3: Siya, si Kuya Bern Tuto.
2: Ah. So, kisa itong gobernur karon diya, Kuya? Ah? At ikuwan ito kisa gobernur
3: Davao Region 1? Marag si Kuan paman siguro gyapon, si Kuya Larry Franco.
2: Ah, marag dugay-dugay.
3: Marag wala mailisi siguro
2: niya. Dugay-dugay na ni siya nga na imong gobernur ba? Unsa kay Kuya? So, wala eleksyon na ini sila diri ha? So, may ngoto. Kumusta kay Kuya Lo? Larry Franco, ada sa Davao Region 1, mga kabida.
3: Kuya Louie, ha? Sinisa. Mm-hmm. Napas Kuya Mike, ang gwapong tao.
2: Kumusta? Kumusta kay Kuya Mike? Ha?
3: Mike Sahid.
2: Ha? Kumusta ito? Nakagawas na ba ka niya? Sa ospital, kinakuan man niya, na-admit. Dugay-dugay na po kung wala kapil sa ito mga meeting. Tungkol lang ini nga, murag nadugang ato mga obligasyon, labing rin sa ito simbahan, mga kabida. Di magid na pinakuan ato ginang unahon gini nato atong pagkuwas ato nga Ginoo mo na nga dili ginako ma kuan ako mabaylo di nako mabaylo kini mga kining adlaw ato sa lain nga mga kalihukan adlaw nga Sabado sa kining Domingo pod Sabadog Domingo kay uwi kon kanong grupo nato
3: kakikyas
2: sa kining Domingo mao na ta pag adlaw sa pagsimba so niya magsimba, sa ko alam po, sa ko ang kabahin, dili po nga isa lang kakwan ko na nagasimba. Kutong sa ko na, na ako, tungon kayo nagguan po ko, nag-atang sa ko mga ginsakpan diha, na binawin po sa ko mga sakristan, sa mga lilis. So, tinood na may mga opisyal, pero di mo po pwede tanan at ikuha sa ilaha, mga kabida. So, kinalan na ako ta. Kaya sa mga kwan diha, magpaday na ito, matubag unsay mga na mga problema o unsa ba diha, naada yun ta mga kabida.
3: Kalang mga desisyon kuya, mauna. Oga.
2: Bago.
3: Shout out ko diri. Napag-ipahabol si Kuya Bern na Tuto. Shout out ko diri kuya sa atuang barangay ya. Kabaywa Asuncion ha naman gud ni si Kuya Bern Toto diha kuya
2: so,
3: kumusta diha
2: Asuncion din siya pero na siya sa Kawan Davao Region 1
3: dito na siya na apil sa lang so, club
2: kumusta diha sa barangay ha nabesto barangay kapitan ha Kabaywa barangay Kabaywa sa Asuncion bukan unsay may hapit na ra ba pud ang election
3: kagawad ni siya kaya
2: barangay kagawad ni siya Kuya Toto.
3: Si Kuya Bern.
2: So, kung sa may plano na to Kuya, mukuan ba ito? Mupasaka?
3: Masi budagan na ng kapitan?
2: Kapitan.
3: Diyan sa barangay Kabaywa, lungsod sa Asuncion.
2: Kaya murag last term na po siguro ng kapitan na ron. Diyan kay murag taon-taon. Panginoon murag taon-taon na po na siya nga ng kapitan. Kaya kuan pa, itong naging mga katuigan, pila na ito naglabay, nakatag Asuncion. So na-meet po na ito na ang kapitana diya sa barangay Kabaywa.
3: Wow.
2: Ako ito, nalimot ko sa pangalan. Ikuan lang ta diya sa tanang na barangay diya sa barangay Kabaywa, Asuncion.
3: Mawala siya mga kabida. Huwag mayo nga pagpanuto diya kang ato ang barangay chieftain diya sa barangay San Vicente, si Dato William Mansale. May pagpanuto diya. Dato, napo dia kisah tu nga kapitan kan kuya.
2: Atong kapitana dia, si kapitana Lisa Bukala, barangay San Vicente. Sa atong barangay kagawad. Ha?
3: Basta gua pa.
2: Basta gua pa gyud.
3: Ra makita na kuya Will.
2: Danika. Karisma. Di kuang gyud pa daanan ni mi magkaila ni Danika kay panahon pa to sa pag-eleksyon bitaw sa ISKI, ha? ISKI presidential. Kadai mo man sa presidential president sa siyudad sa Panabo. Panahon man ito nga kato nga late, na? Late publisher Dennis Dinora. So, isa kinigil si Kwan, kinigil si Danica mo'y nahitabo nga morog sa pag-gimanok na, gimanok na sa ito nga Kuya Dennis Dinora.
3: Kwan man ito, kanang talisay man. Mauna siya mga kabida.
2: So ato po iko na timbayahon pergi ako na to ha. Ang ato ang kuya ha. Kuya dia sa lungsod sa Braulio Iduhali. Maing udto po dia. Kumusta? Ang kuya dia, kuya Romulo John John Ismino. Yung atong barangay Chiptin. Dato Jerry Sisbino. Parin Jerry Sisbino.
3: Oh, sa
2: lungsod sa Braulio Iduhali. Yung pa dato nga barangay atong municipal councilor. Miko Duhali, kumusta? Eh? Kumusta mo diyan ato mga kwada sa ato ang lungsod sa Braulio Duhali? Si Miko Duhali. So mga kabida po, mag-break po na kadali. Ato nga, ato tayo sa Spikas Lawak para sa mapipila ka pahinomdom. Balik kita paghuman ini.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
12: Ay, ako si Gloria Basas taga Patima Uhaw kay Sinta ng edad karon kung gibati sa una kanang dili ko makatulog ng insomnia so wala antong inom ako ng biga coffee arang-arang na akong paminaw makatulog na ko muragaan na akong lawas
13: pila ka sa shame ma'am sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian nimo nga epektibo gyud ang atong kape
12: ako nakainom ko og nakahurot gyud ko atong isa ka box nya dito na ko na notice okay akong paminaw nga gaan na akong paminaw nya ininom na ko ng paninguton ko nya katong mga narag na koy arthritis narang-arang ang sakit akong mga lupa ang kaning kuan ako diri oh sa may iil na ko tumurag na kuan na nawala lami na akong paglakaw di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak
13: so yun makapamatood ma'am nga epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
12: Oo, ako yun natestingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
13: Unsay awag nimo ma'am sa mga kailan nimo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee?
12: Katong wala pa natesting aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako yun ni kahatag sa atong panglawas.
14: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
15: Testimonya! Oh, kasinatila!
16: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
17: Unsay ipasabot ana, Dok?
16: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
18: Doktor!
17: Mo diay nga dali lang tay kumaluya og kapuyon kay diabetic na diay ko
18: parehas kita
17: pero may kumuha sa kondisyon
18: wa na magay kay ganas kama
17: usabay atong buhaton ini day
18: mato dido likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis sama sa soft drinks og desserts og mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates sama sa rice kay kun malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan needed na sab nato ang regular nga pag-exercise
17: husto ka wa na tay panahon sa pag-ehersisyo pulos na ta panginabuhi
18: moinom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule advice ni sa akong kailang nga taga-radyo
17: maayo ka na
18: atong suwayan.
17: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
18: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
17: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
18: Karon, tuo na ka.
17: Proven and tested, good!
18: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: Oke Bang Akebeda, balik ta, welcome back. Balik kita satu programa Amarkah Sakabaranggayan. So saya pun ngom partner Koya Kaloy. So Koya Kaloy, kinsa may atuma ikuan daw na dito ang lungsod sa Kapalong, labi ang itong Vice Mayor Kim Quisada. So maing ato, maing oto diha, doon naman simbral doon na sila yung mga kalihukan siguro.
1: Sa kwani mga kabida, dito sa Kapalong East West District nga, Langilan District Leaders build ties with Kapalong local legislators. Mane ang taga dipid ni Kuya, may courtesy call ni dito with Vice Mayor Kim Quisada at ang may labay nga Pizza Cities bulan sa Agosto ni 2026 sa sanggol niyang bayan na Session Hall alias Kapalong Davao del Norte. Ganda rin brought together BM Quisada Kapalong SOS District Public District Supervisor Dr. Dominic Deson, Langilan District Public School District Supervisor Renali G. Santos. Apil na ang mga school heads from three districts including this recently reassigned from other district na di sa Kapalong. Naghiusay gud sila dito mga kabida para mahatagan gud ha partners government to DepEd ha? Concrete programs local leadership and education closer to the learners na mo ni ilang gihimuan dito ga siguro naghimo pa siguro ni sila og ordinansa para matabangan masuportahan gyud ang tulo ka district diha sa DepEd sa lungsod sa Kapalong mga kabida pinaagi sa kalihukan ang gagi panguluhan pud ni Vice Mayor Kim Quisada diha sa naisgutang lungsod sa Kapalong ning probinsya sa Davao del Norte. Ato ning milabay nga semana mga kabida, mga nga nagpasalamat po itong mga learners dito kay ipahungtan karon sa sanggunya nga bayan diha sa lungsod sa Kapalong pinagi sa pagpanguna ni Vice Mayor Kim Quisada uban sa mga konsehalis sa naisgutang nga lungsod mga kabida.
0: Ato yung itong kwada nga congratulations sa kudos sa itong Vice Mayor niya, Vice Mayor Kim Quisada sa lungsod sa Kapalong mga kabida. So isa po na sa mga panila ang edukasyon gitpor gitagaan o gibugaton kaya pagtagad kanang edukasyon mga kabida kay di maginato magkawan yun di nato makalimod na okay mong kanong kulang yun sa pondo ang mga departamento matawag okay mong pangtatakan hunaw-naon dito sa national yun na national government ang kinigintang edukasyon may pinakadako tagaan o dapat pinakadako na pondo mga kabida pero na ito po murag wala murag nasikan priority na kaya gani ato mga eskwelahan karon mga tulungaan ang imong tan-aon daghang kakulangan so mao na naginasi ani ta bo sila pa national nga national pa may nagwag inisiyatibo kini matawag kani kan bitaw kanang ganang brigada eskwela so brigada eskwela na so ang mga ginikana na mga estudyante isa na gihimong requirements sa isa na sa mga requirements para ma-enroll ang usa ka bata mga kabida so gamit na ang mga kwan dito ang mga ginikana na may magkwan dito may manglimpyo mamintura gamit po sa pundo kwarta sa mga kwan ginikanan sa mga estudyante niya gani ha panahon before sa kaning mag-abri ang klase yung una ng brigada eskwela ako'y maluoy dito. Maluoy ko magtanawon kana sa mga maestra. Mga maestra mo adto mga kanito adto mga politiko. Hangyo request og mga unsay mga gamit, materialis, mga pintura unsa pa diha para magamit anang ilang ikwal kanang brigada eskwela gani. Ang ato ako pungkan ato nga di Fraternal Order of Eagles.
1: Usapod
0: sa nagahatag sa mga nagahatag og mga kaning kwan diha. Mga hatag, mga pintura, unsa pa yung gamit na mga materialis para ato yato dito sa mga eskwelahan, mga kabida. Kay tungod lagi kulang yun, ha, kung imo kan kulang sa pundo or unsa ba anaay pundo, giun sa paggamit anong ano gikuan ba, gigamit ba na ato para sa mga tulunghaan kung sa mga padya. Tungod po lagi ana nga murag ultimo dia yang sa kwan ato mga tulunghaan na dia na mga tungod lagi na siguro koraksyon baka po dinoon kay ngano mangiring ang taon nga na ato mga tulunghaan mga kabida looy yun kulang tama school buildings, kulang sa mga magtutudlo. Kay isa mga po dia ang kinikwal po ang kanamay taon nga ang ato mga taong nga swildo isa yun po na sa hinungdan na ato mga magtutudlo daghan tang graduate sa kwan sa edukasyon mga magtutudlo mga maestra pero tungod lagi sa kakulangan sa kakulang sa sweldo wala na magtutudlo mangitag lang trabaho di ba po yan ng abroad
1: tayo daghan ng graduate o maestra ha
0: pero nagtuas gawas ng abroad
1: tuas gawas okay muna kulang magod ato ang kanang kwan mga kabida, kini magong ato ang education dapat tutukan po ni. Dili lang kay pasagdan po sa ato ang mga national o local ng mga leaders diya sa education. Una siya nga, inoon, ginatabangan man ni siya sa ato ang mga local o national ng mga official pero kulang gihapon. Una siya mga kabida, lisod kayo. Di ba, sa ato ang amigo dia si Kuya di pa ni Kuya si Sir Erap Joseph Erap Estrada ato pa niya good afternoon mga idol ha? Salamat po sa paglantaw
0: mga hapon former police officer, retired policeman ini si Joseph Erap Estrada ipormayong uto po mga hapon dia sa ato ang wada amigo atong Kuya kay Kuya Vic Barrios, kumusta? Kung sa may mga kwa na to, Kuya Vic Barrios, may hapon ka niyo niya, Kuya.
1: Wala na siya mga kabida. O, atong Kuya dito sa Lungsod Santo Tomas, murag araw ugma, ha? Advance, happy araw.
0: Happy araw, ha? Diyan sa Lungsod sa Santo Tomas. So, ugma, ha? Magsaulog sa ilang araw po na kasumaran sa pagkamugna ng lungsod. So, may uto, may hapon. Diyan sa ito ang mga local official sa ito ang mayor. Lagi sa ito mayor niya, ang si Kuya Roland
1: Dehisika.
0: Ito po siya ang partner sa panginabuhian, partner sa kalingkuhan, pagpanservisyo. Ito ang Vice Mayor, Arialos Inday Dehisika. Dito ito kay Kalintan ito makuha. Si Kuya Ronald ya.
1: Limaya.
0: Apo Green Limaya. Yung mga siya na ate niya, si Ate Mina. So may hapon niya, advance happy araw ng Santo Tomas nga uma pagasaulogon sa taga Tomas sa Tomasenyos mga kabida.
1: Karon niya Kuya ang contest sa elementary high school ha? Ang drum and bugles.
0: Karon nindot ra bibo ron dito.
1: Dito.
0: Bisag makalugar ta, makasuri ta karon dito.
1: Wala siya mga kabida oga ugma pod araw gihapon sa lungsod sa Mawab ning probinsya sa Davao de Oro kang Mayor Miren Apit.
0: So ano ra sir mahitabo ko ya? Ikaw tago man ka Mawab siguro ka mato. Bayen-bayen ta ni Padre Santo Tomas. So asa ba?
1: Pwede nga pa.
0: Bitaw ko ya. Ugma sa Santo Tomas ta ugma. Kita-kita pa rin niyo diyan, pang Tomasino. So, Kuya, medyo apiki na kikita pa. Kung kisa imong matimbaya niya, itimbaya na para makapanamili at napunta.
1: Oga, kagahapon ko yan, nag-abot mentos kapitol si atong Kuya Gipon, si Kuya Tunok Baskon. Usas mga sinanigan ni Kuya Orly Amit. Muragtuwa ron sila nito gatapok kay committee as a whole na sila. Kaya atong session wala mas Kuya Orly manang siguro na sila ay committee makaroon nagpadayan pag yun to ha? Musta dia sa kanog si Kuya Alan Pasong atong Kuya ha? namoy publication niya sa newspaper na niya, Gold Star News. Sa judicial, change of name, foreclosure sa court, tanan-tanan. Niya lang kang Kuya Alan Pasong ang publisher sa Gold Star News. Mga kabida. Oga mga kabida, una ko ga panamilit. Salamat po sa kong partners, Kuya Mario, o sa ato ang CEO, nga mo si engineer, ha? Kuya Wolfie Orio.

0: Oryo, mana kinis ko yamar manaminit na kanyo mag o magayong kanyo hantod na usap sa sunod higayon din niya po sa itong istasyon sa samang takna o gaman sa adikan adlaong Lunes alas 12 hantod sa launa. Kinis ko yamar magayong kaninyo daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform of Sigala? Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo cater sila og school uniform, teachers uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Hi!
9: Hello!
8: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon, ug labi nang dili dayon kita masakit?
9: Og pirming lig-on ang atong kalawasan, ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
8: Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Tinuod ka ng mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado, nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. Sulayi so, din og inom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Nung lading infinite.

Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon ug serbisyo publiko. Broadcasting from the rubber capital of the Philippines, this is 94.3 Nung Lating Infinite Radio. Ipil sa Buanga Sibugay, sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Nung Lating Infinite Radio.

bisan asa pa. Mga kapawartan o mga gaglagel mix herbs, malipayon nga pagpabidaw karatong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon, agiya sa pag-ugman sa maayong kapaglawas. Siyempre kauman ninyo kanunay sa kahaginana, Dr. L. Palma, alang niining atuang at tulumanon. Mga hatang noon sa mga pipila, ka mga pahinumdum anon yun nga maampingan ang atuang lawas. O diha na musulod mga kapawartan, ang atuang mga epektibo kaayo nga mga produkto ang atuang Power 10 Probio Capsule. Kung ito ang pinaka nindot usab nga kapsula, ang herbal kapsula na to, ang Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Itawag kini siyang mixed herbs tungod sa sinagol nga sambag-sambag, black garlic, doon ay itawag nga serpentina o alingatong nga kaya-kayo mo repair, mo paayo sa imuhang organs nga guba na. So, kanang duha na to kapsula, pulos na epektibo mga Power 10. Ang isa mo hatag sa supply sa mga vitamins and minerals. Unya mo tabang usab sa pagpaligon sa itong lawas. Unya ang atua usab nga Clagel Mixed Herbs Food Supplement tungod sa baga niya nga mga properties nga lunsang herbal mga Power 10 ang naani ini. Magkatabang ni siya sa pag-repair sa mga damage na yun na ito ng mga organs. Especially kung doon natin grabbing nga kaguba sa itong kidney, sa itong liver, sa itong pancreas, sa itong gitawag mga Power 10 nga gallbladder, sa itong heart, sa itong baga. Kinahanglan yun ta mga Power 10 o kasaligan o grabe kaayog properties nga isog kaayog sa mga herbal properties nga isog usab nga makigsukol sa mga balatian nga wala nato mamatikdi sa tuang lawas. Kaya nga tuang lawas bukod mga Power 10 magsugod na sa hinay-hinay nga napasagda nato nga wala nato nabantayin nga weak na di ang atuang organs. Especially, dili magyutat kada adlaw, dili ta kada bulan. Muad to magka-Power 10 sa doktor. Mailang gani magka-Power 10 o magka-check regularly ta sa mga doktor, magka-check up ta sa itong lawas. Muad to naman ta magka-Power 10 sa hospital kung grabe na yun ang atuang balatian. Mauna nga kinahanglan yun ta, manigurado ta, nga doon na ta imnon nga supplement nga kaya nga mo repair sa mga bahin sa itong lawas nga wala nato mabantay sa matag-adlaw. Ning anak kanindot, kung aduna tay kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o nga atuang Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Unsa sa matabangan mga Power 10 niining atuang duha kapsula, kining gitawag nga sakit sa kasing-kasing o kaning gitawag nga cardiovascular disease. Usa ni siya sa grupos kondisyon nga nakapikto sa imuhang kasing-kasing o mga ugat sa dugo sa blood vessels na ito mga Power 10. Kay depende na magka-Power 10 kung unsa ang mga balatian nga parte sa imong kasing-kasing, dunay gitawag nga coronary artery disease. Mauni ang sagad nga sakit sa kasing-kasing nga mahitabo magka-Power 10 kung ang atuaga ugat magka-Power 10 nga nagdala og dugo og

sisunan. Ang ilahan na mga hisgot ginani yun, gimando mo ginaunta yun sa kuan, gimando mo ginaunta yun sa Energy Regulatory Commission, kung ERC, nga kinahanglan maginotong transparent. Transparent ba? O makita sa konsumante kung asa paingon ang matag sintabo sa ilang kwarta. Mao na giingon sa Energy Regulatory Commission. Pero hantod karon natiguwang na to kung na-interview, wala gi sa kibaw lagi. Kung saan din na, naya, transparency, kaya di ba po guna i-detalye. Kagahapon, mamagin na to gi-open sa pila katuig, no? Karoon pa na to gibuhian ng istorya sa kahanginan, tungkol kaya doon naman ito na-interview gahapon. Mao na, na natandog na hinoonta. Pero at least, nabaho ta, ngayon na nanitawo di ay, na kinala doon na transparency. O transparent o makita gyud sa konsumante kung asa paingon ang matag sintimo sa ilang kwarta. Apan ang pait gyud nga realidad bisan pa nga nakatabang kini sa transparency, mas naghatag kini og katin-ug at sa dugan sa mga katawhang Pilipino. Man naman nakaingon na lang tang ay nalambod kay nakagamit sa tagsuga po. Kaya na lang ato lang utong-utongon, bahalag wala tayo pagkaon. Watay bugas, imis kayo palitag isa ka kilong bugas, medyo lang una. Palitag sodan nga medyo maraw isa kilo, medyo kilo lang. Palitag gatas nga medyo maraw kuhan, dako-dako, aswak na lang una. Palit ka o ka na naang isang noodles na lang, mahal man nun, puting jeez, siguro na. Atos tas gina mo sa bulan. Bulan, mahal niya po. Kaya kung ninahimu o na, ibayari mo sungga, huwag magayang kapalit po. Putlan mo sa ka. O na nga, isa pang ikis-ikison yun, pilde kita magkaisonan. Sa atles, yan po, tapos ginungong katabangan niya punta. E ka na mga subsidi, bidaw diyan ang mga sungga, kurinti. Ang subsidi, lifeline subsidy, kita mga pangbayad na. Kato mga gagmay ng mga konsumante nga gamay rin kagkaon sa kurinti, ato pa mga yapon din, ayuda, manayitang bayad. Sige na lang. Dili naman lang. Mao lagi nang ingon nato nga dili lang kay distribution charge yung atong ibayad dito, kundi li appeal lang na generation an oban pa. Mao na magay sonan ang nakita nato ng at least katon lang una. Anita sa mga ikaduhang bahin ang atong na hima atong nga nibaw-an gagapon ika 15 nga impeachment trial. Ang usa kina ka madayag maday ganong adlaw sa tibuok nason. Kinigyut ang ato karong tulumanon. Kini mangon ato ang programa nga public opinion ug ang point of view kay sonan. Maginisya ang hait nga dapit diin ang tingog sa ordinaryong lungsuranon mao ginibida. Og ang kamatuoran mao gini maghari kay sonan. Mabina kanunay nato ginahisgutan eh. Labi na karong adlaw ng Huwebes, Agosto 3, sinikasamtangan nga tuig, 2029. Nirilagay sa itong programang Public Opinion and Point of View. O na karon, nag-uros-uros na karon ang kainit na karon sa politika. Samtang ang Metro Manila karon gilunupan sa baha. Action na po. Samtang ang Senado karon nag-atubang na po sa Osaka, makasaysayanong paghusay ug ang Department of Justice purman lapon nga nagsangat karong tulo ka mga ihap nga grave threats batok kang Vice President Sara Duterte. O na, ang katawahan karon nagsubo, naglagot tungod kay samtang nagsaka ang dolyar ngadto na sa Sintay Uno. Patay 61 naman di ay karon ang US ang ato karon nga kuan. Ang US dollar na 60 pesos. Matag dollar kay sunat. Ang dolyar 50 pa ba to karon 61 na. Og ang presyo karon sa pagkaon nagpabilin labing taas sa 6%. O na, ang gobyerno karon, ang gobyerno occupied kaayo sa ilang

0: Nga away. Unsa man kini? Pagserbisyo o personal nga panudya? Unsa man diri ang punto di vista? Tawag ka nag point of view. Nanay Lindot Magaisonan, unsa man ang taliwala nining hagit? Pait nga hagit sa atong panahon. Ingon na lang, katawhan. Paminawa ang pulso sa katawhan. So, tanaw man yung maramantag isog, no? O dili, oy. O saan lang ginasya ka, mga gitik paminaw ba sa galamhan? Parang dili lang ginyo madunggan kay Sonan. Dili lang kay kinilang programa ha, kundi tibo programa gyud gikas sa Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Ha? Unay ato ang inyong subaybayan sa duha ka mga istasyon sa radio. Kani public opinion ug ang point of view mga Sonan, dako gyud kay ni nato na og kanana ang tabang basta. Dako kayo na siya og kanang parties kinabuhi. Kini ang naguna karong summary sa mga balitang pangbansa sa Pilipinas karong adlaw Agosto 13 nga nakapokus kini sa isyung political, ekonomiya ug ang panglawas. Ana anita karon atong isgotan ni karon ang political issues mga isyunan. Kining gisang-at karon sa Department of Justice kining grip threat batok kang busy Sara Duterte. Pagtigyong pa ita. Formal na biya karong isangkat karong sa Department of Justice ang tulok ang mga counts sa grip threats batok ang busy Presidente Sara Duterte sa Osaka Korte sa Quezon City. Kagahapong adlawa sa Osaka Korte sa Quezon na tungod ka na sa iya kunong pamahayag sa Osaka online press briefing. Pagkalangan ko nun sa impeachment trial. Temporarya ko nun, giuswag. Mawagin na. Atong gihitabo, atong pipila kaadlaw. Now, karon, ikagahapon, ika-kinsi na. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tungod ka na sa bati lingin nga panahon mo, ito nga, na-postpone. Karon, gipadayon na po. Nagpadayon ang paggisa. Paggisa. Dayon karon ang paggisa kagahapon sa House Prosecution Panel o Commission on Audit mga Isunan. Kalabot ka sa giingon nga regular ng mga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President. O maato gyapon na panubayon gyapon gani para o bugat kayo tong batanon nga bugada nga si Christian Pereira. Dooy kayo si Attorney Lola. Attorney Lola. Ana ang ato bang banuayo na to na ugma ng uban mao nang ang isgutan karon ang confidential fund sa Office of the Vice President nga gigasto matod pa sa aktibidad sama sa Christmas parties mao na karon mao ni pagpait kan mga isunan nalambigit gani ang ngalan gani ni Senator. Nalambigit pa gani ang ngalan ni Senator Christopher Bongo. Kaya Robin Padilla. Mga controversial karon sa 2025. Labi na karon isgutan ang DPWH. A leadership fund. Less kuman kini na testimonya sa maong undersecretary dito gyud sa maong Senado. O na, delikado, uban pa mga departamento, maapil na og mga witness magkaisunan. O na, karoon, magtiluuya ang taon. Dato ang vice presidente, kung may tabo, manggaling na. Mayroon, uban, gibasura pa. Atong ka ng panubayon, og mga daw ang more pagyod ng mga detalye sa nahitabo kung hapong adlaw magkaisunan. O na, karoon, nagkadoon ang isyo karoon, ang ekonomiya, ang economical issues karoon, hinagyapon ang lago. Ang paglago karon sa inflation kay Sonan nga gireport karon sa matuta ni hinay ang paglago sa ekonomiya sa nasod ngadto na sa 2.3% nining second quarter sa 2026. Samtang ang impresyon ko no, o ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton, nagpabiling gapong taas nga doon ay 6.2%. Ini nga bulan sa Hulyo, labi na karuming tindog ang bulan sa Agosto. Una, ang mahitungod sa agrikultura, niabot na karoon ng 197 milyones ang danyos agrikultura. Di na doon ay 143 milyones din. Gikan ka na sa kanang sa mga kahumayan. Tungod ka na nga dungan ang epekto karon sa bagyong Luis o gamaymay o gahabagat magkaisonan. So dako na po. Dugang pa sa gisugyot karon sa atuwa karon nga Senado na hagit siguro magkaisonan. O neto gikaingon karon nga matuman eh. Gisugyot nga pagtangtang sa value added tax sa kuryente. Gidyoso sa Energy Regulatory Commission kung ERC og ni Senador Mark Villar nga tangtangon ang 12% value added tax sa system loss charges sa bill sa kuryente aron maminusan ang bayranan sa mga konsumidor. Mauna ni magkaisonan ang nagdusoana sa Energy Regulatory Commission si Senator Mark Villar nga tangtangon ang 12% sa value added tax nga naadihan na ipiktuhan ng atong billing sa atuang kuryente. Ano ya, utang sa gobyerno o pag-us-us karon sa piso, nagpahimangno karon ang mga eksperto ng utang sa gobyerno posible kunong mulapas o 21 trilyones. Unsa pa man dayto? Parang 19 pa man to atong gisgutan atong pila ka adlaw si mana. 45 minutos ni labay mo balik ang public opinion ng ang point of view human lamang nini.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
2: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat whey, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
3: TerraMax Herbal Capsule.
4: TerraMax Herbal Capsule.
2: Diri na ta sa original. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
5: Testimonya.
6: Oh,
5: kasinatilan.
7: Ma, nana si Papa Joseph.
8: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
7: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
9: Lantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
8: Uy, tuwag ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
9: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang, ang sweldo mauna lang.
7: May trabaho ka pa?
9: Oh. Natural na, maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanunak, kung Dili ko man rabaho.
7: Naanya na day ka pa?
9: Ay, maayo mo lang. Paawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
7: Mao ba pa?
9: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, arin ako.
8: Aray, kadiyot, kadiyot, banak ko. Kadiyot lang. Inunguna ini o.
9: Unsama ni asawa ko?
8: Maone, isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila...
9: Dili na ko mag-agwanta pa!
0: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 magkaisonan. Padayon ta sa itong gamay na lang na minuto sa itong tulumanon o programang Public Opinion and Point of View magkaisonan. Alin na, ang atong ipanubay na ang ato akaroon nga kahimtang sa Pilipinas magkaisonan. So malapas atong ikaingona, kumala sa mga tinubdan, mga source nga ato na nakuha. Nga doon na nakaroon kaniantong atong gisgutan, doon na patoy mga 19 trilyon is ang utang magkaisonan. Na doon na ni 160,000 kapi ng atong bayrono matagos sa individual. O karon, moral ni abot na yun o 21 trilyones ng utang sa Pilipinas. Ato gininang gyatagan o gibugaton itong pipila ka mga bulang milabay na looy kayo ang mupulig lingkod isip usan na kampang o presidente sa nasod sa Pilipinas kung may tabo man sa 2028. Bili lang kay 21 trilyones ang utang magkaigsunan kung dili mo lampas pa. Sumala sa ekspertong mga analyst mga kaigsunan, subugat na kayo. O na nga, bugat kayo magkaigsunan ang dagang karon sa ato karon nga kagamhanan. O na, mao na yung makapatandog sa bulsa nga crisis sa ekonomiya. Piso batok dolyar. Tungod kay 61 na pon pesos ang dolyar sa usa ka dolyar. Una, ang pagsira sa baylo sa piso mga isunan ngadto na sa 61 batok sa usa ka dolyar. Una, ay usa sa mga pinakahadlok nga balita para na sa mga konsumidor. Samtang pabor kini sa mga pamilyang mga OFW. Dako kining hampak sa kinatibok ang ekonomiya tungod kay ang Pilipinas nagsalig na sa importasyon sama sa lana ug bugas. Ewa man tayo mahimo, ato adri mga mag-uuma, maral di man kayo kaya. Kay ang abono, lisod man sa pangitaon. Samtang nagkahuyang ang piso, mas musamot kamahal ang presyos gasolina ug mga pagkaon sa merkado. Una nga noong taas man ang inflation, limang kag 6.2% og hinay ang growth development product ang ekonomiya ni hinay tungod kana kay ang mga negosyante, ang mga negosyo karon nagpanuko na sa pag-invest, gumikan kana sa kagubot sa politika sa Pilipinas. Karon solusyon hagit magini. Ang solusyon karon sa value added tax sa kuryente aron kini nga makuhaan ang kalbaryos katawan gidusok kini ni Senador Mark Villar. Kinaot I hope nga tangtangon ang 12% nga value added tax itawan nag system loss nga tong ingon kahapon. Ang system loss mao kan ang kuryente nga nawala tungod kana sa technical nga rason sa kawat sa kuryente. Ang katawhang Pilipino ang nagbayad. Manang magsunan ang kontrobersya karon sa pundos panglawas, anitos panglawas. Mabitaw ganit na bago na po ng sekretary ko ng hipis panglawas kay tungod kay doon ay problema po diay. Mone, ang dugang hagit magkaisunan anita sa hait nga hagit o emosyonal sa katawhan ngadto Senado Gobyerno. Magkaisunan, ang emosyon mag-good sa mga Pilipino karon panahon na sagol. Sagol na kalagot, kabalaka, kawadoon sa paglaom, frustration. Ania makaigsunan ang tulok ka hait nga hagit o reaksyon sa publiko. Politika versus baha o kagutom. Grabe nga kalagot ang hagit samtang ang katawhan nag-antos sa kagrabe nga baha. Gani wala sa ato ang lugar ngadto sa nahintungdan. Tungod ka na sa bagat o nagsunod-sunod ng mga bagyo. Mao na ang balita karon sa television, radio, na pulos na bahin sa impeachment o kaso ni VP Sara Duterte. Nakapaminaw naman gid mo, nga kasagaran na to karon nga gibundak, matag-adlaw, impeachment trial, apit na din nagaita ka, ahisgot ekonomiya, tumod kayo, bugatan po ta. O na karon, ang emosyon karon sa katawhan, gibati sa mga tao nga gipasagdan o gihimong binuang ang komento sa kadaghanan sa social media. Unsaon man nato karon, unsaon man namo ng impeachment kun ang among sud-an ugma wala pa may kasiguruhan. Aduna mangi dako nga pagduda nga ang kwarta sa lungsod gigamit lang sa paggubaay sa usag-usa imbis nga iayuda sa biktima. Mao na ang hagit karon kay sunan ang pagsaka Cruz Dolian ngadto sa 61 na nagpasabot kini nga sa sunod nga mga kargamento na unya sa lana imported na bugas abuno maabot ani dugang na pong kamahal. Mao gina mao na nailisod magaisonan mao na karon ang emosyon sa katawhan na wad-an na og salig ang katawhan na wad-an na og salig betrayal ang publiko sa gobyerno. Kung minusan manggaling ang budget sa ospital, unsa pa diha nga angay minusan, okay lang, minusan man. Manang ang hagit karon sa katawan ngadto sa Senado, maurigid ni. Ayaw ninyo usiki ang pundo nga nakita ninyo nga kaayuhan alang sa katawan. Kung mahimo gani, ibalik na aron lamang magamit pa sa sunod na katuigan. Mga nag-alisod kayo, mga emosyon mong kita. Kaya may hisgot na mong kita, puros emosyonal. Hait, hagit. Para na magkayo, balik-balik ng hait o hagit niya. Nakuha po tagkapildihan. Mga nagkaroon, ang ato ang mga local leader, ato mga probinsya o rehiyon, kanunay na sila karon nga nangandam, unsao na karon ang maniho sa pagtabag sa taong kabos iyang distrito, yung syudad, lungsod, nakabalo na mga leader, ana. O ganin, ato nang istorya atong pipila ka mga simana, adlaw milabay, nga under gapon sa dula sa kauluhan, mo di sila basta-basta karon diha, bisa gobernador, bisa pag gobernador, di sila basta lang, di basta-basta mubuhi, o kanang yun ana, maghimog ang galingon nila, sigurado doon nagyoy, nagyoy kalagyanan yun. Ato naman ang ipasabot, nato pipila ka mga adlaw, labi na to ni Buto, ugno, Buto, yes, ha. Atong panggaon atong mga leader sa atong probinsya, rehiyon, probinsya ug lokal, ato silang panggaon kay sila atong amahan sa lungsod. Mao na sila karoy mo tira ngadto sa kauluhan. Mao na mga leader, atong ginang panggaon, atong ginang kanunay salsulon, atong kanunay nga tandog-tandugon. Ano lamang makita nila ang kita naglisod na. Aw na, mga kaigsoonan, ang matuod nga kusog sa usa ka nasod, wala gyud diha sa gahom sa pipila. Kundili anaa sa kamatuoran, mga kaigsoonan, nga gihuptan gyud sa tanan. Din ang inyong tingog, mao ginay maghari. Aw na, ang pagko nagpahibalo upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. O nang regular nang ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tinco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. O na, paalaala pa ni Chairman Tinco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Mga kaigsoonan, ang programang Public Opinion o ang Point of View idala ka ninyo sa pagigalayon sa atong mahinungdanong sponsors, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Alang sa inyo ang alang sa ligon o nindot ng glass o aluminum works sa inyong balay o opisina. Mauna ang Kagapi Glass and Aluminum Services na himutang kini sa Central Public Market itong syudad. O gamatawagan sa numero ng 0921-478-0047, Kagapi Glass and Aluminum Services. Nga gipanag-iyahan ni si Roderick Kagapi o ang Octaviano Tiloreña. O nangita ba mo o nangita ba ka mo o ganabang delikalidad o audio setup? Ayaw po paglangan. Ang GMG Audio Installation Services, kompleto sila diya, gikan sa produkto, hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan. Mga barato nga produkto mga eksonan, doon na sila'y Tusunra Unit para na sa nindot nga dashboard setup. Nasa lay speakers and amplifiers para kana sa kusog o tinaw nga tingog. Nasa lay category 7 amplifiers, high quality performance magkaisunan. Nasa lay sound accessories, kompleto nga mga wires o connectors. Nasa lay mga mixers para kana sa saktong timbre o tingog. Mga ang serbisyo nga ilang gitanyag. Nasa lay car audio installation setup para sa inyong sakyanan. Nasa lay professional audio setup para kana sa mga tapok-tapok o mga event. Nasa lay house audio installation setup para kana sa nindot nga sound sa inyong balay. Asa sila makita? Nalamang

0: advertise nila. Yan, doon na pag mga bonus, doon na pag time check sa tuwing Sunday. Mga kaysa na, ayaw kalimot, bisitahin lamang among sibihanan. Awning sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita, kanong adlawa, sa kinikadako nga hagit ang gibilin kanato ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot o ang pagpadayon sa pagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon kaisunan. Parang hinumduman na ito ang usa ka lig-on nga nasod dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo sa usa ka gahom o sa gahom sa iyang mga leader. O dili masukod kini sa tiunay yun sa paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katawo. Mga kaisunan, o na kini ang inyong tingog, kini ang inyong paruganan, kini ang public opinion and point of view. Dihan natapos ang usa ka oras sa pagpanag-uban sa ngalan sa Kitibukang Persa sa 96.1 Infinite o ang 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa itong Estesio Marja, Atty. Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpa, Engineer Walt P. Orio, Sir Kevin William Bargin, ng IT personnel. Okay, yung boss ay galas kahanginan, George Leones Caigas Jr. Moingon. Diha sa kamaturan ng impormasyon gahom, apan, ang saktong opinion o ang panglantaw mo kinimagdala ka na to sa hostong dalan. Mayong hapon and God bless us all!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala! At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts looking like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo sa buntag, nagdaro na mas masakan? Doon kay Lagkap

0: Ay, nakulading. Maong basko og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa nang kapitay?
0: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan.
1: Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
0: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
0: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: 555 na.
1: Puros naman yung 5-5. No? Kulang na lagi sa 5 para 5-5-5 na. And, ay nako, dalera yung panahon. Alright, we are connected at 96.1 Infinite Panabo, 90.9 Light FM Panabo. Live da karon di dua sa ilaha, no? Sa Panabo City, mga anak. Kumusta mus man mo karon nga kahaponon? Ay, nako. Hapit na pod mo doko ang bidlisiw sa adlaw. Sinyalis na nga hapon na giyod, na? 555 ba, no? Kanyo, di sana lang ko lang, 555 ba, no? sa una, basta na mga kasal, birthday. Ambot ko na po, nakaroon ka ng 555 nga, ambot ka na mga sudan ba? Ay, kana kong sartin. Sartin, mong tawag ko na. Kasagaran sa mga kasal, birthday, bunyag. Mga kinapirma yung makitaan nga sudlanan ba, no? Karan karan, wala naman karan makita atong muran na magkuhan ba katong aluminum, no? Okay, mas barato man to atong mga 555 nga mga abot nga nagsudaan ba? Sartin, no? Na kung ihapak tong sa ulo nimo, mga lumping dito. Alright! Adlong say, adlaw karon ha, no? Oh, ibis naman dahil karon, no? Isa na lang kaadlong, Bernes na sad. No? Giliw. Ay, ah, Bernes sa dumuma na sad niyang si Mana. Ay, ah. Maning ginaatangan sa mga estudyante, no? Sige, iyap sa adlaw ba kung kung saan matapos ang adlaw, no? Gipangkapoy, mas yun nag-eskwila itong mga anak. But anyways, usbon ako ha, mayong hapon sa katibukan karong Naminaw ha. Sariya sa probinsya sa Bukidnon. We're live! Hindi ako mag-English dahil ha. 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Oba ng inyo ang tatay nga dili hilig og nanay. Ha? Pero hilig og inday. Ang inyong tatay paeng. Ay nako. Ah, lisod ng tiguwang nga ta kay murag din na mugawas ang words sa tuwang baba ba no? Beda ba eh? Tanan ng mga munisipalidad o tanan ng mga kabarangays na o tanan ng mga katawan ni ining probinsya sa Bukidnon. Welcome, welcome, welcome. Kumusta man ta karon? We be Thursday. Unsa ka nindot og maanyag nga wibi sa ato ang tanan? Lami kayo i kapi-kapi karon. Lami kayo ihigop og kapi sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Kapi nato sa GQ's Marketing ha. No, tilaw ilang. Diba, makaingon gid ka, namit gid. No? Alright, before ta mo primera mga anak sa unahan ha, ato sang tagaag pasidungog na ang ato ang General Manager Ma'am Rosemary Amit Bolfa. Atong Operation Manager Engineer Wolfie M. Oreo. Atong technician the Rio sa 94.3 Light FM, Sir Kelvin Omo, atong technician and IT personnel gito sa 96.1 Infinite Radio Panabo ug 90.9 Light FM Panabo, Sir Kelvin William, Sir Kevin Day, no? Okay. Boros man sila mga kwan god, no? manang kwan ba kwan man to kanang katong kuban ni Benten ba si Kevin. Mao na tong IT personnel gito ah. Sa panabon ang gwapo og ganang ganang hilig no? Hilig sa motor po niya. Dito ah, lulog-landog na karon dito ah, sa Dakbayan sa siyudad sa Panabo. Ha? Sa Katibukan nga Davao Region, daraa sa Tagum City, Municipality of Kapalong, Santo Tomas, Asuncion, Talaingod, daraa sa GP Laurel, Lulo Jojo, ha? Mayo nga po kaninyo daraban si Lula Joy Dry. Mayo nga po kaninyo daraa sa mga kabarangay. Daraa sa Carmen. Municipality sa Carmen, mga barangay daraa sa Panabo. Mayo nga po kaninyong tanan dra welcome sa programang Mix of Rock. Asa dai si DJ Tekla? Baka makusian man gina ko, di ba? Sige na siya, gasta ka na siya. Pero nang inabuhi na siya. Single parent, ben na si DJ Tekla. Si DJ Tekla, mga igala, no solo parent na, looy kayo siya. Ay, inatay. Ina at tatay. Bilan na gano'y ang anak ni DJ Tekla, ha? Tulon, mangguro, puro magulang. May tawa akong amigo, amiga, DJ Tekla. Kung hain ka man karon hinaot nga okay ra ang atong lagay diyan. Oh, guys, Sir Kevin po dira ano, okay lang atong lagay diyan, sir. Ano ba ang kalagayan natin ba? No? Sa inyo mga nakikinig ngayon, kumusta ating lagay diyan? Okay na. Okay lang akin, okay lang aking lagay dito. Ang importante diyan na ano na hindi okay ating lagay. Dapat okay ang lagay natin. Mga naminaw karon sa inyong mga nagadayang transistor radio, no? Drara mo sa 94.3. Ay, na mo, si Globag-Globag line, drara. Drera ta. Oga, tanan nga nagtanaw through online via Facebook na live ta karon. Ito kaya na, pre, magtingog ni nung lading yun. Live ta karon sa Facebook, ha? Ha? Sa ato ang FB page 94.3 Light FM Bukidnon, Kibawi Bukidnon. Og sa ato ang FB name, FB account nato Light Technical Kibawi Bukidnon. Live da karon dito. Naman ang tanaw mo kung di mo maminaw radyo, tanaw mo through online. Na, kung wala mo internet o sa radyo maminaw. Ana lang ka simple. Alright, oh! Available ang mga produkto sa GKS Marketing. Akong usbundaya. Mega Pure Food Supplement Capsule, mga anak, rich in antioxidant with complete superfood. Huwag ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pisan pa man ang Muscle Man Food Supplement for Men. Sa mga kalalakin, Andra, nga dili na katuyhakaw. Kay tungod sa kakapoy sa trabaho, luya na. Muscle Man Food Supplement for Men, or di kaya atong Muscle Man Strong Coffee Mix. Pisan pa man ang atong Agonoy Liniment Oil 3. Epektibo nga haplas para sa tanan nga naay mga muscle pain, ha? Dilit ninyo ilaklak, ha? Ihaplas. Naa ko'y nakitaan sa Facebook, no? Tungod siguro sa iyang kakapoy, grabing pamaol sa iyang lawas. Ang Omega Pain Killer gi laklak giinom, no? Oo, unsa kaya lasa to? Atong hagon na liniment oil dre, no? Nadre available sa atong sibianan. Masakit ang inyong mga lutahan, ang inyong mga likod, inyong mga abaga, ayong mga tuway-tuway, gangulngul, ang mga lukon-luko, no, gapanghawoy. Tungod sa kakapoy, sa trabaho, mga anak. Haplasina sa Gunoy Liniment Oil. Pagbisan pa man, pwede po ni sa mga pinaakan sa lamok or mga insect bites. Inyong ihidhiran ra sa Gunoy Liniment Oil, mga anak, ha? Epektibo, garantisado. Parator good kayo niya. Huwag ang atong kutis, mistiza, gluta tayo with collagen. So, blended with milk and honey. Huwag kutis, parisig, kutis, mistiza, karot, papaya, soap, mga anak, ha? Pampagwapa, gluta tayo, kutis, mistiza, with collagen soap. Huwag pampaputi, pampahami sa atong mga panit. Nga bisa nana ka sa mga 50, no? Gamit ka kutis misisa glutathione, no? Wala ginang mga dark spot na dra, mga kutkunod sa itong nga. Kaya naman na siya ginatawag nga glutathione o collagen, no? Giisa sa usa ka sabon, mga anak. Huwag parisipo kutis karot papaya soup, mga anak, para gani sa mga kanang body odor or kanang mga athlete foot ani maho nag mga kuan singot, no? O karot papaya soup kutis misis sa gamita, ha? Bisan ba man, pwede po ni sa himuong feminine wash sa mga kababainhan, ha? Kutis mistisa, karot papaya soap. Ay, malayit malunggay with loyang dilaw. Available po dre ang mga anak, ha? O, tanan natong mga produkto available sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Bisan pa man ang Kiss Fragrances. Ayan, para sa mga kababainhan, para sa mga kalalakinan na mahilig sa pahumot or pabango. Amo, longtad, 124 oras ang baho. Manang gusto gid ninyo, no? Kanang adlaw, no? Humot man gyud ta. Kinsa man gyud dili ganahag baho, no? Manang adlaw kailangan humot ta fresh, no? Kiss fragrances gamiton nato nga pahumot, ha? Available sa 94.3 Light FM Gibawi Bukidnon. Sa Dria sa atong kahimutangan garon, no? Dria sa Purok 1-A Barangay S Kibawi Bukidnon. Dria sa atbang kung sa Build It Right Hardware, mga anak, kung taga Kibawi.

0: try magkukuha ni Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gin kayo sa panglawas. Kaya dati di gin ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi walas 12. Pero sa kanya nakatay ko ani, ah, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga magsimurag pulaw ko ay eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gin sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pa sa Case Fragrances, what nga magpangita ka?
1: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
0: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: anak, nagdali ka mangod.
1: Naapay surprise ni mo pa.
0: Oh, perfect! Nagdali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
1: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
0: GrowMate Multivitamin Syrup?
1: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
0: Pastilan! Pagkanindutas sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
1: Moinom na ko GrowMate pa!
2: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
3: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents. Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
4: Kaobalaw rin si sir. Kagagulayin di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnos ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Dayon mag-lipid PCR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nanggawas jud ang mga kuan daotang na naka-stack. Unang dako jud pong pasalamat jud sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang jud sila. Wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas sir.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
1: Aw, simple lang, Day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
0: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
1: Dili, Day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
0: Aw, banto, grab, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
1: Kabalo ka, Day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
0: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magbula, nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yon. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod. Sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, masigla akong pumapasok.
3: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

kini paginhawa higala, basic ni siya nga ginahimo sa atong body. O nasayod ba ka higala nga doon ay gitawag exercise usab sa atong paginhawa? Or gitawag na siya breathing exercise?

No, natay breathing exercise gawas sa atong pag-inom sa atong tulo ka baso nga kaayon sa kinabuhi, water therapy. So ma-restore ang kining condition, no, sa ato ang baga. Mabito na higala nga kini exercise, di ba, maobserbahan nimo after exercise kay mohangos ka. Ang imohang ginhawa is kanang mulalom, no. Mulalom imong ginhawa, mabitaw na nga kasagaran mga tao nga nag-exercise, healthy ang ilang baga, no, ilang lungs. Kay ang lungs magod nato, naka-design gina siya nga ang atong body nag-exercise gyud ta, no. Muna kung naa ka sa kahimta nga dili ka ka-walking, dili ka ka-jogging, no, dili nimo mahimo ang pag-exercise, pwede ka mag-breathing exercise, no, sa imuhang wheelchair, sa imong bangko, or diha sa imuhang higdaanan, no. Pwede nimo na buhaton. Deep breath lang ka, no. Ayaw pud kay paspasi, no. Kanang tama-tama lang. Moto na kay counting. Pag inhale nimo, pwede mag-count ka sa imong una-una. 1, 2, 3. Exhale na po. 1, 2, 3. Pero maglisod ka higala, ayaw lang sa dugaya, no? Idahan-dahan. Kay ang baga mangod nato higala, no, kung dili nato na siya ma-exercise, muna siya ang tubig, ang mga infection, no, kini mga plema, mustay gina siya sa imuhang lungs. Mabitaw na nga kung ang tao sige lagigda, ang baga niya magka-weak gid na. Muna na nga pag-check ana nanay tubig. Ang tubig higala, no, basin ang kasagaran baya nato madungog na tubig ang baga. Siguro ang uban naguna-una kani sigurong pag-inom niya tubig dito na padulong ang tubig. No, muna imong huna-huna higala, no, nganong nagkatubig ang baga. Actually ang ato ang body, no, natay gitawag higala nga immune system, no. Kining atong immune system mo ni ang mga sundalo, no, sa ato ang lawas. Mo ni ang mga kumbaga armed forces, no. Kining atong immune system, klase-klase na ang ilahang mga task ana. Kumbaga kung naatay PNP, naatay Army, naatay Navy, natay Marines, no, natay Air Force. Ang atong immune system, ingana pod ang iyahang trabaho, no, lahi-lahi pod siyang task, no, iya sa sulod sa atong lawas. Ang ato amanggong immune system mga higala, no, sa yano nga pagkasulti, pag makig-away magud na sila sa mga infections, sa mga bakterya, viruses, no, sa atong body. Ang ilang buhaton magud-ana higala, no, magamit silag tubig. Ang atong body, no, magamit na siya og water. Kumbaga ang buhaton magud-ana ang ato ang immune system kay ngato manggong kanang mga ugat, mora na siya o kanang linya bitaw sa tubig, kanang hose ba? Mamagod na ikuan sa atong ugat, no? Mora na siya o kanang linya sa hose, no, sa atong balay. Ang ginabuhat magod sa atong immune system, ilan ng paagason or kanang paagason ang tubig, no, diha sa ato ang ugat. Magamit na sila og tubig pag muatake sila sa mga bacteria, viruses, no? Water na ilang ginahimo nga ground, no? Battleground nila para patyon ang katong mga invaders, mga threat, no, sa atong body. Muna nga kung ang imuhang organ, especially imong baga, weak na siya, dili gid niya ma-excrete or magawas,
ang tubig nga

gigamit sa atong immune system sa pag-combat batok sa mga kalaban. No? Dapat magudaan ang atong manggong body, no? Ang disenyo gyud no sa circulation sa atong dugo. Ang ato ang dugo, ang trabaho ana no sa atong circulatory system. Mo transport siya og mga sustansya, vitamins, proteins, enzymes, amino acid ug oxygen no dalon na sa ato ang dugo sa lain-lain nga parts no sa atong body. Then ang trabaho pud nila, collector pud na sila sa mga basura or hugaw. Kunay mga hugaw nga mga fluid, mga infection nga mga kuan. Ang trabaho pud ana sa ato ang body no, i-release pud na nila, kuhaon pud na nila. No? Ipagawas pud na siya. So kung ang mahitabo mga higala no, weak ang ato ang baga. So, naay tendency nga dili niya automatic ma-replenish or ma-remove tong hugaw, no? Diha sa imuhang baga. E dapat magud matulak pud na sa imuhang organ, no? Para gud sa heart, ipump yun niya ang dugo palabay, no? Intake o labay, no? Ang lungs pud nato, mabitaw na naga-inhale exhale ta, na ay musulod nga hangin nga rich, full of oxygen. Exhale po nato, carbon dioxide po ang manggawas. Sige na ba? Na-intake na po siya'y labay, no? So, na-input na po'y output. So, kung nga na higala, no, weak ang atong baga, wala ta exercise, sigara tag-higda, sigara tag-katulog. Muna, nga weak, dali ra kaayo ka, maglisod ang kaginhawa, no? Mapuno na yun sa playmang imong dugan. So, pero napay ubang mga factor ana po. Depende po sa imuhang history, sa imuhang lawas, no? So, muna siya yung mga common nga mga example nga ito ang pwede ma-share. Muna, nga importante higala kada adlaw, diha sa atong self-discipline, pinaka-first nga itong buhaton since ang paginhawa, muna yung una natong pasalamatan sa makagagahom, nagihatag, ato na siyang i-condition. Muna i-apply na to ang inhale, exhale. Dako ni siyang tabang, no? Sa ato ang body. Okay, inhale, mo inhale, exhale ta, gawas sa lungs na to, ang atong heart, ni gana man po daana sa atong pagbuhat. So muna, ang nindot po ang function ana no, sa atong dugo, no? So muna, ang atong himuon higala. Exercise, self-discipline. Inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, maabil na to na diri sa atong istasyon for 200 pesos lang, no? Maabil ninyo na higala no karong Sabado, no? Kung gusto mo moabil aning kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga maabil ninyo 200 pesos ang 100 drops diha sa atong 6 liters. Punta ka ang ato ang CMD caregiver, no? Siya ang inyohang hanapon dinhi sa atong istasyon. After ani nga program, madungog nato ang programa sa atong kaayuhan sa kinabuhi. CMD care program after sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang ato ang CMD caregiver. Pwede mo mo text sa iyaha, sa iyang contact number. Pwede po mo mo tawag. Pwede mo mangutana, mag-inquire asang location sa atong istasyon o unsay landmark o unsa pa nga mga concern nga inyuhang pwede mo. Pwede po mo maminaw sa iyong programa kay ginasulti man po niya ang address, no? Pero para sure bol higala, no? Makatuodayon mo, dili mo mawala, di mo malibog, asa dapit. Punta ka, tawagi or i-text, ayaw mo kaulaw, no? So muna ako ma-advise kanimo higala, no? Muna nga faith atong established, atong pagtuo pagsalig sa makagagahom nga sa imong sitwasyon karon higala nga nakasakahimtang nga nakay problema sa imong panglawas or ongoing ang imuhang pag-undergo sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ipadayon na siya higala, no?
Tapos kanunay pagpaminaw sa atong programa, ayaw kapuol, no? Part ni sa atong healing ang ato ang pagpaminaw pod sa atong programa, no? Kay dinhi mga higala, ato pong hinay-hinay og change, no, ang imuhang naandan nga mindset, no? Kay matag individual, no, do na gid tay lahi-lahi nga mindset pag-abot sa health, no. Do na tay lahi-lahi nga prinsipyo. Mana higala nga kung ni-decide ka nga mo undergo sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no, dili ang imong mindset ang atong sundon, kundi li ang mindset nga atong gitudlo dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no. 3 up to 6 months nga proseso mao ni ang pamaagi nga imong sundon, no. Kung ikaw higala wala pa ka naka-decide, decision ni, no, anhi sa atong istasyon i-avail ang ato ang healing program, no. So muna nga minum tag tulo ka baso, lain nato ni nga procedure, ang disiplina sa kaugalingon, exercise, breathing exercise, walking exercise, stretching,

0: pala no nga control pod ta sa ato ang mga ginakaon, no? O diha sa atong food control, kinahanglan po ta on time atong kaon. Pinapili na ito ang atong ginasulod no, sa atong lawas ng mga pagkaon or ilimnon. O dapat maayo po ang atong seleksyon. No? Kani nga pagkaon ang angay na akong kaonon. Kani ang pagkaon nga angay na ko nga likayan. So, muna higala ang atong himuon. So, pahulay, panahon nga ting tulog, no? Matulog taog sa'yo. Para makamata po taog sa'yo. Og mga higala no, stay hydrated ta. Mainom tag tubig. Akong advice diha kanimo. Kada human pangihi higala no, inom og isa ka baso nga tubig. Kay kusay kining mainom tag tubig no makalimot ta. Mo na nga di man ta makalimot mangihi no. Mo na nga pwede nato na i-apply nga proseso. Kada human pangihi inom og isa ka baso nga tubig. Mas the best kung gikuha nimo na sa 6 liters nga dunay 100 drops. Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD ni Health Code International. So muna higala kung naamoy mga pangutana concern after ani nga programa, i-text, kontaka ang ato ang CMD caregiver para mag-guide ka sa imuhang pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? O kining tanan mga higala no, instrumento ni siya nga pwede makatabang kanimo og siguro ang imong pagtuo sa makagagahom imuang ma-established, no? Iguna imong pagtuo, pagsalig diha kaniya, o tuuhi, nga kanang imong dugay na nga gilauman, no? Nga tubag or kaayuhan, imog yung makaplagan. Una, mga higala, ayaw na langay-langaya, anhin na sa atong istasyon, o i-avail ang ato ang healing program. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr., CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspring gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Hayes Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababaihan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
2: Ceramax Capsule.
3: Ko si JR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
4: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Diso yung tulog na tagdiso. Say, mangload na lang ako ng asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak ka.
1: Di nakatagdon.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman puta gutuan.
1: Yes, sir, asa maka nakadungog kaning sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod jud ko nga ang Teramax capsule epektibo gyud. So ayon ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Teramax capsule.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.